Mintras na malik sa lingkuranan, ato silang pakpakan, masiwang pakpak alang kang satanan. Ya, balik sa lingkuranan, alang sa final blessing. Palihog manindog ang tanan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahala ng Santos Kamisa, dadanin niyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami! Undangi ang drama!
5: Angeline!
6: Na ako'y na-discover nga timplado na may ang masustan!

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
3: Yo sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
2: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
4: Magnolia, feeling good setup.
5: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: 93.9 IFM.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalagang paalala.

0: ang Idol Mo ni Jay.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol Mami Tik.
2: Boss Man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kurlasido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

Idol, good morning. Maayong buntag pag-usab, no? Welcome sa atong programang Gasa sa IFM, alas 9:38 na. Atong oras sa IFM, mga idol niya, welcome, no? Niya, while waiting ta sa ato ang Gasa beneficiary, ato sa pamasahon ng mga nakatext sa ato kaganina pa, no? Kay lubat mong itaw ni ato ang cellphone pag-abot at repayo mo. Pirmi maning lubat. May buntay, Idol V, shout out sa kapakulan tisa si Juni Ruka Jr. Salamat, Juni. Okay, ngon man ni 513. Mauna ni si Juni Rani 513. Ngon man ni 070. Nagpaminaw nila ni Dalia Barintos Camus, Jokjok, si Jurlis, Jubis, si Adelfa, si Dalinda, si Richard Alfante Salumi, si Angela Cabal, si Itin, si Marina Villasin, si LB, si Jimmy, si Maricel Daan, si Marvin Dimotor. Campus, no? Gikan sa ni Ate Belinda Camus de Espasilong Paradise, Giso, Mandawi City, mga idol, no? O gingon man natin sila si Hini Cabalsi, Marieta, si William, si Bibi Lutlut Badong, si Tio Purding sa Poblasyon Pardo, Cebu City. Gingon man sa nila Danilo Camus, Ronel, Elina, si Junas Amancio, si Lito Mantilla, Vicky Borja, si Yuli, si Dino Borja, si Ronila, si Rene Arnijo, si Genevieve Kunson, si Virgie Camus, o gingon man si Junri Arnijo, si Jun gikan sa Tuburan, no? Gikan gyapo ni Ate Belinda Camus, salamat kaayo, no? Unya gikan ni Anara Matirubi, ang tanang isla Kabulan, buhay na Busta Bohol, Morbagyo, Lutero, Bagyo, Mamarami, Urimar Escabas, Anarek Sinyong Heraldi, ang tanang taga Katarman, Cordoba, Sad, may pagpaminaw sa TD ko si Gudela sa Asel Kili Ward Pitalyar, ang pamilya ni Virgie Angko sa tanan taga Kansipa, Cordoba, Abigail Bionco, Arginel Tirol, Jewel Ann Budbud Bionco, si Clifford Sanchez, na Jeffrey Sigador ang asawa nga si Floor, no? O ang tanan taga Kaliwat kuno nila tanan sa kining Timpulok, Lapu-Lapu City, apog anak ni Lula Dading Bagyo Dungog o Paulino Dungog, labi na kuno ni Suli, Dungog Tampos, Nida Dungog Marcos, o sa iyang gwapo nga igagaw si Rifan Dungog. Salamat kaayo. O gikan ni 105, Idol B, mulang gihapon, shout out Kulapu Boys, Alan Kulapu Reyes, Red Galon, si Baitano Bakal, Subay Bildin, Dinis, si Jules Bigan, si Romulo, si Berto Ligid. O shout out sa kuno ni Lang Junior Kanyete, Juni Savior Marites, si Carding Patid, o si Lloyd Villa Sincho. Gika na ni Bill Card. Yes, in na yun. Gika ni 578. Request ko nung himayang naon lang kaganina. Manam siguro. Manam na itong play sa Inams Domingo Bisaya, no? Ganyan kadlaw, no? O niya, gika ni 490. Good morning, Idol. Jan-jan sa Upper La Guerta, Busay. Sani, manganis ta, Idol. Mga pi. Ah, okay. Sige, Idol. Jan-jan, pungko-pungko. O niya, good morning, always kung listening sa Cebu City pag-greet sa iyong sister Angeline Langahin. Congratulations, being a Bachelor of Secondary Education, Major English, gikan ni Ati Adeline Langahin. Salamat kaayo. Shout out kung tanan taga Purok sa Pier Dumlog, Talisay City, sila si Jesseline Gumapa, Kabigas, sa Inday Obril. O gasa yung pinanggang asawa nga si Churel Duruya Dila Calzada, and the pride of Team Gahi, si Jubert Dila Calzada. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Idol, ha? Ano na ta sa itong programang Gasa sa FM niya. Tangin nyo karong taon-taon sa ang atuang Idol Himsuk on Air, kauban si Idol Tony, ang bisita nga doktor. Ngayon man ang atuang IFM, ito na Ballroom Dancing First, kauban ninyo yung yours truly, inyong Idol B, of course, si Inday Bambina, o gato ang panig sa kahapunon, kauban sa si Inday Bambina. Pag-greet at tutunutan lang ko ng Minaw, labi na kong Floor Basok and family, Jill Makilikot, o patukar ko na yesterday once more, gika ni sa Upper Casilla Consolacion, Mitch Shakur Consejo. Thank you. Gika ni 37, request ko na ipaglalaban ko. Sige, at

0: viewers. Oy, si Alvina Igay, good morning, Cruz Basak, Mandaw. Shout out sa iyang igsuon nga naa kuno sa tiyo diluan si Maylin, iyang anak ka si GL, o iyang banda nga si Titing. Nag-request ko ng song Tubod sa Ugang Sapa. Ganina rin ni Kadlaon. Sa ito ang Kinams Domingo, itong Bisaya, no? Ang lindahong sa Malulos Barili, IFM siguro, natingog ko ng radyo, no? Background ko no? Niya, request ko, hindi ako laruan, na. Sige, karang tawad-tawad, ha? Gikan sa avid listener permit Jumil Alindahaw. Alas 9:43 sa standby. Alas ato mga commercial niya. Mabalik pa tayo alas atong programang Gasa sa IFM.
1: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Gasa sa IFM.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
12: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo add to sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaperia booth at BICON 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities o pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makiduwa o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Gasa sa IFM.
0: Oy idol, may day pagpaminaw ni July's Barbershop. Oh, gusto mo pagwapo diha pa highlights no July's Barbershop kana naimutang lang dool gid mismo sa Barangay Hall sa Sawang Kaliro. No, kung gikan ka diri sa may Pasil area, nya patinghug ka diri sa may Barangay Hall sa Sawang na diha naimutang no July's Barbershop nya magsulob sa lisag July morning nya no, t-shirt. No, may butag mo diha idol July. Barbershop. Pwede na sana siya musukul, sana siya tukar-tukar. Naman na siya sound system sa July Sound o July Barbershop. Alas na yung 48 na.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
16: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Constipation, lisod na para nimo, para sa lawas ug dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kag paggawas pero dili pud ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa calcium sinusoids sinukot, made with senna-leaf extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sina-all. Calcium sinusoids is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
20: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: 93.9 IFM.
1: Gasa sa IFM.
2: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
1: Wa pay adunahan nga wa makasangpit ug wa pa usay kabus nga wa makapaambit. Let's be a gasa sa matag usa.
2: That's what friends are for.
1: Gasa sa IFM.
3: Market Man on the Run, Idol B.
4: Idol, good morning. May pagpaminaw din ni Amor Gadiano kuno na minaw with Ate Floreta, no? Salamat kaayo. At 9:51 na.

requested song gikan sa atong mga idol ya karon arsa ta sa atong kanta no ni Freddy Aguilar no nga ipaglalaban ko no. Requested gyapon ni sa atong idol nga naka-text sa atong text line. May pagpaminaw sa dini Angie Pasikaral, Pasikaral family sa Tabus Banay o sa Pisa no. Gusto yung papaanghel siyang Mama Ijing og ni pretty ko nang always ko nang minaw. Salamat kaayo ni Muda Angie Pasikaran o ingon man ni good morning shout out sa tanang Salim clan reunion at kagahapon ko na sa San Francisco Southern Leyte alas 9:55 na then wala ko igong oras mga idol kanto sa sunod higayon or sa atangay ko sa programang IFM Udo na Ballroom Dancing kaoban si Ida Bambina o sa panid sa kahapon alas itong live ba drama kaoban yabon si Inday Bambina. I'm leaving you with this song Ipaglalaban Ko by Freddy Aguilar. Bye for now mga idol, amping ka nunay. Have a blessed Sunday. Kinigyapon yung idol ng bayan, Market Manoran, Idol B.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love, ano Everbest food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
9: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Game ka, Idol?
11: Game set ka, Idol!
10: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
12: Ang Idol mo, DJs!
13: Ang tamis na sila, tig! O glamit mo, gitig! Idol, mami, tig!
14: Boss man, cute gihan! Idol, Buiki!
15: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's chaming auntie, Maria P!
17: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula kido!
18: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
19: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
20: Ang market man on the run, Idol, B!
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
22: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
23: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
25: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: idol! Naapakianak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol. Idol Himsog on air.
1: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapadpad.
0: Let's learn together! Hisgot o kahimsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
1: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
0: Idol Himsog on air.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
3: Idol, good morning! Alas just 13 na sa kabuntagon, Idol. Kumusta man itong mga idol diha, eh? Karon very excited na puta sa ito ang programa, Idol Himsog on Air. Kaya pag niaging si Mana, wak mo tayo bisita, bro. No, pero nagkuan lang ta, nag-recap ta sa atong hisgutan ni Doc Flor de Les. Usa pud ka rehabilitation doctor niya naghisgota ang atong topic is scoliosis. Daghan po kay mga hisgutan ron. Pagdiagi kay daghan po tag mga idol nga kuan kayo, grabe ka interactive labi na sa atong Facebook live kay daghan mga pangutana pud sila kabahin sa skolyo. Unya karong adlaw idol for the third time. Grabe na gyud ni. Suki kung suki na gini na to. I'm sure nga familiar na mo ani kis atong bisita karon. Wailain si Doc Elda Anota mga idol. Alas just 14 na niya atong ipakita si Doc Elda sa toang Facebook live sa mga naglantaw sa toang Facebook live. Dara.
4: Asa na
3: nangita na si Doc.
4: Gi-switch na ako. Madungga na ko.
3: Madungga na ka Doc on air. Aka na, Doc. Okay ra na imo ang angle diha, Doc? Atong iduol daw imuhang mic, Doc. Ana. Okay. Kana, Doc.
4: Oh, ingna ko akong sobra kadako akong tingog.
3: Sakto ra, Doc. Okay ra kaayo.
4: Ana dito diha.
3: Sa atong mga idol diha nga nagpaminaw karon na may mga pangutana, dugang pangutana or i-ask ni Doc, i-text sa atong text line ha 0923-112-8701 nga. Welcome back, Doc Anota! Yay! Nag-uban na sa middle, the duo. Napadyo siya, kuan karon gidala, pagin ako, na. Ako nga lintanong lang, wala po na ko nada, akong ihatag ni Doc.
4: Wala,
3: cute kay si Doc, kay nagdana po siya, kuan.
4: Bag.
3: Na siya, kuan dari bag, nga gihatag na ko niya. Napadyo yung face mask para healthy. So Doc, karon unsa naman po atong topic, Doc? Kay murag as far as I remember, daghan kitag na hisgutan na no sa atong kaduha, sa kaduha na to nga panag-uban diri sa atong programa nya. Karon ang ato ang topic, ang ato ana pong hisgutan kanina pong mga unsa man gipamati nato sa ilabi na nga nagtrabaho ta. So unsa man, Doc, can you explain further unsa may mga possible ni mga bation ilabi na sa mga nagtrabaho.
4: Sige, so karon Tony, no, ako na say available among the rehab doctors, pero huwat-huwat lang ta kay ang uban ma-available ra gyud na sila. So nahimot ang suki kay number 3 na ta. Okay, atong una na ay low back pain, yan, nag-sert about arthritis, mag-overlap na sa ato ang topic today. Kaya atong ibutang sa proper perspective po ang mga problema sa mga atong mga trabahante. So, musculoskeletal conditions in the workplace. Ayan, mo na atong gi-title karon ang nagpilian ang topic si Dr. Dehanyo. Oo, so, daghan kayo topic pwedeng ikuan mang good. Oo, so, ato lang ilista na sila tanan. No? Karon na feel niya ang need nga mag-istorya ta about ani nga topic kay daghan kay tagtrabahante. Ang trabahante nato katong mga syempre katong mga income generating member sa family, no? So be it ang tatay, ang nanay, ang anak, no, tanan na sila trabahante. No, kinantog yun magtrabaho kay nga, no, kay para natay income, natay magasto, etc. Okay. So muna atong topic today.
3: Sige. Okay, Doc. So unsa man ang mga kuan na tuan na, Doc? Unsa man ang mga list of naaba kay mga na, nag-take note maguni si Doc ang mga kader niya.
4: Gilista na ko kay
3: gilista niya kay
4: dagang og tibok adlaw Tony, no. So kinahanglan lang gyud ma kuan ma lista na to kay para wa tay maligtaan. Although dili perfect ang world, na patay next time nga opportunity to talk about the other things. Sige, we can only talk about so much in 1 hour. So
3: okay. So what unsa may mga kuan, Doc? Mga analista ni mo diha nga kanang musculoskeletal.
4: So musculoskeletal, ma-focus ta sa musculoskeletal mo ako ang topic, no. Katong mga medical other problems, no, lahi to nga doktor akong gusto i-expound. Ang musculoskeletal apil na ang mga muscles, ang mga ligaments, ang mga joints, ang mga cartilage, ana gani mga tendon, mga ana mga joints, no. So mga ligaments mo ni ang mga litid ang tawag ana, no? Ligaments and tendons, litid na sila tanan, general terms atong Bisaya. Mo ni siya ang mga soft tissues connecting a bone to another bone, no. So ang bone will meet another bone to form a joint, no. So mo na dinatanan na all over the body na to, no. Ang tendon na sad, litid na sad ang tawag na to, ana. It's a soft tissue connecting the muscle to the bone, no. So ang muscle mo contract, kumukontract ang muscle mo, pull siya sa bone mo, na ay movement. So mo na basic nga knowledge, no, sa about musculoskeletal. So may gani kag trabahante, na ay trabahante nga pilay edad, na ay batan-on 20 sobra, na ay 30 sobra, na ay ambot sa ang uban na trabaho pa sa 60 sobra na, ang uban 70 sobra nagtrabaho gihapon. So lain-lain sila problems from 20 years old, nagtrabaho na manggod ni siya 10 years na, 20 years. So kuan na siya kanana sila siya ni set in nga problems, no, kung nagtrabaho sila ingon kana ilang job description. Na ay job description nga naglingkod og dugay, na ay job description nga nagtindog og dugay, na ay job description nga namunit, no, na ay namunit og bugat, na ay namunit nga dili bugat. So picking up things from the floor, mo bend forward ang trunk, no.
3: For
4: so,
3: example kanang mga janitors, Doc, or kanang naa sa opisina nga sila mag kuan gyud ana, magmap, magkuha og mga basura,
4: carry, maglifting, magcarrying, ilang dadon from here to there, ilang ipush, ilang ipull, no, na sila'y forceful movement of the hands, kinang limpyo, no, na ay factory worker or production worker nga repetitive use of the hands, ana na pay repetitive nga dirira, na ay repetitive nga overhead, pero na ay forceful nga overhead, no. So lain-lain na joints ang affected. So for example, overhead ang imong mga activities, gisaka nimo ang kamot, kinanglan isaka nimo ang kamot kay kabuto nimo, ana. Ang uban mo kinto, ang uban dili, pero shoulder na siya, Tony, no. Maingon gani kag overuse of a particular part of the body, it can be overused due to forceful use, no. May ganyan kag forceful use, pwede bugat ang imong gi alsa, pwede forceful use kina kay tools nga nakuan kanang bugat or usa kana ganing forceful kinanglan nimo i ana jud ang imuha ko, mangusugyud ka. No, sa paggamit sa tools, no? And another overuse kay repetitive use, dili lagi kisya bugat pero repetitive, tibuk adlaw nag ana ra gid na or ana diri or front and back or side to side or up and down, no? So repetitive use, and then ang ikatulo, prolonged use. Maingani kag prolonged use, sometimes nagtindug-dugay, prolonged use of the lower back muscles. Naglingkod og dugay og nag-computer, nag-ana, prolonged use of the neck muscles. So, prolonged use of the upper back muscles. Ana gani? Prolonged use, kay nagkupot og dugay, prolonged use of the muscles of the hand. So, these are the overuse due to the work. So, natay job description nga work. No, oh, na mo na siya job description na to, mo na imong job description, pero nasa tay mga overuse due to katong ato ang recreational activity. So mo ingani kag recreational activity karon
3: inside workplace gihapon na daw.
4: Oh, dili na kay imo namang siyang social life. Kani siya na nakay choice ang job description na gugay choice kay ikaw gyud nang apply din ha. Pero sometimes wala kay choice sa other areas, no? May kakani magud akong job description repetitive use, no? Kani magud akong job description prolonged sitting, naglingkod ka dugay whole day. Nagkamin kani magud ang akong job description nagtindog, naglifting, carrying, pushing, pulling, no? Mo ni mo job description for 8 hours to 9 hours, no? Pero na kay choice sa imuhang recreational activity. Mahuta na gari ko sa mga pasyente ba, what is or are your recreational activity? Ang uban, ang answer, Zumba dok, lipitan ang Zumba.
3: Okay, exercise man.
4: Yes, naghangos, init atong lawas, saka atong gamay saka atong blood pressure, gamay saka atong heart rate, ano gani. Pero ang uban mo, katawa mo, smile na ako.
3: Ano man do?
4: Basta gani mo smile na gani, wa sila na hinumduman nga recreational activity. Kiba ka unsay answer, Tony?
3: Unsa man dok?
4: Ang answer kay inko, ah, wala kay siya, wala ko yung recreational activity, dok. Dok, household chores. Ang household chores, lahi tayo na recreational activity. Kasi kung unsa may recreational activity, dok, katong malipay ba ka? Malipay ka, ma-relax mo, may, nanana, etc. So, kuha na siya, ang uban kay way answer. Ang uban, basketball, volleyball, o, kana mga, o, sports, lipay ta na, suslipay kay suwat yun na ako sa chart nga. Ay, ganahan ta na, kaya naghangos ka na,
3: gawas. Pareh ng pickleball karon.
4: Pickleball, ana, lipay ta na. Pero, wa na gani ma-answer nga question, Tony, no? Ang buto ko sa akong recreation activity, muingon ko, cellphone. Nagduko ka permi, nalingaw ka sa cellphone, binimog 30 minutes ra, 4 hours na di ay. So, niya imong recreational activity, naglingkod pod, computer pod. So, 1 plus 1 na na to ni, causing makarilita the problems na, of your body.
3: Nya, unsaon man, look, parihan, makarilate magyutan, no? Kaya labi na, in the advent of social media karon niya, napunta sa media, so always stuck on the computer, on cell phone, kay kanang digital na magutarong dok, no? Unlike before nga, naapata sa kanang radio on air lang yun ka, but karon tuyok na yun ang trabaho, na nagyun po yung digital, nga, kana pong physical, ilabi na kay public service mi, so always mi nasa outside, magkuan mi, o plantabang, naami mga balik eskwela, mga tugyan mi, mga lugar-lugar, diri sa tamang focus, for example, do kaning natas trabaho always.

0: po nagtrabaho masag ko sa cellphone dok. Mm. Pero sigurado ang nagtrabaho ka kay income generating ba ya ang trabaho. Pero mo ingani kag nagduwa naka ato na diha na ta mag storya kay ang duwa pwede mo para ma-relax akong mind. Mm. Sure. Pero 15 minutes, 30 minutes, na 4 hours limitahan naman ka, din, ha? Oh. So, nag-cellphone ko karon, nag-duwa ko. Sige lang, okay lang, nag-duwa, good, ma-relax yung mind.
1: Magtanag ko, Andok, YouTube, mga videos. Napag-yun
0: kay Netflix, napag-kay kuan, wala mo talag-ingon nga, dili na siya, nindot. Nag-istorya rata nga, limitahan. Naabot na yung kag 4 hours yan, nag-ana, ray mong liog, wag yung ka nang hiwatin naman lang, na gani. So, ang atong advice, ana, so for example, so, sa may mga problema sa usa ka pasyente sa usa ka trabahante. So kung naa kay giingon nga prolonged neck positioning, nag-ana ka kay naa kay gi suwat, naa kay gi computer, naa ka nag-ana ka sa screen, no? So naa kay naay posibilidad nga naa kay mga neck pain, upper back pain, ana gani na ang imuhang kay dag computer man ka, pwede ka naay problems of the hands, no? Later ato na istoryahan to ni kanang specific nga problems of the hands, no? Ganahan mi anang topic kay kuana siya kanang ato ma-educate ang mga patient atong mga mulupyo, no? So muna siya pwede na sila yung mga problems ana, sometimes malipong na sila kay wiliuk-lihuk. Wag gani ni ginhawaglaw, ang ginhawaglaw wa gi bayad. Ang wa man na challenge ang body, wa ni saka ang heart rate, wala naghangos.
1: Nagpundura, so,
0: nagpundura ang chest expansion, ginhawa na nila shallow, ana-ana lang, gamay-gamay lang. Wala ginhawaglaw, wa may bayad ang ginhawaglaw, Tony. So muna akong mga advice sa mga katong naglingkod og dugay. Katusang nagtindog og dugay, naasad sila yung mga problems, no? Ang mga weight-bearing joints na to, mo itong mga hip joint, mga knee joint, mga knees, mga ankles, feet, no? Muna yung mga mudawat sa ato ang weight when we are standing. Appeal na ang lower back, no? So muna, kaning mga nagdugay tindog, no? Napay po nito ng usa ka basket, no? Naidad on from here to there. Naman tayingon ana ng mga trabahante na to, Klotoni. So na sila yung mga giingon nga low back pain, knee pain, ana gani. So kinanglan na sila, kibalo sila sa mga giingon nga proper body mechanics, no? How to pick up things from the floor na sakto, madili, ma-overuse ang lower back. Ano ganito ni? So, unsaon pag-carry from here to there. Ano gani? And then, know your capacity. Kung dili ni mo capacity na bugto, bugat for you, sobra ka bugat, dili ni mo kaya. Bisag maingon kag kayahon ni nako, batanon pa bitaw ko. Ang mga batanon mo tong nilitik ang likod, may anang mga likod. Crack,
1: tinuod kay so, overuse ang ilahang.
0: Oo, so niya mo panic ra ba dayon kay unsa ka ni, no? Maabot sa ER, no? So ana gani. So anyway, naitay yung mga problems, ang akong point lang to, Nino, naitay yung mga problems kay ang imong job description ka ni. Kunya, imong recreational activity, lingkod po. So, puro na lingkod. So, kung katong mga naay job description nga lingkod, hala, but ang imong recreational activity, ito ang ito active. Huwag magkagihangos sa imong trabaho, hala, kinangla naghangos ka somewhere else. Ang simple ramagod ng lakaw or dancing in place, huwag mo kinanglan bayad anak, Tony. I-on lang nato ang YouTube na anak at dito yung mga dancing. Di mo kinanglan mo tuno sa ato ang mga music. Nga naman di, kung di ka mo tuno, narabi ito kas balay.
1: Dok, unya. Sige pasin, lang. Tabi po sa ako.
0: Interrupt lang yun ko kay nga, no? I can talk about this topic whole day pag yun.
1: Jesus, kundot unta, Dok, pero... Sige, kanyang namagupo ko yung mga kaila ba nga ka ng maulagin na, di ba, Zumba, ang ilahang sayaw-sayaw, ang ilahang kuan para ma-energize sila. Niya. Ilan na pong gihimo nga kanang diet, kay maulagin na, mas kuhaan sila singot. Pero, after do, kay mukhaan na maghihapon sila daghan, niya, kung ba mo istoryahan ra ba pud nga unsa man nag-exercise ka, nag-zumba ka para makuan kag singot, para mabawasan imong timbang, pero at the end of the day nadugangan man hinuon kay gutomon man noon, so ning habhab og maayo unya. Usahay ba sa ato ang mga idol pud na ato mga listeners kay makuan pud og istoryahan mo, magbuot di ay mo nga mora man pud ni among kalipay, tapok-tapok ra man ni among sayaw-sayaw niya,
0: social
1: social o nga na dok ba, so unsa may advice pud mo anang mangingon ana pud ang recreational activities, dok, niya dugangan pa.

0: nga sa ilahang workplace, sigara pong lingkod niya ang ilahang recreational activities, ingon ana pud ang also ang ilahang way of thinking nga mao lagi na social lang ang ilahang
1: ilang zumba.
0: Zumba.
1: Sige, butangan na ito na siya hugkuan. Butangan na ito mga numero. Ingani kag numero, para na i-guide sila. Okay, sige. So, moingon gani kag diet, no? Ang diet man gyud ang magpagamay sa lawas. O kung may mag-rely ka sa mga exercises only, kunya why diet, di gyud kamo gamay that much, no? So, sige. Pero kanang natay giingon nga appetite, no? So, ang appetite nato, pwede na mo daghan ang atong appetite kay natay ka uban, no? So, atong ginang decision nga gamayon ang pagkaon kay para mas physically fit ta. Ana, daghan na natay physical activity og naatay regular exercise para mo gamay pud ta. So kung ang goal paggamay, kinanglan na ana siya sa naay proper perspective ana. Okay, so kung dili kaya wala koy disiplina, Doc. So, pwede mag-good makatabang ang mga friends. Katong mga saktong friends. Encourage sa imo, no? So, you can choose your friends, di ba? Wala man good kag-force nga ka na imo friend, no? So, na ay mga friends. Paduol dito sa mga friends, yung encourage ni mong sakto, etc. So, that's another topic, Tony, no? Sige, so, naigingon nga physical fitness, no? Naigingon na physical. May ganit kang physical fitness, no? Nindot ang physical fitness na ay cardiopulmonary fitness, nindot imong heart, healthy imong heart, healthy imuhang lungs, kay nag-exercise ka. So, unsa may dose sa exercise, mo na ni Ron. Ang exercise nga itong giistoryahan, rhythmic type of exercise, no? Ang rhythmic type, pwede naglakaw, rhythmic, boring, oh, naglakaw ra ka, pwede nag-treadmill ka, pwede dito ka sa basketball, nagtuyok, no? Rhythmic. Unsa pa, bisikleta, okay, swimming.
0: Rhythmic gihapon na sila.
1: Rhythmic gihapon na sila. Bisikleta, oh, nag-ana-ana ra gini mo tiil, no? Rhythmic. Unsa pa, swimming, rhythmic. Walking in the pool or dagat, rhythmic. Unsa pa, dancing, rhythmic, no? Lain-lain like steps. So, rhythmic exercise, gani mong gibuhat, maghangos ka. So, ang atong, ang recommendations, no, para manindot ang ma-healthy ang heart o ang lungs o ang imuhang mga muscles in the all over the body, no? Nga naghangus ka for 150 minutes to 300 minutes per week. Ayan, do the math. Do the math ta, no? So may ka, Doc, ang akong gusto na ko, Doc, Zumba ko ang akong rhythmic exercise kay ma-enjoy ko ana Doc. Yeah, naapagin ko yung friends, sige mig pangatawa Doc after ana Doc, na mga on me Doc. So pwede mo gud mo ka on Doc after sa ka, kundi lang parting daghana pod. So ana, so naatay giingon nga warm up. Ang warm up na to before the Zoom, before the hangos hanga part, ang warm up 3 to 5 minutes nga slow movements lang sa gi-warm up nimo imong heart, na igamay increase sa heart rate. Sorry. Na increase sa nagipaningot na ka, inot na imong lawas, no, nagsugod na siya warm ready for the hangos nga part, no. 3 to 5 minutes kung may kag-zumba, side to side step ra na siya ana-ana, no. Naghangos ka gamay.
0: Okay, so, mag-warm up mo po ng mga Zumba.
1: Oo, mag-warm up saga kung sports, di ba? Mag-warm up saga kung mag-basketball, mag-volleyball, ana. So, mag-warm up saga sa swimming, di ba? So, warm up, do not omit that part, no? So, 3 to 5 minutes na siya, Tony.
0: Needed you good.
1: Ang problema, kung niabot ka dito sa imong pickleball,
0: late na ka. So, wala na warm up. Ditsug hapak.
1: So, pag ditsug hapak, matumba ka anytime. So, na kay mga injuries. Anyway, lahi na nga topic, no? Si Dr. Dihanyo na kay sports. Anyway, so, human sa warm up, adto na ka sa exercise proper. May nga kay exercise proper, natay goals ana napita. Whatever is the exercise, ha, na ata sa level nga naghangusta, or before I proceed, no, kinahanglan na kay clearance from your doctor kung na kay mga medical conditions, ha. Katong man ay heart conditions, katong mga high blood, itong diabetes, kinahanglan na agyod kay giingon na clearance from your doctor. As your doctor, kung unsa kataas ang heart rate, unsa kataas ang blood pressure nga pwede nimong ma achieve during sa imuhang exercise. During, ha? Okay, so ato balik ta dito sa kwan. Exercise proper. Kinahanglan naghangus ka ana nga part. Kinahanglan warm imong body ana nga part. Kinahanglan nisakasaka imong heart rate ana nga part. Mm. Kinahanglan nagsakasaka imong blood pressure gamay ana nga part. Kunya gipaningot ka ana nga part. So kana nga exercise proper. Ayaw pag 1 hour na yun. Ipamaulan ka. Pagpamaul ni mo Tony, unsa to, absent na yun sa next na Zumba. Kailangan na may rason. Pamaulan na paman ko. So, nga no, so yata na, nga nung dito ganaan daghan pamaul ha later. And then, after sa exercise proper, kasi exercise proper ka mag-gradually increase the duration and speed of your walking. Mm. So, naghangos ko kani, kung naka sa treadmill, makita niyo yung speed ba ya, Tony? May kalak, 3 kilometers per hour, lagi akong speed. Hangos na lagi ko, very deconditioned ka, ha? Gamay ra kayo ng speed, muburang speed, hinay ra ka na imong walking, ano kang naghangos ka. So, ikaw, kung batanon ka, increase the speed para na maabot ka sa level nga naghangos. Okay? So, muna siya, gradually increase the duration. Mo decide yun ka nga karong adlawa, ang hangos na ko, 5 minutes, kaya nagsugod pa lang ko. Uy, wamang kugi pa maulan. Next day, unsa na ka? 10 minutes na ka? 15 minutes? 20? Gradual man. No, ayaw na itong 2 hours, Tony. Ari ratas, 150 minutes to 300 minutes per week. So, kung everyday ka nag-exercise, 5 times a week, do the math. So, kung 150 minutes divided by 5 times a week, and a regular na gini mo, no? Create the habit manggodo. Tony. May ganit kag once a week socialize ra na. Naghangos ka, ipamaulan ka for 1 week. Dili na siya mo ini-meet sa ato ang physical fitness. Nakatong normal ang imo nindot imong heart, nindot imong lungs, ana gani. So sige. So maabot na kas level nga 30 minutes 5 times a week. Unsa naman na 150 na, Tony. Oo. And then kato, sige, isa ka pa na kudok. Eh, batanon mang kudok. Ato ka sa 300 minutes nga naghangos per week. So, kung 5 times a week, 300 divided by 5, 60 minutes nga naghangos ka per day or 5 times a week. So, nahimo na na siyang kuan, 1 hour lang.
0: 1 hour.
1: Katumabot nga nagkang 2 hours nga naghangos, you can have overuse sa imuhang mga joints. So, if you want to preserve your joints, dilinin mo i-overuse. Sad.
0: Okay.
1: And then, ang problema lang, kaya do, ganun mo kung mag-marathon. So, kanang mga marathoners, lahi ang discussion, lahi. Ana. Ato na si Dr. Dianyo, si Dr. Dianyo, anak mo. Lahi na sila nga, kwan, ilahan ang gusto, dili sa natupungan sila. Okay? So, human sa exercise proper, asa na ta? Cool down na ta. Cool down so, warm na. Up, exercise proper,
0: then cool down.
1: Ang cool down, dito nasag ka sa slow movements, nga naghangos pa ka, hangtod wa na kay hangos, 3 to 5 minutes na sad, na slow movements. Ang cool down, warm pa imo body. So, kinanglan mag-stretching na pugka diha nga part. Ang muscle nga imong gi-stretch, ma-relax po siya. Imong gigamit ganiha. Kaya nag-zumba ka, i-stretch po sila muscles. Kay para, dili ka pumaulan o grabe. Lipay sa kay si muscle, kay gi-stretch sila, ana gani, o manindot ang ilang ang status sa muscle. Kanang ang capacity sa muscle ma-improve po. So, sige. Sumuto siya ang mga, in a nutshell, ganun na itong advice sa mga katong gusto maging active in their lifestyle.
0: Yes.
1: Regular ang importante. Nga sakto ang dose. Kunya, katong mga things that you want to do. Kung ganang ka pickleball, hala, warm up sa.
0: Warm and up
1: then, dito kasi mga exercise proper nga naghangos na gid ka. And then, cool down. Ana, ganun. So, ang uban, diretso 5 games da yun. Ay, di pa maul. At to na sa kanso, magsugod pa mo lang ni mong pickleball, 1 game lang sa. Be satisfied. And then, kung batanon ka, hala, sige, 2 games. And then, tanawa kung sa 2 games, nagpamaul ba ka. Ana, gani siya.
0: Ay, kanigod ako mga kaubanan sa trabaho, do. Kanina, si parehin ni Idol Aiko, mag-pickleball pa na siya. Kanang ila-ilaha lang gupod nga ko, anong po, mag-warm up man si Idol Aiko, nagpaminaw man siya ron. Idol Chicksy po, o na-diet po siya. Kaya maulagi na, she is in her 30s. Si Idol Chicksy, nag-kuan na po siya, kanang nag-worry na po siya sa iyang health. Kaya,
1: medyo,
0: dako na mag-good siya, do. Kunya, nana siya gipamati niya, labi na hereditary po nila nga high blood, diabetes.
1: Pero ang importante nila na Tony, no, nga kuan, nga gradually increase the duration, the intensity of any activity. Kung imo nang pugsun diretso na 1 hour, diretso na hapak nga grabe na kay mga pains. Kunya ang pain nimo, no, mo na imong irason na di na ka mag-exercise. Wanay mo na imong regular. Kunya ang one day nga ang maximum rest kay na kay gipamati sa kay na daghanan gyud ang imong exercise, ang maximum 2 days ra unta. Resume your activity. Except katong naay ni hubag yun ang tuhod, ana, lahi na na siya nga kaso. No? Okay. Katong gipumaulan lang ka na 2 days. So, niya, balik na sad kay para dili mawagtang ang imuhang giingon nga habit.
0: Nya, kung, ana sila, Doc, kung gipamaulan, Idol Tony, so, advisable ba magpahilot?
1: Sige, so kanang hilot nga part, no? Sige, kung maghilot ka sa muscle, no? It will improve the blood supply to the muscle. That's why dili sakit ang muscle. Pero depende na sad sa hilot, ha? So, ang hilot na may gituktuyok na sa lang kamot, hindi na sprain. Ana ang hilot gi-stretching ko, no? Dili mo ang pagka-stretching, no? So, muna, kinang nantama, learn how to stretch our muscles. Kana ganing magpahilot ka usay dili na pwede, no? Katunag agay-agay na ka nga ni utong na tingay ka, di na tina pwede siya. Kanang kuan, kanang ni avoid na ka kay porti nang sakita sa hilot, no? Ayaw na siya nga level kay mabunog na tana. Ang bunog na nasad na pain. Okay? So inom na sad tagtambal ana.
0: Di taganahan.
1: Sigig inom
0: ta. Mohugyud ka na mapunay na sakto ba, Dok, na apo ni mga side effects?
1: Pero kung naakay pain, unya, di ka katog, inig tambal. Anyway, di man habitual ang tambal. Inom ka karon. Kung mawa na may pain, ay nasag inom. Pero maingong kag nahabit na ni mo ang tambal, unya,
0: nasubra-sobra na. Bitaw, Dok, bisag gamay ra kaayong kwan, iditso na yun itong
1: sige, inom. Katong na yung mga ganahan ko anang gamay ra nga pain, mo inom kong tambal, Dok. Sige, ganahan ko na. Natubag na to na ko ni mo no, nga, ang imong question nga massage, no?
0: Massage.
1: Yes, depende sa massage. Yung tanawa lang, kung marilive ka sa massage, then padayo na. Kung isamot, hinug sakit, hala, i-discontinue please, no? Ayaw pag otro ha, natsumbrahan na itong duot. No? So, ang sunod na kong massage, dili na kay Dok, ana ganito, ni okay. Listen to your body, ana ganito.
0: Allah.
1: Sige. Katong mga pain nga dili kay grabe. So, dili kumainom tambal, Dok. Di manggutan ang tambal makadaot. Makadaot ang tambal kung habitual na yun. Everyday, giingon nga, hala, 1 month naman ko nag-inom og tambal nga diri-diritsyo, no? Nga naman, no? So, may ka nga, sakit mo na akong tuhon, hubag. Aha, time to kuan. Inom tigay kag 3 days, 5 days, sige na nga, maximum 7 days. Any tambal, himo na nimong rules sa imong life. No, lampas na gani ana na pagigibati unya nagrigor imong utok. No, kung sa imong gibati adto kita sa doktor.
0: So it's not ayaw good pud ay dula imong kanang himo na habitual ang pag-inom og tambal. Oh. Labi na kung feel nimo nga dili.
1: Pero kung once a week nimo giinom ang tambal, hala, okay ra ko. Kanang everyday nga pero naka weeks, more than 1 week na nimo giinom. Kay tungod na kay pain, no? So kanang pain ma-relieve magud na siya with something else. Katong mga hot compress, cold compress, Tony, no. Makuha na siya nata sa management sa mga problem sa ato ang katong ato ang musculoskeletal condition sa atong mga trabahante, no. Nata sa management. So ato nang giistorya ganiha katong mga pain sa joint, pain sa muscle, pain sa neck, sa shoulder, sa
0: lower
1: sa back. Katong mo ilang mga condition. So nata sa management. So pwede na tubutangan og cold compress. Ang ato ang painful area in the body. Ay lang ang tips of the toes, og tips of the fingers. Kaya di mo na to i-cold compress ang atong tips of the toes and fingers ka mag-frostbite tana, no? Magpuan na siya. Dili na siya mao. Pero, cold compress gani ang ice, ibutang gid sa ice bag. Or kung wakay ice bag, pusta ang ice o thin cloth. Katong mga panyo, and thin cloth lang. Or katong mga thin nga labakara, ibutang sa area nga naipin. Pwede ulo sakit, butangi og cold compress. Okay, ang liog sakit, butangi og Dok, cold compress.
0: Unsa ni mo pag-identify kung cold or hot compress ang needed ana
1: nga pain? Both will relax the muscles. Both will control the inflammation. So mo na to ang cold compress bisag unsa imuhang bisag asa sa lawas, pwede nimo butangan bisag chest, no? Ay sa tong chest pain, observe ra imo chest pain kay basing heart na. No, so observe mo na, when you're young, wa kay problema, wa kay mga heart problem, wa kay high blood diabetes ana yang paka sakit imong dughan labi na nasa right, wa man sa right imong heart. So muscle ra na ipagpanig, butangi og cold compress 10 minutes. Okay, so moing kag hot compress asa na ko ibutang ay pag i-hot compress imong ulo. Kay basig mo headache ka. No, kating mga tapad sa ulo, no? Ay na lang na di hot compress. Cold na lang na siya din. Ha.
0: Kaya sa mga bukton, Dok?
1: Bukton pwede hot or cold. Pero kung hot gani, 20 minutes to 30 minutes. Oh, ayaw itong 1 hour, ha? So, cold, kung hot compress, mga 20 to 30 minutes. Pero mo yung kag hot compress na ko, Dok, ang labakara na adin, ha? Init. Unya, 5 minutes rin ito. Wala na alibyo. O ilisi na sad. Ana, so, ayaw ka paso sa hot compress, ha? So, ana ganito ni.
0: Okay.
1: So, hot compress, you can repeat it, any compress, cold or hot. Ang cold, 10 minutes, di ba?
0: Ang hot, 20 to 30.
1: Okay, you can repeat it after more than 2 hours. So, pwede 3 times a day, Tony. Naka sa trabaho, sakit imuliog. Hala, pwede na sa kamagbutang na amoy ref sa inyo trabahoan. Palit atong gel. Kung ibutang nito sa freezer, kuha ah. Kung pusta og thin cloth before imutang nimo sa imuhang liog. No, kung ibalik sa nimo after 3 hours, 4 hours, kuha sa nimo, ibutang sa nimo sa imong shoulder. So, wala ka ninang tambal. Kaya na-control na imong pain sa mga compress-compress. Pero nagi pain, Tony, nga di makontrol. Sa mga compress, sobra kasakit.
0: Sobra nakasakit nga
1: so, mo na to ang magiingon nga. Kung for example, low back pain, no? Oh, dili mudagan murag kurente sa tiil, so low back pain regyud pag bed rest ang severe pain. Nasa tay ihatag nga mga whatever. So adto sa doktor kung more persist ang low back pain. Pwede di mo imnan og tambal sa katong mga tambal nga imo nahibaw-an imni. 1 day, 2 days.
0: Okay.
1: Onya, kuan man, nawagtang man o idi ayo pagpanik. Kung wa nawagtang adto na sa doktor, ana ka simple ang life.
0: Okay, so daghan na to nakatuna ni Dok Anota, idol oi niya. Dok, sa atong pagbalik mo, take sa tag short break niya. Sige. Sa atong pagbalik ang akong ipangutana na pud kay common magud ning problema pud diri sa among sa workplace kay since naghisgot naman tag workplace no. Kaning prolong nga pag kanang pagbarug bitaw kay labi na sa mga nay mga events, always gyud kadi biya ka makalingkod no.
1: Sige.
0: Kay ilabi na ata sa gawas niya kani pong mag MC mag host. Hosting, so it take hours nga nang magbarug ka. Dayon kaning unsa tawag ani Dok?
1: Butahan nga tuhod o sumankiting?
0: Tuhod o kaning uncle. Kaning unsa tawag ani?
1: Uncle.
0: Kanibang kuanan ka kanang mag-cramps ka.
1: Ah, cramps. Oh,
0: kanang cramps. So unsa may way gyud ana Dok kay motob nila? Sigura ingon nga calcium ang need nimo kay
1: sige, akong i-define niya. Unsay mga causes sa cramps?
0: Unsay mga causes sa cramps, Dok?
1: Okay.
0: Okay, so 10:47 na idol, unya mo take sa tag short break ha sa ato ang pagbalik atong hisgutan ang usap pod sa mga problema sa workplace kaning cramps. 10:47 na idol, kinigihapon si Idol Tony sa programang Idol Himsog on air ning adlaw nga Domingo.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Idol Himsog on air.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: linya ng Pinoy.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MXtraordinary with MX3.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Kining corned beef na lang usab, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Di man sa'yo pang okay ra.
14: Pero,
15: sa Star Canada,

0: 93.9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko rin maagos ng alon saan man mapadpad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.
3: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
4: Idol, alas Jessie Kutetres na sa Kabuntagon. Balik ka sa itong hisgotana. No, grabe, naglami ang mong istorya ni Doc. Kunyani, nangutana sa itong Facebook Live, Doc, si Evangeline Panding. Idol Tony, tig-zumba pag ko kompleto. Naagyan mi warm up, napod mi cool down. Pero 1 hour ako ng ilahang zumba. Maayo noon, Ma'am Evangeline Panding. So, nagpaminaw na to karon si Ma'am Lorena Miranda po niya nagpaminaw sa itong programa Idol Himsog on Air. Nya sa mga kuan pa ha, kaning unsa tawag ani kaning na ipangutana, mahimo lang i-text atong text line Idol 0923-112-8701. Labi na kay daghan gyud bitagi pamati manarbaho ta Doc, no? Klase-klase kay lahi-lahi man pud taog kanang capacity, imo pang giun ganina Doc nga know your capacity. So each nato nga mga employee na atay mga lain-lain nga capacity, so lahi-lahi pud ang effects atoa, lahi-lahi pud ang epekto sa ato ang lawas sa ato ang pagpanarbaho niya. Lahi man po taog assign nga mga trabaho. So mubalik ta Doc, diri ta kay nangutana magigkon nimo about aning cramps Doc. So unsa may angay nga kanang kuan Doc, kaning unsa may kanang ang kaning sa cramps, lahi magidok no na ay diri sa kiting, na ay kaning sa mismong na tiil gyud nimo ing ilaw bitaw magdagandagan pati jud sakit kundi mang mo kaging ang mugahi ang imong mga tudlo sa tiil, usahay po dinhi pod sa bagtak, usahay babaw sa bagtak kaning sa imuhang unsay tawag aning in between of your kuan Doc, lutaaw.
5: Ang lutahan is join.
4: Join. So ang kaning ibabaw nimo dinhi kani unsay tawag ani?
5: Kana likod sa lukunan.
4: Oh, lukunan kana. So nganong maglahi-lahi man Doc, unsa na ba na explanation Doc nga ang cramps lahi-lahi ang igon?
5: Dili, wala kayo kung unsay na overuse nga muscle, number one. Number two, so ang mga cramps, leg cramps, pwede yun katong atong nahibaw ang kulang og calcium. Kaya ang imugi pang kaon, kulang og, wala na yun katong calcium-rich food. Kunya, wala na wasag ka nag-supplement. Ana-ana, number one, no? Pwede ang calcium yun.
4: Doc, unsa may mga rich in calcium?
5: Actually, kaning mga green leafy vegetables ganito ni. Although, dili tanan tao ha, pwede mo inom o green leafy vegetables ha. Katong na yung mga heart conditions mo na, kung na kay heart condition, pagkata na yung doctor kung pwede ka mag-inom, magkaon anak. Pero generally, kita tanan, no, pwede kita mukhaon o green leafy vegetables nga. Kung cooked gani na siya, unya, one cup ha, 250 milligrams ra na siya. So, dagan kay kinakanon para makuha ni mo ang 250 milligrams. So, ang dagan sa storya, pwede ka mag-supplement. Daghan tag supplements. Kung magsige na ganit kag cramps, pagtanawang imong supplements. No? So, ang una, once a day, ra imong calcium nga tablet. No? Imo ang twice a day, kung nagsikag cramps, niya, wa naman ka ng cramps, balik ka na sa once a day. Kaya anyway, mukaong pakaog utan, no? Mainom pakag milk. Ang uman, mainom man og milk. Sanam sanay calcium. O, kanang mga anak, katong magkaon na to, mga fish, na aman ay mga bones, wanda, source of calcium na siya. Pero dili na, daghan magkagkaunon ana before ma-reach ni mo ako. So, mag-supplementa og calcium. Oo. So,
4: pwede din na, Doc, advisable di ay kanang 2 times a day ka mag-take og calcium.
5: Kung sige ka grams. So, pwede man sa gud yung imong edad, pila na, more than 60 na, pwede sa gud ka mo increase ang calcium. So, ang uban sa calcium, stone former sa calcium. No? So, munang muingon, mangutanan sa gud mo sa inyong doctor. So, kung 60 years old na ka, nahanag yun kay calcium stones, kung calcium kung stone former ka. So, naana kay history nga, naana kay stones, ana. So, mangutan na jud ka. So, na ay certain group of patients or individuals nga kinanglan jud mangutan na. sa kuan sa ilang doktor. Pero ang generally, pwede once a day, twice a day ang calcium.
4: How man about pregnant woman, doc? Ha? Once pregnant a day na bagi na ang calcium.
5: Ang mga pregnant, ato dyan ang pangutan ng mga OB, ha?
4: OB ka na.
5: OB, OB, ang paminawan ng mga pregnant. Okay. Siya. So, aside from the calcium, no, ang other causes are katong mga varicose, no? Ang varicose, mamaw ko yung varicose, doc. Di umakitan ang mga deep na varicose. Kanang likod sa mga lukunan, pwede na anay varicose din, ha. So pwede mag cramps due to the varicose, no. So saan pag-control ang varicose, doc? Kato, avoid prolonged standing, promo na imuhang job description, magbutang ta og compression stockings. Ayan.
4: Sana
5: ma-preserve. Compression stockings na kuan, mabutangan og kana stockings na siya nga hugot nga para dili mo kay magtindugan ni ka og magdangle ang imuhang mga legs, naglingkod ka bitay tiil. Dangling of the legs, no, feet, no? So, ang imong blood pod mo pull down, mo pull dito sa imong tiil, pull gani mo, maabot sa dito sa imong imuhang legs, no? Okay, nagdangle siya, naa siya sa ubos sa imong heart, ana gani. So, wala may lihok-lihok po ni mong tiil, diri ramang ka na sa computer ramang ka, so wani mo gi-ankle pumps dito, nag-anaan na imong tiil, nag-lihok-lihok ni mong tiil ba? Nalimta ni mo kay computer yun ang imuhang gi- kana nag-concentrate ka sa imong gibuhat, no? So lihok-lihok ko nag lihok-lihok ka ang tiil. So dili mo na mabuhat magbutang og compression garment para ma-preserve imong mga veins.
4: No? Mao din ni na ako nakit-an gud sa Facebook nga kanang vlogger pud siya ba. Always siya gina-question nganong always maka nag-stocking, ma'am. She is a mayor niya, vlogger. So iyang gitubag na nga mao lagi na compression stocking. Imong nabalik karon ra ni balik sa ako adok tungod kay mao lagi na kanang para avoid nga sa tungod sa ihang prolonged standing, usahay mo sige ra pug lingkod siya.
5: Prolonged sitting. Katong mga katong nilupad nga pila ka oras eroplano ana. Butang na nato og mga ada kay naanay mga cramps later. Ang kumansad wala gyud na ready ang mga muscle sa tiil sa kanang activity. Number one, wala exercise. No? Unya unsa to na amoy activity, sige mo lakaw-lakaw. Unya wa na ready mo muscle, idi nag cramps kas ka bi, ana gani something like that. So okay, kung nagsige na gani kag cramps, unya wala nimo wala na dangan isa ka nimo imong imong ana, no? So naatay change of lifestyle para ready imong mga muscles, di mag cramps kung nadugayan lang gamay imong tindog, nag cramps na kas gabi, kay dili sila ready. So these are the some of the causes. The cramps. Other causes specific na sa each patient na. So mo na mga utan na dyan sa doctor.
4: Okay.
5: Mano ito mga general.
4: Kanidok mo, ang paspagyod ko, bahalag oras na
5: cramps na. Ang cramps di ay dahil kay Kwan, Tony, no? Continuous contraction of a muscle associated with pain. Na ay pain. Pero continuous contraction, wala tayo continuous contraction nga na wala ay pain. So, muna ay cramps. Sige. Na oras na di ay.
4: Oras na, Dok. Pero muapas ko pangutana, Dok. Kaning sa cramps ba, Dok? So, unsa may angay gid ko nung nga suoton? Kaya always magyunig ipangutaan.
5: Sa patos.
4: Unsa man nga klase sa shoes? Flat ba? Rubber ba?
5: So, sige, dili lang sa cramps atong istoryahan. In 2 minutes, akong answer ng question. Dog. Sige, so kung flat shoes gani, ang nagtindog ka, naglakaw ka, ang flat shoes gani, ang imuhang weight padung sa imuhang heel, kiting. No? So, kung bugat ka, imong heel ang luoy kaayo, sakit, no? Unya mabitan og maayo imong mga muscles sa imuhang legs. Mabitan og maayo. Kung naglakaw ka, grabe ang heel off kay kan mo lakaw ka, layo kaayo kay nag flat shoes man ka. So kung naa kay bagtak pain, sakit sa mot kay nag flat shoes man ka. Pero kung naa kay gamayng heel, okay, na kay gamayng heel 1 inch to 1 inch and a half.
4: Kanang mga wedge
5: difference, ha? Difference, ha? Between the front of the shoe and the back of the shoe. Kung sa taas ang imong front sa shoe, taas po ng pikas. Basta balance. Ang difference is 1 inch to 1 inch and a half. Kuan na siya, ha? dili na siya kanang guide lang ni siya sa ato ang mga daily life, no? So kung naa kay gamayng heel, kuan na siya equal distribution of weight on your feet, no? So, kung na kay foot pain, kanang da kana discussion na pa generally kung imo isa ka ang imo na kay leg pain no so kung butang nimo gamay ang heel basing makatabang basin lang pero kung dili mo katabang adto na sad ka sa doctor
4: okay ana ra di ay na siya di ay okay so sakto di ato na research kay nga lang itong flap ko no mas more ko no nga magsakit ang imuhang
5: okay nabitan mag maayo imo bagta maayo imo bagta pati imo Achilles tendon
4: okay
5: nya layo sad kayo ang sikad ana flap man gikan pero kung nagahil nagheal ka gamay gamay ba ang sikad okay. Di sad super stretched imong imuhang bagta
4: okay. Sige, okay, daghana na itong nisigutan ka nung, Dok. Ay, labi na sa mga...
5: Kulang time, no?
4: Nung kulang kayong time, Dok. Grabe yun, pero ang sao naman...
5: ang sleep, di ay ako i-plug in. Ang sleep, kana. Ha? Kung kulang kag-sleep, ayaw, pagpakurat-kurat, ganyan, sakit imong liog, likod. Kulang mang kag-sleep, ngano ka ha, ayan. So, tubagon dyan mo ang pangutana, nganong kulang imo sleep? Wala siya. Sleep, ha? Number one. Number two, ang imuhang inong tubig po, nagkulang kag tubig, ini nagkrams-krams po ka. Luya mo lawas, kaya kulang mga tubig inom. Nga naman po, nga, mahal kayang itong tubig nga imno nun. So, na ay mga answer sa question. Or, di ka mo inom tubig, kaya para di ka mo anto sa
4: CR.
5: Mas mindot nga nito ni Tony, nga inom kang tubig, kahion ka, mapugos siya kang tindog. Interrupt the prolonged positioning. No, natindog ka, nilakaw ka dito, na-improve ang blood supply sa imong mga tiil. Kaya nilakaw ka. Anto ka sa CR. Wa magoy mo maingon nga ayo pa ato sa CR kay una gud ka so ang manghihi ka diha okay sa
4: tawag
5: nang na story ato ni kay overtime na ka
4: so lami po ta kay taas mig ka ng oras ni Doc ano tanong kay nindot yung among mga hisgotanan ay dulaghan maguputag matapik ani Doc basta when it comes to kuan na katong mubalik ta sa ato ang
5: hisgotan part 2 ani Tony
4: no mo part 2 ta ani Doc puhon kaning musculoskeletal in the workplace yes, no?
5: problems in the workplace
4: yes nya alas 11:04 naman idol ato gyapong hinumduman Doc tagaan pagyapon tikag oras Doc asa gani ka nga mga kuan Doc asa kang asa ka nga lugar makita nila kay curious si kang uban
5: asa ni plug in ang mga kuan do Tony dili plug in ang mga clinic ana ana so basta naaral
4: basta kay naaral siya
5: available
4: ra si Doc Anota
5: and dili ra ako ang available naasay uban nga rehab doctors who are equally knowledgeable about how to address your problems how to control ana
4: okay.
5: How to manage your problems ha?
4: Okay. Pag niagi Doc na introduce ni Doc Ferdiles ang katong namo YouTube
5: yes na mga YouTube nga exercises gihimo na niya ni Doctora Ferdiles Doctora Mary Jean Ferdiles
4: okay
5: rehab doctor sa to siya nalipay ko nga na another rehab doctor nga
4: nadugangan na ta Doc
5: sila na, ang uban ready na to sila wala sila na available today
4: okay Aki, wala tayo igong oras, Doc. Alas 11:05 na yun, Doc, no? Sa Kabuntagon Idol. Dagan kayong salamat once again, Doc Elda. Ano, tamalipayin kay ko kay si Doc Elda Jud. Ang ako nakauban karong Domingo ha, kay kanang meaningful karon ako nga Domingo.
5: Ano man?
4: Basta. Eto, alas 11:05 na Idol. Katapusan na yun nga adlaw sa buwan sa Mayo, no? Ato yung 2026, Mayong adlaw nga Domingo ninyo, Idol. Kinigihapon ang programang Idol Himsog on air. Ako gihapon yung makaubans kahanginan Idol Tony. Diri lang gihapon sa 93.9 IFM Cebu. Bye-bye for now mga idol. Musunod na ang programa. Kauban gihapon ninyo si Idol B. Inday Bambina present kay na idol ha. Ayaw pagbiya alang sa atong IFM udto na ballroom dancing. Diri lang gihapon sa IFM. Oras Idol alas 11:05 na sa Kabuntag.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Idol Himsog on air.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
14: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: People, ako ang inyong Tita Winnie Cordero. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita.
8: Radyo Eskolar ni Idol!
9: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan.
10: Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand
11: on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni.
12: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
13: Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new
14: world is waiting. It's my father. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
15: Radyo Eskolar ni Idol.
16: Ang Idol mo, DJs.
17: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
18: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
19: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
22: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
23: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
24: Ang market man on the run, Idol B.
25: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
26: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
27: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
28: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
29: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: IFM Oddo na! Ballroom Dancing! Nangatol na imong tiyansa! Oh! Ballroom Dancing na sa IFM! IFM Oddo na! Ballroom Dancing!
1: Marketman on the run! Idol B!
2: Ang Raina nga way corona! Inday Bambina!
3: Yorks!
4: Diba? Kumusta? Alas
3: 11:15. Oh, ako dito sa bukid. Ato ko dito pag undergo na ako sa minor operation. That was May 5. So, Sabado,
4: May 30.
5: Oh, Mike Day. Oy, dara. Dayon.
3: Upan na. Upan na. Dara ko, Mike?
5: Oh, andan na.
3: Aw. Abel ko nito yung Mike. Kasi timang niya. Oy,
5: Unsa timang niya?
3: Abot ko sa Oslo, May 5. Niya, undergo man kong minor operation ni Dr. Erwin Gracia sa LGU Oslo. O niya, kanang mautong nga, doon na nagsugod nga healing process.
5: Healing.
3: Karong kay madadana ma'am no nayari ko gahapon natinga ko
5: nga naman
3: nilarga na yung bus kong gisakyan makulay pag-abot akong boyfriend
5: ay bayo
3: so nayana ko nga sige ko panawag ang bisik ay ko dyan ko kalugar siguro panawag ko bandila ano tinood yun ay ang mental telepathy yun ato mga tao mental telepathy kay sige man ko ka ng una-una niya, siya din ako, una-una sa din ako, kanyan ako siya kahapon.
5: Hindi tao.
3: Kahapon, sir, sakay kong bus, tawagun ba na ako sa Idol B, no? Ako pa'y bawon nga kamang ako. Sa talibating ko rin mong cellphone, sa, oh, lagi na nga, kita ang tao, na ade po tayo, mental telepathy, pero ako nung sa iring, ka-telepathy. Ako nung ako ni mo, ako nung po na ako.
5: Oh, mauna siya.
3: Jer-jer po ni mo, jer-jer po na ako.
5: Ayoy, kay Kuwari Baroso, Domingo, gitawag o solemnity, ang sato itawag nga Domingo?
3: Holy Trinity.
5: Holy Trinity. Holy Trinity.
3: Holy Trinity Sunday, at the same time, BAC Sunday.
5: Oh, kanan.
3: Kanang gagmayang simbahan. Gani, ang tanong BAC chapter sa Oslo, tuwaroon sila sa Osaka event, Osaka Vinyo.
5: Vinyo.
3: O, tuwas sa Amurag Oslo,
5: Holy Trinity
3: School, tuwas sila magkalihukan dito. Ang kaon, ang kuwan yung anak ba? Kanang na kay karong Domingo ha Holy Trinity
5: Holy Trinity
3: Sunday and BAC Sunday matod pa sa usap kawali ako nadungog ang BAC dili gud siya ingog usa ka punungan kundi dili usa pag kanang pag sinabtanay pag tinabangay pag ang kanang pasabot pa nga kanang gagmayng simbahan meaning kung minor kag gagmayng simbahan meaning usa ka kakatawan nga naa sa pagtuog yun. With regards, no, regardless of unsa ka nga klase nga pag ay natawag ng napres na mo ba LGBT, straight pa kang laki, straight pa kang babae. Mauna siya niya kanyang
5: naa. Kanya, hapit naman klase.
3: Hapit naman klase. Gani ang among dito sa mong simbahan sa Osobro na dito ay kalihukan, Idol being ang tanang manimba kung ganahan mo doon itong mga school supplies, lapis, notebook, pwede lang mo doon sila.
5: Na. Labi na gito mga kuan, mga lisod-lisod.
3: Okay, man, kanitang ka, sa ilang ka, doon ito, magdana ka daan og mga school supplies.
5: Oo, kana. Kay, wala. Magkuha naman ugma adlawa o plan balik eskwela na, no? So, na siya, no, na mamintal eskulahan, mag-ayo-ayo, maglimpyo, o plan balik eskwela.
3: Yes, oo. Pero, katong nisimba ko, kaya nga mo ang kura paro ko sa Oslo, kuha mo sa Monsignor, mga na siya.
5: Monsignor.
3: Monsignor Alfredo Romanelius Jr., anak sa principal sa una. Ganaan ko, di usa ka gospel ngayon, kipamit, ganaan ko siyang term na gigamit.
5: Nga naman?
3: Kanang ingon nga, lost the keep but gain the keeping away. Kato bang gospel nga ingos Jesus nga kinsa ka itong umahal siyang inahan sa iyang amahan sa iyang mga iksoon sa iyang mga balay sa iyang uma really ako mga tinunan pero katong wa nagmahal siyang inahan wa nagamahalan sa iyang amahan sa iyang mga balay sa iyang mga kwarta sa iyang mga abisan sa iyang mga uma ako katong mga tinunan ang buto sa buta anak mangod nga panagod sa una nga gospel nga kuyog na ko ng Jesus yan ingon sa katao nga maglubong usa ko sa among minatay yan ang word Jesus pasagdi ang mga minatay mulubong sila mga patay abot pa sa buta na ang mga pare nga si Father John the Lander at ang kura pa na mo sa usap at dili din pasabot nga pasagdan ang mga minatay abot pa sa buta nga unsa kuno ka gabi si unagod ang Ginoo mao di buta sa buta
5: mo na siya.
3: Tak na!
5: Alas 11:20 na ko, nayaw na kay ballroom dancing.
3: Oh, kato niya, ito follower, kato alibin na si...
5: Oh, kana, imo mga sponsor kay Happy Birthday Day, hindi ba? Man, belated, ha?
3: Thank you! Yan ka lang dito sa AM. Kaya ito na itong recorder, itambong di kong recording at sa kong birthday.
5: Okay, isurprise ni kato nila ni Sir Gulia.
3: Yes, nagsakay niya kong ambulansya.
5: Ma'am Teresa Tirol Surya.
3: Oh, nang parang makatambong ko sa recording. Natingnan ko, nagipatulog ka na recording at sa pag... mid-courting.
5: Oh, so kuha na din siya. Surprise ito.
3: Oh, surprise birthday party. Thank you, Miss I, responsor sa cake. Thank you ni Director Gulia, kami sponsor sa lunch. Thank you, sab ni Honorable and ABC President Tuti Mabirungan sa mong barangay sa may ABC President sa whole Uslub na may provide sa nakong ambulance para makaradyo ko sa Cebu.
5: Wow, dito nga.
3: Sir Nardi. Ningon
5: ka katong nagkabidyo ko tanga ni Grit ko ni Moonya. Ningon ka nagsakay kag ambulance. Ningon ko, wak malay ka maghigda.
3: Maghigda ko sa loyo ng amuas ang nagdasa ambulance si Sir Narding siya ayaw lang yung hunungan ta naman ko yung mga inspeksyon ako puso sila kumaanap na ko asawa
5: alas 11:21 ni Happy Birthday ko ni Angela Cabalcides is coming from Belinda Camus yung taga Mohon sa pangdako ni Marieta Naveses ang Naveses family alas 11:21 na welcome to the show sa itong programang IFM udto na ballroom dancing sa of course kauban gyapon of course yours truly Idol B og Inday Bambina.
0: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.

0: Okay, kalimot eh, text na sa ato ang text line number 0923-112-8701. Ha, pwede saan mo mo chat na ko. Idol B, IFM, akong Facebook. Niya, Matod pa direto, timbaya o nang nakatext sa akong text line. Inday, bam, nung ikan ni 142. Matod pa ni Idol Bambina, gimingaw naman ko sa imong tingo. Kumusta man imong bakasyon sa Iran? Wala naman ko nung isamo.
1: Gimingaw dyan sa akong tingo. Wala sa mera sa akong pagkatapag sa ako.
0: Bakasyon ko nung kang Iran.
1: Ha?
0: Bakasyon ko nung kang Iran.
1: Sino gawin mo na mo gumanas? Thank you. Kasi nga niya.
0: Si Jisma Rooney. No?
1: Hello.
0: Eh, butang sa nimong address nila si Jisma. Uy, kaya makahibaw may bag-asa mo dapit, no? Dala ba na magkahibaw ta?
1: Pasigmado ko sa kawad to all.
0: Ayoy, basig. Okay.

0: ata silang hagdan dito. May tanoon niya, once again, Inday Baham, atong pasalamatan ang balampuson kaayo nga Cebu IPI Run, no? 2026 kaganina, no? Gipahigayon kaganina sa yung kadlawon gi siya nag ang start sa 21k. Kunya ako 21k man ta ko Inday Baham, nya nahugman ang uno. Natuki na lang. Ang bot kinahog mang uno ako kabantay. Kasi dito ni daga na lang kag 2k. Bitaw mapasalamaton gyud ko no kanang dako ako ang kalipay og kining na apil ko bitaw sa kini bitaw natagan ko kay gayuna no sa pag daga no sa alang sa Cebu IPI Run na 2026 nga malampuson kay nagakasalamat to niya nahimo man tang community partner no ang IFM 93.9 Cebu. Congratulations sa atoang mga atoang mga runners. Onya naminaw ko no nato Inday Baham ang Gaisano Country Mall. Ang akong suki nga mall. Gaisano Country Mall. Des Banilad. Dari ba sa pedong talamban ba bitaw nga daan kana gobernador.
1: Ari agi dili sa kuan kana.
0: Oh, kana dari. Oh, kana oh, una na na Foodland. Salamat kay Gaisano. Actually, kat nabita na sila ibutang diha nga speaker sa tubangan. Lahit matong stasyonan karon. Lanog de kita. Salamat kay Gaisano Country Mall. Ah,
1: okay na sila. Okay na sila nagbayot.
0: Di ganahan. Ganahan sila maminaw. Gimingaw. Okay na katext na rin nga gimingaw gay ni mo niya. Ang am. Sabi na sila ganahan, no?
1: Okay na nagbayot si Guwang.
0: Salamat tayo, Gaisano Country Mall, ha?
1: Dito, may munta. Kuan pa niya pag Gugus Gold Palace wala pa gud ko mabalid rin nga building
0: tanaw ni mo ato asa pa ko dapit ato na pa ko sa mga kuan mga him o himiunon pa ko or wala
1: pa diha na kamara tingali ang edad ni mo karon ay pilang edad ni mo karon 22 24 23 yan at panong mga edad pa to kag mga 17 na tumatoy tuiga kada pa may Miss Gold Palace. Wala pa kakatiyar, wala itong mga kalimutan nun.
0: Wala po. Ayaw ko masawa na yung mong gingon. Oy, Bayort.
1: Tili ko yung mga...
0: Ah, Gold Palace na.
1: Gold Palace building ba? Mga...
0: Ay, mamuhatay po ko gold, ana.
1: Ah, mao ba?
0: Bayort.
1: O, mga bungot at to.
0: Wala pa.
1: Dila, nanay dila.
0: Sige, kaila
1: ulang. Salamat, Bitaw, no? Thank you sa mga guys, taga-guys sa Country Mall, management and staff. Kaya naging mo nila mag, from managerial down to janitorial.
0: Oh,
1: wala. Pwede ako na dagan pag kapila kong Miss Gay dito sa Malitbog.
0: Ay, sa Katmon?
1: Malitbog, lady.
0: Ah, lady.
1: Tingnan mo ko dito nga, how will you define managerial and supervisory?
0: Gayon, imong tubag.
1: Pusa mo question na dili man ipang Miss Gay, oy.
0: Aha.
1: How will you define managerial and supervisory? Yan ako, oy.
0: Unsa man
1: dili? Yan na ko. When you enter an office, you will see something being hung on a wall. Manager, assistant manager, secretary, down to janitorial. In short, there must be unity. Cooperation, because if you are if there is unity, there is strength, and if there is strength, there is progress. Thank you. Good morning. Oh no, so kaya lang una na mas kadlo.
0: Paro na kaya daog.
1: Oh no,
0: why makapilde diya bitaw sa tabuan bitaw no bisag balibalihon pa ng buwa diya di kita kadigig pa mapilde diya.
1: Awo, murag kaupat ko mo daw.
0: Bisag kapila, bisag balibalihon pang buwan na gida.
1: Murag kaupat ka iskina, kung nadaga niya. Ang last akong pagdawag niya sa tabuan, metro na, metro gay na. Kanina mga 40 plus to 50 plus. Pero ito pagdawag ko sa una, bata pa ko, dahil gudulan ng taytayang kay kami sa Bukulisiyon.
0: Unya?
1: Murag, that was 1985 or 86.
0: No, wa, doon pa dito matawag, ginitawag.
1: Oo, ang among Magic 5, nanawag yun ang usa.
0: kay ang kaedad nako guys sa no Country Mall. Oh, na naman sa mga 30s.
1: Na manduwi na manutay mga LGBT members sa guys ano. Yatong pag-appeal nako way back 1980s pa. Diyan sa may taytayan kanang kuan pagod kanang simple pa kay ko gaul go to black lang ya dunay gold na combination. Nanaog sa top 5, nanaog ang Osaka, dili siya ganaan sa question.
0: Uy,
1: sa yun pa may nabrolisod ang si Ron.
0: Ninaog siya?
1: Nanaog ang
0: siya. Ano sa mga question na
1: eh? Ningon man ang host, actually, this is not a question, this is a praise. All you have to do is to elaborate. Oo, ningon man nga, I have a rose, I want more roses.
0: Ikaw, ano sa mga tubag ni mo?
1: Makana ba mga yung question kasagaran magus mga yung alam mo what is your favorite color?
0: Mura bito ka
1: define your yourself in one word may mga anak ka na sa mga pero katong dito sa may tabuan murmura po itong nasugatan ako sa lighting alisod this is not a question, this is a phrase, all you have to elaborate. I have a rose, I want more roses. Swerte nga ako may katapusan na nakatubang kay katulog na ako nga
0: ninaog.
1: I will put fertilizer, I will cultivate, I will water the road. Nana, pag ako na lahat ang tubag in this very situation, I refer the rose to my mother. She must have complete food, shelter, and education to her child. Honestly, this child will become a great leader of our country tomorrow. Anako!
0: And end of the world.
1: Oh, anako! Gusto ko mamatay mo? Tanda!
0: Alas mo si Tuitay City na, actually, nindot kayo mong tubag. Mauna ko nga, imposible kayo, di ka kadaog. Tinood ba ya?
1: Atong bisag wa wa pa man ta nag live no pero kasi matinga sang mura ko nagsamual ato taong snacks mao ra kanili nung ag nabarangoy mao ra may to maabot.
0: Okay. At least kay bawo sila nga atong kanunon pinumpre.
1: Yes, pero kung ari ka mo pambit sa BAC Sunday man karon, Holy Trinity Sunday man karon, ningon jud dito sa Blanca Sulatan dela na ko ma-mention ang asa lapit nga verse and chapter, bingon dito nga makakaon kamo sa abot sa inyong mga yuta kung nagtuman kamo sa akong kabubuton. Muli sulti sa ato pa, hindi ka ng full sa pinubre, at least ipinalanginan ka po niya.
0: Mau man na importante. Dili ba na importante?
1: Katong ako nakaong gabi eh.
0: Ang sama to, Lichon?
1: Nakakot yung panalangin.
0: Ang sama?
1: Lichon man sa kanon.
0: Ano nga?
1: Lichon kanon.
0: Ano lagi?
1: Tutukan una.
0: Ni comment na ba si Michael Binto yung ingna si Inibam Takna. O sa may misulti, Michael Binto, padayon diya sa imong pagsimba, Michael Binto.
1: Ay, Michael Binto.
0: Padayon sa imong pagtuo, kaya padayon sa misa mo. Oh,
1: Michael Binto, ibalik mo na kong partido. At sa mga minority, maurang gobernuhan. Maurang ginuhuan. Pero, paambitsag ko, ningon sa ako may gumpare, daghan rong adlawa mo ingon, kami mo'y tinuod nga reliyon. Kami mo'y tinuod nga pagtuo. Kami mo'y tinuod nga simbahan. Kami mo'y tinuod nga maluwas. Nung sa pong sa kumpare, amigo, ingon siya nga, di lang ta maghukom. Kay karong panahon na ngayon kami may tuod ng simbahan Katoliko, kami may tuod ng simbahan Iglesia, kami may tuod ng simbahan Protestante, di lang ta maghukom. Kay karong kunong panahon na daghang wa makaila kung kinsa na si Jesus. Pero nagtuman sila sa kabubuton sa Diyos.
0: Kana.
1: Kana!
0: Alauna to. Alauna naman. Dali aray. Sa pagtuon niyo, sa kauras ang tabi. Alas 11:39 na. Standby!
2: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. IFM, uddo na! Ballroom dancing!
4: Ikaw ba lucky, Judy ka? Kaya ano, kay mulingi jud ka, mutuyak jud akong mata basta na ay hamis o mamwords. Aw, mapugnan ba ni?
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Balik-balik na lang ang sudan.
11: Pomshi!
10: Angeline!
11: Sulayi!
12: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat. Grabe!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Marketman on the run. Idol B.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisang gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na din bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Kung sa pag-ihulat ninyo, pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol na butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ang Rayna nga way corona, Inday Bambina.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong itilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities na siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makidua o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: 93.9.
1: IFM Uddo na! Ballroom Dancing! Nangatol na imong tigil sa. Oh, ballroom dancing na sa IFM! IFM Uddo na! Ballroom Dancing!
2: Market Man on the Run, Idol B! Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina!
3: Alas 11:47 na niya. Happy happy birthday ni Ate Mirian. Ate Mirian Abadilla. Wa may patimaw sa Ate Mirian akong kumare sa doy. Oo, happy happy birthday ni mo onya. Happy happy birthday sa desa tuang Vice Presidente sa Pilipinas no si Sara Vice Presidenta Sara Duterte sa dab.
4: Birthday niya karon.
3: Birthday niya karon makahinumdum ko sa 31 gani birthday at Timrian birthday sa ni Vice President Sara no. So happy birthday niya sa unsi. Kwarta shit na inyuhan ni mga tukar sa mga nag-birthday karon.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
1: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako plus Alcoplus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
10: Marketman on the run. Idol B.
11: Oras sa FM Idol, alas 11:57 na ito sa igrito si iyong Papa Rick Rick, Mama Alice, si Dung Mike, si Ilan Sir, si Jun Jun, si Sabil, si Ardisa May, o si Irish Yam Bintoy, Dias Dungguan, Basak, Mandawi City. Niya request ko ng Dayang Dayang. Ika ni Jose Lito Bintoy, alas 11:57 na.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako, believe.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
25: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
26: Pano sa IFM!
11: Alas 11:59 na day ba? Masig na kay-greet din ha?
26: Ato yung greet din ang ako itong mga kauban na niya sa unsayang nga na din na sa usapun ako BAC Sunday magkaroon.
11: Okay.
26: Sister Mela Mia Alcalde Lagundi Uslub yung mga kabana dito sila ni Dolores Sirna Manso Serna sa Kansabon Uslub Cebu sila ni Erabon Family dito dapit sa kadaatan ingon man ng mga tanan usad nga BAC so love sila ni Wing Wing Wana Pungot Miko Sistuso o kato kitabungan ng kutong BAC dito sa Hindang Ilongos Lady Sister Lisa Conde Sister Kunsyal Grace Redures, tugi pa Ilongos Leyte, ng umnasab ni Sister Dima Lord, din sa mata pa Ilongos Leyte. Ito, pagkabanan ng mga BAC, nga ako natambungan din sa Leyte. Salamat na niyang pagpamila. Pagsunod ka nun na sa IFM. Mapugnan pa niya! Oh!
11: Dito may ito sa pagminaw ni 608. Pero may kuno naminaw yung lulo si Tracio, si Lula Francine, o si yung mama Timmy, o sa yung kuya nga si Ashby. Gikan ni Raisa Barbadillo, sana po, Karkar. No? Pahibaw mo, idol, ha? Kung asa mo dapit ron, asa mo naminaw, 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701. Pag-greet sa inyong mga nag-birthday, di ha? Uy, oo. Apo, idol, nyo ipaagi na rin na mo. No? Kay willing kayo mabasa. Hantod pa may alas dos, alas atong programang IFM ito na ballroom dancing unya alas dos, panid sa kahaponon. Paminaw sa among live drama, kauban atong direktor o gato ang tigsulat, Inday Bambina. Alas dos, si uno na.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salaga. Max,
5: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Marketman on the run, Idol B.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
11: Idol! Swertres Result! Alas dos! Otso! Nueve! Nueve! Idol! Suertres result! Alas cinco! Zero! Cuatro! Dos! Idol! Suertres result! Alas nueve! Idol! Nakaigo ba? Tres! Seis! Cinco! Idol, nakaigo ba?
12: Sumaton sa alas 9:03 sa A5. Namo gud nangutana diri resulta suwertres on. Actually nanawag pagani di ay oo. Yung mga tatuma na tubagi ka ni 443, no? Salamat kayo, ha? Oo. Again, nang nigawa sa suwertres alas 9 kay 3 sa A5, no? 365, no? Ako nakahatag ba ko ni kay. Basta kay 365, no? Congratulations sa mga nakadaog. Sa mga nakadaog, ginahinay lang. Unya, alas 5 kaghapon, 04 kaghapon, ha? Pizza 30 ni siya. Unya, alas 2, 8, 9, 9. Alas 12, size na.
13: Sis, ganda na hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress.
13: Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
16: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Alco Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
20: Hi, kinabuhi! Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
21: Ang Idol mo, DJs!
22: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
23: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
24: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
26: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido!
27: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
28: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
29: Ang market man on the run, Idol, B!
27: ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
0: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
1: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
2: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
3: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: IFM Oddo na! Ballroom Dancing! Yung nga tol na imong tila sa! Oh! Ballroom Dancing na sa IFM! IFM Oddo na! Ballroom Dancing!
1: Market Man on the Run! Idol B!
2: Ang Reyna ng Way Corona! Inday Bambina!
3: Idol, may pagpaniud to, no? Sa tanang naniud to diya karon, ha? Sa wala pa, sige lang, hapit na maluto, no? Sige, standby lang. Pero sa dili pa, no? Samtang maniud to, maminaw, samtang nagahuwat, na maluto, maminaw, gihapon sa 93.9 FM. Kalimot, text lang sa itong text line number 0923-11287, 0923-11287. May pagpaminaw, no? Ni sa tanang Salim Mantilla, Bagay Po Family, diya sa New Malangsa, Liluan, Southern Leyte, no, Salim Clan, Happy Reunion, gikan ni Rolly Salim sa Juicel Mar Taxi. Salamat kayo. Alas dosi Jesna.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: TikTok na.
1: Huwag na ka, SM.
0: Alas 12:19 na yung day bam on niya. Ano sa manis, Michael Bintoy, nga napungot manis. Yung manis. Sa manimba, taan niyo. Magsigit, tag-chat-chat.
1: Sa manimbang.
0: Uy, kagwapa na yung day bam. Oh, sakto na mas kuan, sakto na mas pahid.
2: Sino klarong pinahan?
0: Dili man ang naong.
2: Okay.
0: Unia, salamat kaya sa mga nakatext. Ay, kalimot na text lagi mo sa 0923-11287. 0923-11287. 01 niya. Pero tao-tao na lang sa ito, nagpadayon niya po ang Baikon 2026 nga naa sa may Mactan Expo, no? Atuang alas sa atuang Nescafe Nescaferia. Hatod ka na to sa Nescafe Classic, mga idol, ha? Ana atuang puwersa sa IFM team. Of course, doon natin mga pa-games, pa-raffle, o mga pa-premyo. Nung anaagi diya sa Mactan Expo, diya sa Baikon. Ikadong adlaw karon, no? Diya, dapita sa Baikon, mga kalingawan, mga idol. O niya, doon na pag-libring kape, no? Libring init o bugnaw nga kape. Hatod ka na to sa Nescafe. Nescafe, yan, Nescafe Classic.
2: Mm-hmm. So, kung panahon, hindi naman nakadumugan na ay kape nga bugnaw. Pero kung naalan, kape nga bugnaw.
0: Karun.
2: Kailangan mo dito tao, kape ba kinanglan init man nga tubig para mo melt ang kape?
0: Hindi
2: naman ang bugnaw. Mo-melt ba ang kape kung bugnaw ang ibig?
0: Mo-melt ro ba ya?
2: Ang ako si Pagtulong, ang katungiyahang powder, kanang ma-melt, basta buinit. Kaya pinanglitan, ari sa sikwati. Ang sikwati, kanang alam binag-init kay Bino, matunaw ang tuluyak na bini-init. Lagi ko, pingap, bisag bugnaw, matunaw lang ang kanang powder.
0: Oh, di ba kaya sa ito na ibawa na napainiton maginani mo, kay una pa siya mo kanang melt?
2: Iputaw sa hot ng water o sa putangig ice o sa man?
0: Dili. Kanang, ang ato ginaandan ba? Kanang, ato giba ng painiton sa agyod ang initubig para gin ma-melt.
2: Wala ganyan. Kanang, ingat na ng cold coffee.
0: O, pero kanang kadlawan lagi, mag-melt lagi ng kuan.
2: Ha?
0: Katong imuhang kuan sa kadlawan, mag-melt man lagi.
2: Wadyo ko, kitang melt. Unsa ko nakita?
0: Unsa man diyan?
2: Singotra.
0: Matap lagi ato katong kato ko nung ganang ang mangga ko no batuon nagtong ang gabi eh di ba kato sa ko ang maguwang dito matamat yung mga minor ganang nga mugawas o gala stress matod pa ni Bill Card nga ang mangga de ko di na ko nung katkato kadlaon kaya ang kapayas na de ko no ingon si Bill Card ang kapayas katkaton kadlaon pero ang mangga di ko nung pwede katkaton mao nang batuon.
2: Ang mangga, hindi mo kat-kat mo ng batuon.
0: Oh, batuon. Pero ang kapayas ko, nung kat-katon ko, nung kadlaon.
2: Lain ang sa amo.
0: Unsa man?
2: Ang kapayas, kanang dili na batuon, kat-katon ra.
0: Kat-katon na, kadlaon.
2: Ang mangga, kat-katon yun.
0: Oh, kat-katon.
2: Amo kadlaon lahi.
0: Unsa man?
2: Ang kapayas?
0: Oh.
2: Ni kamang!
0: Sige, okay. Alas 12:23 na niya. Nakailis na ba kayo mag-live na ta? Kaya aron nga makadawa tag dollars.
2: Wag ito pa ni Uto. Nahula na yung live. Wag ito pa ni Uto.
0: Pamalit nito.
2: Pero, sa ako naging ulagi nga, ang pag-work is balaan. Ang pag-work is balaan, ug ang pag-rest is balaan.
0: Naibong bito ko sa una, wa ko'y trabaho sa Domingo, pero muraglaayan ako.
2: Ang una na kong, sa wapang ko kabatian na ni Monsignor Alfredo Romanelius Jr., ang una na ko nabasa sa, kanang, Holy Bible is, ayaw pagyaw-yaw kung tagaan kag bugat nga trabaho kay hinatag ka na sa Diyos. Nakalimot ko asa to dapit nga chapter Old Testament or New Testament. Pero kundi rin na ni Monsignor Alfredo Romanelos Jr. na itong kuraparoko sa Oslo, balaan ang trabaho. Because God the Father worked in the book of creation, work 1 to 6 days, seventh day, ni rest siya. Muna nga, ang pagtrabaho is sacred, ug ang pag-rest is sacred because the Father rest in the seventh day in creation.
0: Mm-hmm.
2: Ang ato di ko nung pag-rest, kanong mo puhuway ta, dili kayo mo puhuway lang ta kayo, mag-swimming, mag-mountain climbing, mag-mountain resort picnic. Napag ko nag-ino nga, rest with the Lord.
0: So, mo sa nag-ibuat ni Michael Bintoy?
2: At karon?
0: Oo. Mag-rest man siya ron nun niya.
2: Pwede mag-rest sa sige chat? Nagsige siya, simbaw niya. Yan una, yan una, dero, jikas, mahinan ba siya, bayo?
0: Uy, sakto ba yung maging una? Kaya, mo pag-ipag-chat niya siya, dol, mangayo niya kong bahin sa jikas, ha? Ah, tanaw.
2: Sabi pa kayo, mag-sige siya, kapo niya, eh.
0: Bitaw. Ayong ginahuna ba? Mausad gay ni gawa sa baro ni Bintoy.
2: Oh, kanang naang sa nga ni o.
0: Sa tawag gana? Kanang gahuna-huna din kaniya.
2: Mental telepathy. Mental telepathy. Kaysa unang panahon, sa karang mga tigwangan ko, ako ko nung magdamgo ko ni Idol B, balihon ko nung ako ang unlan, aron ikumudamgo sad ko nuna,

0: Sumato sige tawag og katong last no La Comparsita Tango. Ya kaning sunod ron gitawag sa kining Ponce Quirino Blue Tango.
1: Wala ko sa'yo tawag ito, La Comparsita.
0: La Comparsita Tango.
1: Sa mga probinsya, sa mga karang tiguangan, naangga na yung mga kasal or birthday, ilang gabi ito ka itong mga karaan ng mga...
0: Oh, sumaw ni. No, kani mga inani ng mga panuno.
1: Wala nga tulong mo rin. Gitawag sila kumparsa.
0: Ah, okay mo rin mo ni.
1: Ang ilang no. Gabi ito ka itong mga...
0: Oh.
1: Kumparsa ang tawag.
0: Ya kani Blue Tango by Ponce Quirino. Sige, padayon mo nagsayaw na yun, tay, ha? Sa itong mga lulog-lola.
1: Ponce Quirino.
0: Naman,
1: sa ito din si Buna Lain.
0: Unsa man?
1: Juan Ponce Compound.
0: Kisa, unsa man ni mo? Mahatag nag-Gcash?
1: Diba, pero Ponce Quirino, well...
0: Oo, malagi.
1: Pero Ponce Compound, ayaw Ponce Quirino. Siguro din mo Michael Bintoy.
0: Si Tio Ponce. Bayard.
1: Larga!
0: Alas 12:41 na.

0: 93.9.
1: IFM Uddo na! Ballroom dancing! Nangatol na imong tilsa! Aw! Oh, ballroom dancing na sa IFM! IFM Uddo na! Ballroom dancing!
2: Market Man on the Run! Idol B!
3: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina!
4: Kaya sa IFM ng Adlong Domingo.
5: Alas 12.49 na ikalimutan Mayo 31, 2026. Unyati greet no si agisakya nilang Maxim Car, son all night car no sila si Jimmy Abilian sa Atilay o anak ni Jimmy kasi pangalan mo anak Jim. Sila si Janjan. Sila kitsa pa may lain yung sakay bro ba oro mo siguro no si Sir Michael no sa Mitsubishi ng Mirage no ni Sir Michael sa apelyido ni Sir Michael gisakyan ng Maxim Car nila ni Jimmy Abilian ni Atilay og sa iyahang anak og ni Janjan og ni alas 12:50 na.
6: Ano ba itong genre itong batang lalaki diha?
5: Oh, katong taas kay ba?
6: Kapuan, kapuan t-shirt.
5: Oh, ganani kag taas?
6: Dili ko man tumakaon.
5: Taas lang pa man to. Murag kasagaran ka na nga mga term aslum ba? Kaduhan ako kadungog anak ni Mamitiksan.
6: Amo ba?
5: Kita man siya dito mga batanong bata dito sa Baikon kagapon, dito sa Mactan Expo. Ang ginan, piliin na Mamitik asay man siya aslum pa man ba yun?
6: Oo, oh, amo ba? Nagkinaan sila, kailang gusto ka ng katawag children's party.
5: Ang uban ka na mag-aslum rin ang kaugmanggang aslum.
6: Ang uban ka na, saan o ka ng papapapa? Ilang gusto ka na sa mga minyo? Oh, dili magpareha. Sama sa mga lalaki, no? Na lalaki ako ng kaila. Pwede yung ganahan ng babae nga man lipstick.
5: Ay mo?
6: Oo, oh, ganahan niya ka ng babae nga wag yung make-up.
5: Ngano ka?
6: No, dili lagi magpareha sa mga lalaki, no? Yes, kaya may ibang lalaki nga mingon nga, bahalag kukuk, basta langgam.
5: Oo.
6: Nasa ibang lalaki, hindi ko madaki, hindi ko no... Da, di sa bisan pa kuno sukaran.
5: Si kuan di pangada to anak ni Jimmy si Jim Sil J. Oh, no puro man J, no?
6: Oh.
5: Di ba si Sin din? What di mahimong Jim Sin? Ano Jim Sil man?
6: Oh, Jim Sil. Basin o kuan Jimmy niya yung asawa Silia.
5: Di si Sil. Oh, si Sin niya asawa ko ni ibaw ano ng Jimmy. Oh. Di ba yung great tag balik ka si Sir Michael driver sa Maxim Car ngilang gisakyan karon tingon sila na dito sa ato ang event sa Nescafe Nescaferia Nescafe Classic oh. Event no salamat kayo niya alas 12:51 na di ma'am
6: yes oh. Ako pa imong nga daghan salamat sa may greet ako happy birthday ne ko di na ko matasatag sa tungod sa kadaghan
5: bito happy kunya, birthday
6: ako rin pala nung usam sa naghuwat sa tong live ako ni chat ko dito sa banitong mga followers nga malate o gamay ang atong pag live basit aray na sa 1 PM past tungod sa mga kakulian nga dili kapungan kung ako ko i-adjust dito sa akong Facebook
5: unya unya naasa sila ak nga ni mo asa kay naanad ba sila mag live dito in the past to
6: almost 1 month ko na wala
5: almost 1 month diba naa sila ak nga sa ni mo ron
6: ang gatong atong kuha ng atong drama ni no mo sa title
5: unsa kito kini
6: kining kapalaran misaw na bambuan unya mga karakter adto ang papa si Carlos ang mama
5: dili,
6: si Minerva
5: dili pagide ko tiguang no
6: oh ang mama si Minerva unya ang anak si Katlea
5: ingon si Tony bawa ko na pamurot na isang birthday greetings kuno niya nakabasara ka o daghan kay nagchat
6: dili maato
5: ton ikaw ton na kanang artistahin ba ini atong gigreet ha
6: salamat kayo kay kanang usay mag live dito bukid once gani nga
5: tinuod ba ya kay kanang bitong mga mag comment sa imong live no pati daghan na
6: kada bang ma-emotional gani ko mo appeal sa silag hilak salamat kayo
5: pero si Bintoy basa muka nang kuan ni Bintoy ako kaning i-block no
6: kumusta Michael Bintoy kumusta ka wala'y absent imong ipo
5: siya'y absent
6: wala ito kag na
5: alas 12:53 na.
7: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ala una uno na maayong pagligid-ligid sa mga nagligid-ligid sa mga nanglaba, may pagpanglaba kanyong tanan din na ha. Sa mga naglulinghayo, nagpadagat gyapon mo, amping-amping tas kanunay sa tanang mga naay mga lakaw karon mga idol. Welcome gyapon sa atong programang IFM uto na ballroom dancing unya karon bugi ta. Ya sunod ani chacha na punta no. Good afternoon sa tanang mga idol ato dia karon nga nag sa pamudiha nagkalulinghayaw. Ato mga nanay, tatay, lo, ato mga lolog, lola, makaikid, nagkarong. Ala una, dos na, amping sa kanunay mga idol. O niya, ugma, adlaw, Lunes na po, no? Pero adlaw, Domingo, patate, simba, ala una, dos na.
1: IFM, udto na. Ballroom dancing.
2: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha nagkorea lawas mo ang potente happy ka mabungin pa ni

0: Ganyan yan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino magliliw sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
15: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako plus Alcoplus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.

0: Mayor a la 1.20 na ba?
1: Ah, ang tawag na, a la 1.20 na.
0: At sa i-greet na ibang gikan ni 142, ingon niya nga, Idol B, malingaw gig ko aning Idol Bambina, basta mo joke, katawanan kaayo. Gikan niya po ni si Jismar Rooney. Katong gimingaw ni mo ba? Tingog. Kay ni bakasyon ko nung kagiran. Asa ko nung dapit niyo, Adol? Ay, pahibaw ni Adol. Uy, kayaroon nga atong ma-hi hello sa danginyuhang mga silingan din ha. Niya ay kalimot.
1: Welcome to the show.
0: Welcome to the show. Naka-Facebook Live na si Inday Bambina. Alam sa iyang Inday Bambina page. Ikaw, tanawa sa inyo mag-live si Idol B, ha? Sige. Daos na.
1: Ako, ang dama naman. Di para kayo. Silit-silit ako yung mga
0: nga. Ano? Ala, una, 21 na.
1: Okay.
2: IFM, udto na. Ballroom dancing.
3: Ikaw pa. Horas ka guwapa. Million ka ayon sa uyab. Uy, pagpunan ba ni?
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa na'y katarata o mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait o tinaw.

0: Marketman on the run, Idol B.
1: Ang Raina ng Way Corona, Inday Bambina.
2: Talk na sa IFM, Idol B!
3: Alas 12, ah, alas 12, alauna 26 na.
4: Busog naman tayo.
3: Nasusunan.
2: Yes.

0: Wizard.
1: So, naabot naging birthday cake ni Reba. Happy birthday, Reba. Ikapila na gini mo ka boyfriend. A boyfriend ka tuig.
2: Si Bishipo na ko ka naman. Salamat kayo, Idol Mikey, na ano sa Idol Mikey. Dili mo sa delivery agi ka mo yun.
1: Ang mag-i-order na niya, day bam, kay para imuhagit na. Ito na, oh.
2: Okay. Siyang siyang. In Jerusalem. The time now is 48 minutes after the 8 o'clock in the morning in Jerusalem. So, to sort of see of Siyang Siyang. Thank you, Siyang Siyang. Thank you, Idol Maliki. And Idol Tuning, may hato din yung cake rin ako. Ang, kasi daw mo sa color, ano, violet or lavender?
1: Lavender or violet, or the same?
2: Mau ba? See? Violet?
1: Baloyet.
2: Thank you. Happy birthday. Thank you. Dito rin pa pala kay... Ha? Okay, violet. Yan sa mga lettering kay gold. Diba? Sa iyo, Mike, sa kung ano, kasi color and pasty. Thank you. Pwede si Idol Tony, may kapasalahin soon. May kanang suerte ko nun para sa mga nagdadalan sa ako. Basta mga pala sa amo.
1: At mo di Tagalog ka ng kuan? Na, kung sa Bisaya, nagdagtaw.
2: Dili, kung sa Bisaya, asir, sirano.
1: Diba sa Tagalog,
2: nadadalang tao sa Bisaya, Bisaya mabdiyos.
1: Oh. Ako mo puro sa Bisaya, what? Bisayon ka?
2: Nagdadalang tao.
1: Sa English, pregnant. Sa Bisaya, bunte, mabdiyos, buntis. Sa Tagalog?
2: Sa Tagalog,
1: nagdadalang
2: tao.
1: Taas sa tilang ko.
2: Uyog ko ang gani ka ng...
1: Sa Inchik.
2: I put call the eye on you, si Marisol. Thank you.
1: Ininchik. Ininchik. Sa Ininchik.
2: Ha?
1: Sa Ininchik.
2: Nagdapunuhay. Ulong mo. Joke only.
1: Ay, okay. Joke
2: only. Chinese joke only. I'm sorry, joke only. In Chinese, ako na iba ang sa Chinese. I was 3 years nga nag-helper of Inchik sa Manila.
1: Tama ba?
2: Ako na iba ang... kung ako nakalimut ko mga on ka na Lai Cha
1: Lai Cha
2: kung mga on
1: magyaka lagi
2: Lai kana come let's eat Lai Cha ba
1: ah Lai Cha ati Lai Cha
2: sabay sabay sabay sabay ah
1: ja, and the ben la cha.
2: Oh, di bang? Ano? Ano naman yung English? Let's eat or time to eat or please join us, ingat na. Let's just enjoy la cha. Mubaliban gani. Nakatimaan pa ako sa pagbaliban.
1: Ikaw bambina. La cha.
2: Oh, di. Pero ito di ko mukao, may kanang Bobby Chapalo.
1: Bobby Chapalo.
2: Bobby Chapalo.
1: Chapalo?
2: Bobby Chapalo. Kanang umala ko kaon.
1: Joby Chapalo.
2: Bumja, dili na kay Chapalo, man ang kaon.
1: Abita ko mingo na nangita sa palo.
2: Ha?
1: Nangita sa palo.
2: Ikaw no? Kumulian sa to. Kung babae ka magmabyo, salang tao din Tagalog.
1: Kung sa English?
2: Pregnant.
1: Sa Chinese?
2: Sa Chinese, okay ba?
1: Pero katong, unsa ito mingin ko na?
2: Ugmagaw.
1: Mete cha, ano ito?
2: Lai cha.
1: What is the babila la cha?
2: Oh, ano na. Kung di ka rin kung naman ko yung Bobby Chapalo.
1: Abi nung nangita siyang palo.
2: Sa to, Tagalog,
1: gadalang tao. Taas na kayo, no?
2: Bisaya.
1: Magdos. English.
2: Kung mag-away, nagdaka pa naway.
1: Talk na! Alas, bro. Alaunas, kita'y dos na. Ilaunas, kamay. Okay, mag-

0: IFM উদ্দু না বলরুম ড্যান্সিং।
1: Ikaw ba? Mapahit siya ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sa'yo ay...
2: Oh,
1: Kuya Juan, mabukan ba ni?
3: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
5: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Marketman on the run, Idol B.
8: Ang Reyna nga way corona, Inday Bambina.
9: Kak na sa IFM!
10: Alas! Dos, tayo na
9: iba. Okay.
10: Dito
9: naman yung mapapindot. Rich Tim Tim of Malaysia. Same time. Pero kung nag-urasan ito, attack na lang ito isa alas dos. So, parihan sa Malaysia. Thank you.
10: Alas dos-dos na. O niya, di ba mo? Naman tayo igong uras, di ba? Kay na humanagid ang ato ang IFM uto na ballroom dancing. Hanto na po sa sunod gayon, di ba mo? Niya, of course, salamat ta sa tanang mga idol ato diha karon nga nagasunod doon sa ato ang mga programa ni Daibam. Unya, yes. Musunod na ato ang sunod ng programa mo ang panid sa kahaponon nga gitaytulan ganito og kini ang akong kapalaran. Misaop na ba ang buwan?
9: Yes, okay.
10: Tangin na ninyo karon taod-taod, no?
9: Oh, yung kining Cesar Saransa Pagara. Shout out para kay Council of Barangay Council Anda, headed by Punong Barangay Gina Felicelda. Hello Barangay Captain. Okay, Master.
10: Uy, naminaw sila si Busman Idol Boyki dito sa Baiko, no? Sa alang sa atong Nescafeteria Nescafe Classic, no? Dito sa Baikon sa Mactan Expo, no?
9: Okay.
10: Ni uwan ko no dito, diba?
9: Kusog ang uwan dito.
10: Kusog ang uwan. Murag, wala lagi kay uwan sa picture lagi, Idol Boyki. Pati ko no panayaw nila nyo. Powered by DHD Lights and DHD Pro Audio.
9: Okay.
10: By Sir Dexter Kinyo.
9: Okay, thank you. Kumusta ka muna?
10: Amping-amping mo kay uwan-uwan. Ya, sa init niya, uwan, aling-aling-aling-iig. Ya, karon na.
9: Asan nila pala po ni sila?
10: Oh, that kilid is by bayon, di ba? Makita dayon ang dagat, ani.
9: Nakarabay part sa Lapu-Lapu nga muda na o mag-uwan.
10: Mau gani, kanang murag ka ng unos bitaw nga. Pwerte maging hinigutay nila ani itong mga kining tint-tint na to, no? So, malapit kamping muda, yes. Idol Boyki, ha? Karun, sorry, kay karun po kukita ni... O, niyad mo kong RC.
9: So, mga one month may one minute kita si Sir Boyki.
10: Amo ba?
9: Kung yung karo, nagkang nangutanan ako dito sa FB. Mm-hmm. Kadit kayo. Mas yun, Jennifer. Good afternoon, Idol Mina. Pretty watch you from Saudi Arabia. Thank you.
10: Hello.
9: Idol Mas yun, Jennifer of Saudi Arabia.
10: Mm-hmm.
9: Okay. Idol Boyki, ni Jyoti, nung kandaga nangutanan ako sa Facebook. Hindi na ba sakit ang ako? BTS, ng Jupirahan. Madadana niya, nireport lang dito ko sa trabaho kay murag gimingaw naman ko
10: gimingaw na dito ka namo yun.
9: Niyabot akong Jeff ka sa Manila, Idol Boy. Ang cake niya, Idol Mike, niyabot naman.
10: Aga na may sure niyabot.
9: Oh, niyabot na. Ang gift, akong birthday cake, niyabot na.
10: Oo, niya, yung birthday mong birthday gift.
9: Ginaot yung takatagat pag kapis kayo sa palaw sa Ginoo. Ang binag-greet lang kung hapo fiesta, meron kayo tangkita lisa. Oh, okay, thank you.
10: Happy fiesta.
9: Nelson, hingo yung nagkadugay, nagkapuwa o nagkabata. Okay. ABC President Nelson Hinguyon, Barile. Thank you. Okay. Kung saan nakaroon ka dyan sa lungsod sa Barile, no?
10: Namatad bang Busman, we miss you in Day Bam.
9: Oh, niyabot akong jet ka sa Manila.
10: Bayard.
9: Ang cake niyabot naman. Akong birthday gift.
10: Ang gift na lang. Gift Manila na
9: lang. Ni Idol Mike, niyabot na. Violet, purple ang color.
10: Purple. Okay, dili violet.
9: Oh.
10: Okay, purple.
9: Ang akong usaha gift ka sa Manila, niyabot na doon sa Day Bam.
2: Dancing right now.
10: Sige, kaya alas 2:05 na.
9: Okay.
10: Huwag sa tagamayoy kay sunod ang panid sa kapon. No? Of course, kini kapon. Kauban ka po niyo, Idol B. Inday Bambina.
9: Thank you.
10: Alas 2:05.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
19: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apa na yung kanahuna-huna. Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sang-usa. Pilion nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
4: Ang Idol mo, DJs.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol ng Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol ng White Corona, Inday Bambino.
16: Ang laagan ng Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Dub.

0: mga panid sa kahaponon. Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Ang Rayna ngaway corona, Inday Bambina.
3: Kaga sa IFM, ng Diyos Domingo sa hapon.
4: Alas 2:13 na, unya inyong hibawon ato resulta sa Suertres alas 2.
5: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
6: Idol! Suertres Result alas 2. Dos, tres, cuatro. Idol, nakaigo ba?
7: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
7: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: May kalaring hapon niya na sa drama portion sa ato ang mga suwat. Ngayon mo na ito drama, diin kining atong suwat. Mga edit ko pa sa ilo, Idol B, nga medyo sa kabuan, nga wata masumpay ang atong drama tungod kay nag-undergo pa man ko-operation.
1: Oh, bitaw.
0: Ang pa man ko karon mula so, kao.
1: At least karon hindi ba?
0: Oo, kay kinimang kung...
1: Malipayon sa mga nabalik na kaskanginan o adere sa ito, ano? Sa IFM 93.9 Cebu.
0: Kani mga itong trabaho, Idol B, kanang muna ipag-iingin na mo sa drama department. So, basta makabarug lang, basta makalakaw lang, mo duty yun. So, makalakaw daw mo ko bisag nagkiang-kiang pa ko na report ko balik dire para makita na sa ako mga followers o automatic paminaw. Ulan diha sa Cebu. Wako kay baka diha may sa gawas, no? Anyway, atong suwat karon pinadala ni Katlia X.
1: Katlia X.
0: Province of Mindanao. Nga matupang iyang sugilanon giol patay tulan niya og kini ang akong kapalaran. May saup na ba ang buwan? Masabuti nga ninyo niya o nga nung buwan may ni saup, di man ang adlaw?
1: Kana.
0: Oo. Ang ako na ibawaan parte yung buwan, kana ko nung mututok ka sa adlaw, di ka kaako tungod sa kasuwaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung mututok ka sa buwan, pwede ra kay bugnaw man siya og hayag. The same as kuno, the same ra kuno kung muampu kuno to sa God the Father or God the Son, yeah, dili na, tanaw na to, dili madiretso dito, muna mudangop kuno to na may Mama Mary, may muda sa atong pag-ampu dito. Mao kuno, kung dili ka ta diretso sa buwan, ari po ta, sa adlaw, ari ta sa buwan agi, balik ta. Ang ato sugilanon karo, wa man ka matiguan. Natiguan ko isa, 64 ako yun, nagraw ko mga kuno. Ay, para sa mga followers, nalang ko mga kuno to. O, tanawa akong uban, uban sa buk. Huwag ko naman tigo. 34 na ako. Di man tama, Idol B, dilit na mag panaganay, magpanagayog angkon na tiguang. Dilit na magpanaganay angkon o tiguang. Kay, sana basa lagi na ko sa blanka sulatan. Kaya nga, kung ang ato ko nung buhok, Idol B, giuban na gani, it is a crown of an upright man.
1: Tsa,
0: kinig uban sa buhok na to. Kuruna ko nun eh, kung matiguang na ka sa usaka tao nga maayong pagkinabuhi. Balik ta.
1: Abi na kung nagpatina ka na, hindi ba?
0: Ha?
1: Abi na kung pinagpatina na ni mo ba?
0: Aw, abi na kung may putana ka ng, bam ka ng, magparehab ka. Rebound yan. Padayon ta. Kini ang akong kapalaran, may saop na ba ang buwan? Buwan? Pinadala ni Katlia X, Province of Mindanao, nga mato pa, nahitabok ni Sugulanon, 1970s. Yes. Huwag ang hindi pa ngayon nga awit, ilisa naman itong This Is My Life, ialam ko nung ilisa nung Where Is Tomorrow? At ako nung pamerong gamay, Idol B?

ang atong sugilanon, atong ibalik ang last episode ni atong Domingo nga wa pa ko mapuerahe ang atong nabayaan para mahinumdum sila. Kay numduman na to nga hapit to siya gitukob sa buaya, unya naluwas na siya, unya kanang ang iyang papa kay pala inom pala sugal tungod sa kanang utang, kanang termino bitong gigamit sa karang panahon kanang gibuya. Kanang murag Amerikanan rabi ito may nagsabot nga magminyo sila. So si Katlea gipaasawa, bear in mind nga Katlea is only 14 years old. Unya ang laki is 21 years old. So sa atong pagbiya last episode nga mga sa kabuwan ha, ang nabiyaan na to atul kadto sa adlaw sa kasal. Okay? Ato kunong paminahon kani kay kasal so makabati ta mga bagting sa kampaan na primero no. Okay. Naamukil ka ng inig. Although, wala may magtingon kampana kung magkasal. Music raman diretso. Pero to emphasize, kay drama man nga audio, dili man video, to emphasize nga, dunay kasimbahan. Go.

0: Ikaw lalaki, kalawaton mo ba si Katlia nga imong asawa?
1: Oh, padre, dawaton ko.
0: Dawaton mo ba siyang asawa sa kasakit o kamatayon?
1: Oh, padre, dawaton ako.
0: Ikaw babae, dawaton mo ba si Jeffrey nga imong bana? Usbon ko, dawaton mo ba si Jeffrey nga imong bana? Usbon ko, dawaton mo ba si Jeffrey nga imong bana?
1: Oh, kandiyo, usaba, tubagan ang pari.

Pagkatong atong gibiyaan nga episode, last episode, shout out ako makabunan sa ABS, sa BSC Block 10. Matod pa ni Sister Lisa Kundi sa Mabagun, Indang Leyte. O sabihin yung activity ka rin diya, BSC Sunday maron, Ma'am Lisa. Alright, nahuman ang kasal o tuod man sa unang adlaw o unang gabi eh, atong sundan karon ang kahimtang sa bag-ong magtiayon.

0: kahimtang idol bomb o idol B, unang adlaw sa mong kaminyon. Nanlabay ang mga adlaw o si Mana. Usa ka adlaw ni Ana at karong sundon ang kahimtang sa bagong magtiayon idol B?
1: Oh, dere, pangawala mo, Jeffrey, Katlia, pangawala mo.
2: Si Mama, di ba?
1: Ay, nakasih kasupas sa tindahan.
2: Sige, dey, mahawala ka.
3: Madyati ka makirana sa welding shop, Jeffrey?
2: Oh, rin, matrabaho ko rin.
1: Sige na ka mo, Katlia. Jeffrey, kaya malito ka sa trabaho.

0: Sa dilip na pa tayo na idulbi, ang tak na, matupad rin ni Rex Umpok, alas 2.24.
1: Alas 2.24.
0: Oh, okay. Salamat kayo. Thank you very much.
1: Lalo may nag-una sa tuntak na, no?
0: Punta kayo tuntak na, kaya nagbasa mo.
1: O niya, ang resulta sa suwerte sa Dede Bam,
0: yes?
1: 2.34. Ang alas 2, karong adlawa, no? Pizza 31.
0: Usa to?
1: 2.34.
0: Na-slide din kayo, 2.34.
1: Asa,
0: thank you, Mr. Rex Umpok. Ang asa mo paghatag sa tag na. Pero ayun ta, atong ipaibaw labi na sa mga late viewers, sa mga late tuners, ng atong drama karon pinadala sa Osaka, Katlea X ng Mindanao area. Nang kita itulad ganyan, oh, kini ang akong kapalaran. May sahop na ba ang buwan? O nga nung buwan may yung ipasahop, no? Alright. Nanlabay ang mga adlaw, mga simana, at ang ipagrupa na yunon ang kahimtang sa bagong magtiayon.

0: Naunsa ka ba, Katlia? Ano ka ba naunsa? Baybay mong ibati kay kabuhi ko. Kabaho si mong niloto ko, ma. Ay, nagluto raman kong itlog. Wa man na kinibo ni maho.
1: Baho kayo, ma. Taglayan ako kabuhi.
0: Ay, paski na. Mabdus ka na, anak.
1: Ano sa mga?

0: Sa dilipit ang papadayon, Edwin Buraliano. Shout out, Tubod Lanao del Norte. Layo na na sa Tabao, Tabao naman. Layo na na sa Tubod Electric Company. Idol Edwin, kinagdama man media sa una. Ano ba, right issue man me? Shout out to Pau Pau. Hinik. Kano, kumakumang sa'yo?
1: Oy, may hapon.
0: Oh, yes, hapon yes, sa mga idol. Tubod Lanao Electric Cooperative. Kinabura mag-biko.
1: Okay, stedya sa kuani. Asa mo ni Dapit? Sa
0: Lanao.
1: Lanao del Norte.
0: Lana Sambuanga del Norte.
1: Sambuanga sura no.
0: Basta at bang nasa Osamis ilaha. Kumusta mo diha? Rix Kumpok nang sin idol mambo bina pagkamingaw sa tugtog. All right.
1: Matud pa ni Kuan Inday Bam sa diri aton timbayaon ni mga naminaw sa atong Facebook live nagkanaw no.
0: Okay.
1: Marito na business matud pa ni ako juning idol si Inday Bam sukad pa sa una no. Matud pa niya maying hapon sab kuno ni Cielo Pigiro. Maying hapon idol Bio Inday Bam no kadugay na day nga kaagi no matud pa.
0: Oo, oo, kadugay.
1: Kuan bagod no kanang di ba tong bata pa man ni siya katong nanin nang wa pasag
0: tangkong oh, wa pasag tang sige
1: kaul buaya
0: oo ya da kuda din kaul ge anod abin lag buaya
1: oh abin lag buaya malita dito
0: di pa babati padayon ta ato kenum duman nga namin nyo kaning ilang kami nyo ang pinugos mga dikanan ray nagsabot ilabi na kay ang amahan nga si Carlos kanang naang palahubog mauna lang gibaylo
1: mauna lang lagi no gibuya gino kaintay
0: ito shout out ito yung shout si idol Connie Maranggap Sweden kay magpaabot siya sa sasumpay na itong drama og si Ma'am Tess Barliso sa Kuwait.
1: Kuwait. O, kato si Kuan. Kato nagpadanan itong 3,000 Gika si...
0: Lucky Strike, this is my first time. Lucky Strike, this is my first time to join your live. Let me comment you. I have been a listener you along with my family since I was 5 to 6 years old. No. I am so delighted to see you going live. All love. Okay, eh.
1: Asa, salamat kaayo, no?
0: English speaking man, asa ka nga po. Sigpo, anyos pa kung siya nakatimaan ba siya na po?
1: Pagkadugo mo sa damong ilong, ani, sir, sir, na, oh, ma'am.
0: Wow, nakalimot ko sa iyo.
1: Lucky, sana, iya, lucky.
0: Di na, tabo na naman ko ng litra dili sa itaas.
1: Sige ka na, ikumit kong balis, sir, ha?
0: Kindly please,
1: type again. Type again,
0: So that you can read it very well.
1: Then I can ask a Gcash your state country.
0: I can read very well. Padayon ta. Talk na.
1: Alas dos, 31 na.
0: Okay. Melcy Gheleg Montemayor Leluan. Thank you. Ching Dandan Gonzalez. Idol Bam Asar. Si Idol Clint. Naigila ko. Kibog asa siya karon. Kibog ka Idol Bim.
1: Wala basad.
0: Okay, padayon ta. Many good to. Ano padayon ng bago? Nagkita ang masiginikanan sa bago magtiayon. Padayon na to.
2: Oh, sa to, pre. Mabrosas ka liya, pre. Oh, pre. Eh, bawa naman ka. Matay, pre. Impas ng utang, pre, ha? Kay ito man ginatong kikasabutan ng menu o na to atong mga anak, diba?
3: Oh, pre. Matay, pre. Wasar ko magbahay, pre. Kay guwapahon mo sa rin mga anak. Tisay man sa unya. Tisoy sa mga kong anak, pre.
2: Oh, mga guwapuhong kong tagkaliwat.

0: nanti onjano siat out onjano family og antido family Jilin Legazpi nanti onjano taga Oslo kada kam onjano sa amo padayon ta
1: Jano
0: onjano
1: kini abi na ko injano
0: kini ato bang pagimutan ni bang basa pa ta dere mo ko ato ta
1: di ato mar gitig gibuhat si aron sa nga ma mapan matagad bitan sa sila
0: kasi tawag ani
1: multitasking
0: dili multi action
1: abi gina ko multi gcash
0: I can't hear you. Among English, binaya ba siya? Tawad akong English ba siya? Padayon ta, naglakaw ang mga adlaw, mga buwan, ato na ibawaan nga. Mabdus na si Katleya, din ang iyang bana kato si Jeffrey. Alright? Padayon ta, usa ka adlaw ni Ana?
2: Uy, hello! Ang akong ex! Ay, mo man din ito nagbuwag, no?
3: Say, milagro man, ano yung mga din eh? Milagro man, niya ka agi?
2: Dagikan kong nagpahilot sa unahan!
3: Uy, nahuga, napiyang ka?

0: Sa dilipot po dayon, kato din nag miss na to in English taga sa Buanga del Norte, Philippines, please misses me as it would be very wonderful to meet up when I go there for a visit. Oh, my son ito. Loves acting too. Okay. Natabunan mo rin yung name gyapon.
1: Natabunan, so pwede na mo i-kuan nagbalik.
0: Sige, mutay po na siya balik siguro. Kaya samtang tinagbasa ang script ni kuan mo. Pwede ayun, takay mo. Tense man ang
1: asin na. Tense na. Igatan yung bayuta.
0: Di lagi ka na piyong lagi. Di nga rahog, ha?
2: Aray! Aray! Kasagin!
0: Di kayo lagi na napin. Nahuwag ka sa lumboy. Ting lumboy na baro. Nahuwag ka sa lumboy.
2: Kajatsa. Kumusta man ang kinabuhimin niyo?
0: Okay ra. Okay kayo. Mabdus ng sawan ako.
2: Unsa!
0: Mulo ka, wey!

0: Ang sila kita, ang sa tuta na ni mo. Hindi mo kamagtangos.
1: Engon ko, mabdos na si Katlia.
0: O lagi, galuwi sa ginoo ito. Ang kaluyan ito, may mabdos na kasawa na ko.
1: Wa pa mo'y tuig mong nagminyo.
0: Aho, kaluyan lagi sa ginoo ito.
1: Kita?
0: Nga naman, nga naman.
1: Napo na ka tuig, Jeffrey!
0: Nga nga no, lagi.
1: Maubit na nagpahilot ko, aram mo mabdol!
0: Swa!

0: Sabi ito po pala yung talk ng Idol B.
1: At ang oras ni Dayba, alas 2:38 naman di ay, dali araw.
0: Okay, Kusini Miko, sa okay kayo Idol, shout out from Hingog City, Barangay Anakan, Hingog City.
1: Oy, hello.
0: Melcy. Ito
1: mag-idol din na, no, sana Hingog?
0: Melcy Hilig Montemayor, karoon na iba binaganahan ko anang dumanan sa usakawit. Ah, okay, thank you.
1: Salamat at alo rin. Nagpadama to siya dito, Royal, o katong, na, murag, abot, ah, murag na pa dito, atong kuan, katong, murag, o katong, sa to, kining banana cake, na siguro to.
0: Oh, banana cake.
1: Oh, oh,
0: lahin po
1: ning, siya nangumpra.
0: Lahin po ning,
1: lahin po ng cake po.
0: Lahin po ng birthday cake.
1: Oh, kay imuha magina, kay birthday, kunin mo tong milabayng mga, ah, milabay mana, no?
0: Oh, okay. Nanti unja ano taga-uslob ko anak ko ni Anisio. Ah, thank you. Salamat do.
1: Yan, aminaw sa kuno inday ba matatimbayaon sa sa tuang IFM page na to nga mga nagtan-aw na minaw si si Lorraine, no? Good afternoon in Idol Bagina.
0: Salamat sa iyang
1: salamat kayo.
0: Yung banana cake,
1: banana cake og sa Royal, no? O maranda ko anto Royal din na to niya. Si Banjelin Panding naminaw sa kuno taga Stop Silugan Cute, no, with Dana Gonzales unya. Unsa ni bata apas maminyo sa una jud 14-15 edad maminyo na wala pa kunoy buot ang edad matud pa ni Marieta na veses.
0: Unsa ni maminyo sa una
1: so, mo ba?
0: Luis Batis Kitsaraw Agusan, first time pa ni Kitsaraw, no, karon pa kadungog.
1: Oh, karon pa.
0: Nakata sa una ka kuyo kami ni Nanay Roasted to nag show me.
1: Ah,
0: una Luis Batis of Kitsaraw, Christine Alison, thank you.
1: Sa ato pa inday bam no putlon tika kanang katong pag maminyo sa una nga 14-15 si mao na din na una pa
0: sa una karon murag
1: dili pero karon lahi magkaron mag, mabuntis ang kuan nga inanay dara ron lagi 12
0: ah karon gitawag nila kanang kuan
1: kining kanang English man na siya kanang
0: pregnant unsa na
1: sa tawag na kanang
0: kanang ang ko sa anak gitawag na og premarital sex.
1: Oh, no? Mo lagi.
0: Kanya ka nang mamulumutan, no? Panang tawag. Early pregnancy. No?
1: Dili.
0: Na-term,
1: ano? Na-term, ano? Basta kay pregnancy ang katong lasa, ano niya. Pero, kanang, ang matod pa sa uban, ang sulban sa guno, kanang, ang sex education, ipadayon. No?
0: Putol ta sa ka.
1: Sige,
0: Vincent Alvarado, shout out po sa mga Bisayang telecom worker dari sa Greece.
1: Kanan
0: Chris mo na lugar ni Diana Spencer, UK, asa na pinin Grace? England.
1: England.
0: Hello to the staff, management and staff of Bisayang Telecom Worker in Greece.
1: Okay, sa Greece.
0: Okay. Anong oras din ngayon sa Greece, Idol Vincent Alvarado?
1: Anong oras dyan?
0: Mga kuan ko na sa Bisayang Telecom Worker, sa taba mga elektrisyan sila
1: mga
0: po.
1: Mga elektrisyan.
0: Mahal kayo ng sweldo, no? Kung ano mga elektrisyan sa Gawas Nasun.
1: Dagko ko na dito sa Gawas Nasun.
0: Dagkol lang imuha bensa. Dagkol lang.
1: Ang electrician.
0: Dagkol.
1: Swindle electrician.
0: John Rock Bellarmino. Thank you. Dan Rock. Okay. Padayon ta. Kita masagay itong drama, no?
1: Sige niya. Si Laravel Butalid. Mahinay day ko, no? Shoutout sa kuno sa Ulango Island, no? Okay. Ingon man ni Chris G. Mendoza. Nakatanaw kayo pala sa Facebook Live. Na minaw. Ganahan ko sa inyong panid sa hapon. Panid sa kapunon.
0: At padayon, okay.
1: Sige, padayon
0: ng tuloy. Huwa na ilang mood.
1: Huwa lang mood niya.
0: Naglakaw. Kin o tsa. Ay! Di ala. Teenage pregnancy.
1: Okay. Teenage pregnancy.
0: Thank you, Mr. Kin Ochati Amadora of Indonesia.
1: O, uso kayo ron ang teenage pregnancy.
0: Dimani, ha? Taga-Indonesia, ginuni ko rin na ito. O, Indonesia. Indonesia, pero ito sa Indonesia. Thank you very much, Sir Kin.
1: Pinoy siya. Abin ako, Indonesian siya.
0: Ito sa Indonesian. Kin Ochati of Indonesia. Thank you. Vincent Alvarado, 9 a.m. pa rin. Ah, okay.
1: Sa to, teenage, sa to?
0: Teenage pregnancy.
1: Teenage.
0: Ningon sa Sir Vincent, katong sa Greece, it is 9 o'clock in the morning in Greece. Greece time is 9 o'clock in the morning. Why sila na to?
1: Late sila.
0: Oo.
1: Late sila mga almost 8 hours.
0: The time now is 9 o'clock on the dot. In the morning, Greece time, courtesy of Vincent Alvarado Baran. Thank you. Okay, Albert Ayala, Shout out watching from Pasig. Love you, thank you. Lahi sa nyo, nasa sa iyala pro Pasig.
1: Oh, bitaw. Hello ni Shello Piquero, sab. No, nagtanong sa itong Facebook Live. Hello.
0: Padayon ta kayo, mga. Okay, padayon ta.
1: Sige, padayon ta.
0: Naglakaw ang mga adlaw. Mablus na si Katlea, ang amahan si Jeffrey. Ayang magnikanan, si mama niya, si papa, ipon na silang puyo. Wadrig detali, nga to puyo sa bahay sa laki. Kasagaran ang babae o maminyo, na doon man sa panimahay sa laki, no?
1: No.
0: Tingali. Ay, sakto murag nagsulti ito siya na kung nga niyang niyo ang ginikanan nga. At wala sa iya kay bugtong siyang babae.
1: No.
0: Naglakaw ang mga adlaw atong balikon karon ang kahimtang sa bagong magtiayon.

0: Sí, kumusta na? Asa ka man po doon?
1: Na, magpahilot ko, aron mo mabdusab ko.
0: Singan.
1: Ang imong buhok murag, way panudlay, ngano man na?
0: Ah, nadaot ni sa katunga. Ako pang ipakuloral, ako ipatina sa una. Marang nadaot siguro ni sa medisina ba? Sabay?
1: Aw, abi mong good na akong anak, muhawid si Jeffrey sa imong buhok.
0: Ha?
1: Dili, bakit ang mga babae maoy mo gunit o muhawid sa buhok sa lalaki?
0: Ay, hilom niya ba yun? Ay, hilom niya!

0: Ay, ano bang nasaba man kamo, Katlia?
1: Nay, si Gipreo. Sumugan ka, ayaw ma.
0: Ay, ayaw ni Ana Gipreo. Kaya nagsaba ka na imong asawa.
2: Juk-jukrom na ako, ma. Hindi matutinaw, jukrom na ako.
0: Oh, unsa ganito ay ingahan sa bata, Katlia. Babae magkana nga imong anak.
2: Bitaw mo. Unsa ganito nga ano. Bitaw mo. Tabangin mo may unsa kay bayo nga ano. Ikaw, Kat, unsa may nga ano sa bata? Wonder Woman o Darna?
1: Hino ba?

0: dito na kayo from United Arab Emirates. Ay, pagka dito lang ginawa man. Tagla!
1: Alas 2:46 na in day bam. Paspasas oras.
0: Oh, alright. Kadito kayo ha. Ala. Oh.
2: Kasi can I continue, right?
1: Asa man?
2: Na hindi tatakang continue. Na kung nipis. They want to continue broadcasting.
1: Continue, continue.
2: It's late to continue.
1: Continue.
0: Ah, kadito na kayo ha. Hu Han Lu. Okay. Finn Rovea, shout out from Kuwait. Thank you. Welcome to the show. Finn Rovea from Kuwait. Moronig si Kuan, Chris Barliso.
1: Oh, sa Kuwait.
0: Anong ulo sa atin ngayon? I love Finn Rovea of Kuwait. And also, Juhan Lu Super. Thank you. Ang ako nurse kami na katima na ko Idol B.
1: Uy, hello.
0: Si Miss Malo.
1: Ay, si Malo. Si Mama Lu. Hello, ma'am.
0: Thank you.
1: Miss Malo. Hapon. Salamat sa pagkatiman. Hindi, ma'am.
0: Iligan niyo ko lang Dr. Erding, ha? Okay, thank you. Kumusta man yung bata? Kumusta man mo niya? Hello. Thank you. Thank you. Thank mga gamit para sa ako ang singan ni operation. Thank you, ma'am. Buhan Lu and Miss Malu of Oslo. Okay. Maribel Tubu Manugid. Madami na ba mina? Shout out. Watching from Manila. Kamusta po kayo? Luis Batis Dai Paliukog Pango. Alright. Naputol pa. Alright. Padayo na na to, ha? Gisungog si... Ang sayang nga gisungog si Katleya. Itong... Amisiusas ganyan ba yung tao? Ay, magkakabaritis.
1: Ano lagi?
0: Ex, tumulong yung jeep. Hello, ex. Ako hindi na magbuhang. Pagkakulong sa kanyang bayuta.
1: Ano lagi? Kuhan sa kanyang bayuta, sad?
0: Pero close kayo nila magtiayon siguro.
1: Basin kayo, Muragyano, Ramamudyo. Takna na to, no? Ito si Great si 7504, no? Shout out ko noong taga Gican Paintworks, no? Sa 8-B Rainbow Village. Kinasangan, pardon, nila ni Janjan, si Ayan, si Clipper, si Aiki, Raul, si Charlie, gikan ni Boss, Queen Queen.
0: Alright. Okay. Naglakat ang mga panahon. Huwag man masulti diri kung sa'yo. Kung sa'yo ganun na mag-ila sa bata, idol, be ultrasound.
1: Ganun, ultrasound.
0: Ilo ng black kid.
1: Ultrasound. Ultrasound. Ha, okay.
0: Huwag man ibutang diri na ultrasound. Basta kayo nga babae ang ilang maabot na anak.
1: Okay. Ang karaan na di, huwag man ultrasound na yun. Sa una kay, usitawag anak ka na bitawang, kung anong raman na nga, ni, na nausap gaya ang naong, kung babae, anak raman na sa una, di ba?
0: Kulang abitay uban ng idol, be, no? Makanang, makibaw sila o, kanang babae ba or lalaki ba?
1: Oh, kanang inana ba kanang bitong matundol ra mag-albularyo mo na kan segara no?
0: Kanang
1: tag anon ra nga ni itum imong wait o ni kuan ana ni kanang ni usab imong ngabil
0: si kuan bitaw si kauban bitong sa drama department na kaligis og iro dito sa may SRP duol.
1: Mo ba?
0: Oh, kanang mablos man siya. Oh. So gidala ko siya mas maghihilot kay namay amo silingan na maghihilot og piang. Kaya, gifted man yung manghihilot kay babag ka ng tao, ito nga,
1: oh, so kabaw,
0: suhi.
1: Oh, suhi, kabaw sa siya mukuan.
0: Oh, kanang suhi. Ayo, in mong piang. Ah, Maribel Tubo, manugin maayon na yung piang. Madadana, mahamon na ni duty lang ko para pagkatapos gayon sa ninyo mga tigpaminaw, ninyo mga viewers.
1: Ano mo kapinangga ni
0: basta makalap ako, neto na yung mga adlo, mag-subcode pa mangkuko. Ay, Mama Lu, misyon, ni LGU Oslo, bi Dr. Erwin Gracia. Wala na ko nag-subcode sa kumpayo, makalakaw na ko bisag hinay, at least, wala na ko nag-subcode, no? Hawa ko ang click. Pa-shout out, Lilay, Katipay, sa Kamburoy, Sambuan. Ay, seh, kumusta ang taga Kamburoy, Sambuan? Alright. Kanang na ang, naglakaw ang mga adlaw ato ko nung padayon karon ang kahimtang mabdos to no biato ko nung padayon
1: no
0: kung saan ay kahimtang bi usa ka adlaw ni ana nagkita si Tutsi katong amigong bayot og si Jeffrey dito sa welding shop nga gitrabuan ni Jeffrey padayon karon na to bi.

0: Jeffrey! Pagdalik! Mangandak na si Katlia! Kay gisakitan sa tiyan!
1: Uy, baba! Patay! Itiwaso ka rin kong trabaho na kumayakan! Mga na problem sa awan ako, bay!
0: Pagdali lang!
1: Samsalap! Pitay ka rin!

0: Satu ke praktis batu bata.
1: Memang aku disinggung dengan bata. Memang anak bata bayot. Shout me mo mama, mina kagwapa kay liwat sa akong asawa. Ay, pero hindi kong naong si mong asawa. Kung yung kita magdo kong higda.
0: O sa tingin to si bayot na
1: paglase.
0: Pagdali love. Nagbinuwa, paginunga. Nalas ka kuhan ba? Kaya nagtaw, siya pagkaingo nga, pagdali, pagdali niya, manay mo, pagdali lang.
1: Atong tibeto ko na pwede yun nun, be. Pwede yun. Paghuwat, paghuwat o sa king nun.
0: Hilo ba, piti ka.
1: Ito pwede yun nun.

0: go。阿丹的洋葱派，
1: 不是，不是，怎么搞到我给你们？我知道，我知道，那鬼打算那个点。
0: 这个刀在这里，哎，这个刀在这里弄的个刀，
1: 那个刀我给你们。Na kwenta sa bitin.
0: Atangi ang sumpay sa sunod domingo.
1: Lipay pa kayo nga ni Gawas ako ng bata. Baka kita niya na kwenta sa bitin.
0: Pwede. Lukoy sumpay. Pwede na magkita, ma'am. Pwede na kayo. Asa man yung gusto, sir.
1: Pasunan lang para safe.
0: O karoon na magkita. Napa ko din sa studio. Pero kung panlitan o malunes, napa ko sa drama studio. Pag may sister, ano man nung ta? Kwenta ni Kagwapa. Thank you. Christine Alison, the iconic in the Babila. Thank you.
2: At sa Timbayaon, hindi ba mga nagpaminaw na to des Barangay San Roque, Cebu City, sa Tihiro, at ang takna, as 12:55, okay. At ang taga Mabulog, ingon man taga Ermita, that is my carbon area.
1: Ang kwintas ba itong bitin? Abot ng bitin?
0: Dili nga po, hindi ikaw, nakatawa ka ng kwintas o bitin. Ako, ako ang katawa. Galisod ko, giimot. Oh, pre-coastal Godfrey. Asa to na pita? Pwede kitawa ni pre-coastal Godfrey. Akong ikatawa, ay, ikaw nakatawa kayo ng kwintas ng bitin. Akong ikatawa, ikaw naglisot ko gamot. Nihangap.
2: Kaya nakatawa ko.
0: Dili. Nakatawa ko direk kasi akong kawringoy. Nihangap pang nanganak. Mutingog pang mananabang mutingog pang mananabang pangag.
2: Nyalik ko, litingog pang laki.
0: Litingog pang banang. Nakitag bitin ng kwintas yung ano.
2: Mode tao na digid lali may mo director writer og tigkuan pagi dramaturgo dramaturga
0: ang akong nabauan ang akong naibuan sa mga istorya nga dunay bitin ni Kuyog og Gawas.
2: Ah,
0: di ba nang iban kadung nang kadung istorya ang bata dunay ni Kuyog og bitin ni kalohaan
2: ni kalohaan og bitin
0: free coastal Jeffrey of Davao. Thank you Roston, thank you. At ang inyang sumpay free coaster on Sunday ang bitin nagkikwit kasagaran mo ganun kikuluhaan og bitin kaya niguwa sa bata dunay sa bitin ni Dungan og Gawas. Oo, muna nga og asa matug ang bata ang bitin mo dug sa kuno
2: dug sa kuno to.
0: Ang problema lang kung panitang nung tinuon mo ganun na kaluhaan og bitin no? Mututoy sa ang bitin
2: muna muna yung iyaw
0: unang kuto sa bitin kay ito ang nagngipon talinis ko ay nagngipon
2: litaw. Di ka masama o di ka makuan, matutaw ka na. Ay noon, kung dili lang siya kuan, di lang siya ka ng banako, di ka magkayoingon nga.
0: Di ka pananglitan o gikulaan, kung matinood ka rin, gikulaan o bitin, o mututoy o, ay kamaumusan na sila mo adjust, kita ka ng mga iro or kanang mga itik or kanang mga langgam ilang piso ilang tangagon bisa kanang mga ito iro ilang tangagon ng ilang anak ang gamay di man nasakitan kaya di rin mas malhibo nila paaka so pananglitan o tinuod ng Isa Caldino Linihan shout out and ibang bilang watching from zipline lagun dio. Hello, kaila kag zipline idol be?
2: Oh, kana lagi nga
0: zip time. Kada bang mulupod ng murug bus kag tabano.
2: Zipline.
0: Na man dito sa Oslo.
2: Ah, mo ba?
0: Na dito.
2: Uy, asa na dol sa inyo ha?
0: Kana ibabaw sa poblasyon kasi amo ka tumang well shock man sa mo.
2: Okay.
0: Tres poblasyon kina may akong buntu nay mo ingon ana nya mutuk pa dire.
2: Zipline. So tagpila man ang kuan tao pila man.
0: Wa ko kay ba og pila? Isa Caldino Linihan. No tanas sa idol be og pila ko libayan na nang unsa na
2: zipline. Okay mo suway ko suway mig zipline diha.
0: Oo, nasa kibalen dako nga buntu nagumbaw sa mong poblasyon. So adto sa mutuk pa sa Town Plaza. Benito de la Piña Riobal watching from Villabalete. All right. Ang ako na ibawaan, Idol B, kung kaluwaan ka ang bitin, suwerte ko noon sa mabasta kay... Kailan mo ko sa nga, doon na yung controversial dari nga, dakong tindahan nga, manukob ko ng bitin.
2: Manukob,
0: Kuya ko nung ato ka sa fitting room.
2: Okay,
0: si... Kailan ang saog.
2: Okay, si... Kuhan ba ito yung nagkuhan na ito nung si artista man to, si... Murag mo pati nagdasa sa lead up si Alex Dison, siguro to?
0: Ang buto yung ano niya.
2: Alex Dison ba ito,
0: Pero... Karo pa ko kadungog nga nagkwintas o bitin.
2: Muna'y kuyaw. Kuyawan, ano? Kwintas o bitin. So, sa una, may kaniad to mo, pinag-iingon, pinag-iingon. Sakto, pinag-iingon, gikaluhaan mo, umanang kaniad to, yun. Sibli, siguro, no? Oo.
0: Pero, may lain man na to istorya, no? Panalitang may ingon nga, gikaluhaan o bitin, o parehan ay nagkwintas o bitin, sumapil sa tutoy, sa mama sa bata, dungan sa bata. Mm. Karon. Oh. Lahir naman ang istorya karon kay niya naman sa niya naman ta sa AI.
2: AI na.
0: Artificial intelligence. Lain naman. Kino Chati Amador bitin siguro nga usaray mata anday bam unya mukalit lang og
2: lahi na nga bitin niya. Okay.
0: Thank you, Sir Ken. Eduardo, thank you. Kumusta diyan sa Indonesia? Kumusta ninyo? Ano sa kamuligi ka sa Indonesia, Idol Ken o Chati? Asa to inyo repetiris sa Visayas? Sir Edward Dayangko, kasama yung Ibabina from Clarin Bull. Thank you. Naaman, Mika Obad, sa WHP nga taga Clarin, taga Kalubihan o Kabulihan. Kana si Teresa Tirol. Teka, kuha na siya. Ibabaw mo na sa Anahawan. Leon's Kini Band. Shout out ko BBM nga nagkaon og Siakoy sa 7-Eleven sa Ilocos Public Market. Mao ba? Siakoy, yung snack. Maayo. Jerry Belin Ansero. Bulak. Free Costar. Shout out taga Talisman sa pamilyang Castanares from Castanares of Davao City. Thank you, Free Costar. Sa ako nagingon, panangitan o gikaluhaan o bitin. So, inigtutoy sa bata, mututoy sa nang bitin, pero siya tingali mo adjust siya ang ipon, nga dili masamad ang atngal sa inahan.
2: Ang bitin mo adjust. No?
0: Karoon na niya nata sa AI, kain ako nakitaan.
2: Unsa man?
0: Nitutoy ang bitin sa mama kung kaluha siya.
2: Nitutoy.
0: Sa AI, kain ako nakitaan karoon ay
2: Ruby. Unsa man yun?
0: Ang bitin may tutyan.
2: Sige, kaya last stress uno na na, ba? No, sunod na si Idol Tony ala sa programang Bisaya pa imo Domingo.
0: Usapan na to, Papa. Thank you very much, Idol Mikey, sa iyang birthday cake.
2: Ay, salamat.
0: Sa iyang birthday cake na giyatag na ako. Snooki sir, na di ko nung katong nakadungong anang bitin nga pelik sa Osaka Mall, ingon si Ken Otati of Indonesia.
2: Okay.
0: Thank you, Idol Ken of Indonesia. Thank you, Idol Mikey, si magkipadana kong birthday cake. Thank you, sub sa lain birthday gift ng ihatag ni Boy K from Manila. Nagpaabot is... Kaya manuro niya sa... So, siplines daw ka na.
2: Siplines sa Oslob.
0: Hindi ka buto niya sa birthday gate niya. Birthday gift niya. Hatag na ko niya.
2: Libre ka na ko ang siplines.
0: O, mag-siplines ka sa Oslob.
2: Sige, kaya ako pakuyugun ako ang partner live si Miss J and si Dudong Lance.
0: Huwag
2: mo kinugo si Lakisha Yana.
0: Okay, kung naman sa Ibura, sa kanta itong technician on board, si Idol Nestor,
2: Romicilio.
0: Station manager si Idol Boy Key, atong kauban nga uncle man, si Idol B, apan, sa dili pa, ato di pa ilang mga artista.
2: Mga artista
0: nga naghatag o kinabuhis atong sugilanon karon. Ay sa Caldino Linihan, starting 3,500 Oslo. Diara, ingon si Mama ay sa Caldino Linihan, starting at 3,500 Oslo paragliding. Unsa ba ni paragliding?
2: Uy, kataasan na diyan, ano?
0: Unsa ni paragliding?
2: Paragliding. Lahi sana.
0: Pero
2: kato zipline lang, zipline, no?
0: Ang zipline ko, no, Ma'am Aisa. Kaya paragliding. Unsa ba ni paragliding?
2: Basig zipline, no, paragliding mo na siguro na. Kaya na ngayon naman siya 3,000 minanan na siguro.
0: Siguro, okay.
2: Paragkagi, usan na. Sige.
0: Ang artista, mga ito, kinabuhi sa itong sugilanong karoon. Sa papel, sa pare, Idol B. Sa papel, sa bayad niya si Tutski, Idol B. Unya sa papel ni Jeffrey Inday Bambina, Jeffrey. Sa papel ni Mama Inday Bambina,
2: Mama,
0: sa papel
2: Papa.
0: Ni Papa Inday Bambina, sa papel ni Katlea Inday Bambina, si papel, papel ni Jeffrey
2: Mananabang
0: Inday Bambina,
2: sa
0: papel pag yung Mananabang Inday Bambina. Ato music scoring si Idol Biggie hapon. Thank you. Hanggang sa sunod Domingo po.
2: Hanggang sa sunod gayon, dari gapon sa 93.1 AFM.
0: Thank you for watching.
2: Bye for now, mga idol. Happy Sunday niya. Simbata kanuna igid, ha? Happy na adlaw Domingo, Mayo 31. Katapusang buwan, katapusang adlaw sa buwan sa Mayo. Abings kanuna. Have a blessed Sunday. Alas stress na.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
4: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Mga panin sa kahaponon.
6: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
8: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinag yun kong gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din inadyo ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Game ka idol?
14: Game sa to idol.
13: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
15: Ang Idol mo, DJ!
16: Ang tamis na sila, tig! O gila mi bugiti! Idol, mami, tig!
17: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
18: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
20: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulantido!
21: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
22: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
23: Ang market man on the run, Idol, B!
24: Ang chikadong! Dorang sexy idol Chixie.
25: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
26: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
27: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugko nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya pa imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa imo.
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 3:23 na. Nag-uwa naman ang sgaos nga bahin. Eh. At isang i-shoutout diha bing atong mga idol. Ilabi na ito ang mga kuan diha. Ngayon kay Sikay diha sa ito ang Nescafe booth. Kumusta naman itong diha, Idol? Nga naglabad naman. Nag-uwa naman ko noon, pero go, rain or shine, matod pa ni Idol Boy Ki. Ato makaubanan diha sa buhat, na sila Idol Dubs, na si Idol Mikey, Idol Aiko, Idol Tweety, si Idol Boy Ki, o ang mga friends ni Idol Boy Ki, o napod akong lang-lang dira. Eh, sana na dyan ang... Laban lang yun ang uwan, no? Na sila karon sa Mactan Newtown Idol, kung makabisita mo, nakadungog mo karon. At mo dito kung makalugar mo. Kung dool ra mo diha sa Mactan Newtown, diha sa may Mega World. Kilid ra gid sa Mactan Expo Idol. Kay kuan man ni, naamantay Bicon 2026. Nga nakapwesto diha sa tent number 15 ang ato ang mga... Atong mga kuan, atong mga idol diha og kasama. Wailaen diha ang perting hayaga, perting puwaha. Nescafe booth number 15, tent number 15. Natay mga pa-games, pa-premyo, natay roulette game. Naputay kuan kaning cup stacking, pimpong shoot the ball. Nya human makadawat na rin kag Nescafe idol, no ana lang nya napagitay photo booth. Ato na dayon mo kay daghan karon ang mga vlogger, social media influencers, malingaw gid mo diha dol. Pasignaen nyo ang mga idol diha dol. Ha? Alas 3:24 na sa kahaponan. Welcome, welcome sa programang Bisaya Pay Imo Domingo. Ako gihapon makauban sa kahanginan, kay gihapon si Idol Tony ning adlaw nga Domingo Idol. Wala na hinapos na sa buwan sa Mayo dol, pero ting dali ah. Bag-o pa man to nag January. Mo pay pagsugod sa tuig karon ko ana, Mayo na. Mudyo na pod, padawag na pod balik sa mga estudyante. Maglaban na sa oras, ginikanan. Asan po, pabaw na ni Idol Tony? Laban lang kita, kayo saka na pod ang presyo sa gasolina. Presyo sa kuan diesel. Alas 3:25 na, welcome, welcome sa programa Idol. Bisaya pa'y imo. Hatangi ato ang bislong karong hapuna. Sana po yung bislong ni Idol Tony ayon ma-energize. Hindi lang ma-energize ang atong physical, pati po atong mental. Oh, makahuna-huna po tagtarong kayo sa yung mental block naman may Idol Tony. Basta Domingo na, kay Lunis. Lunis na magod, ugma. Parti paspasa, dol mo, tagigukod sa to ang kuan, weekend. 3:25 na sa kahaponon.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: Bisaya pa imo, Domingo.

0: 93.9. IFM.
1: Big Saya by Imo Domingo. Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya. Supoanon ko, kini pasigar mo ko. Bisaya pa imo, Domingo.

Idol! Alas 3:38 na. Kumusta naman tayo na diha dulo? 3:38 naman di ay. Ating pagkadali as oras dol. Si ko katawa dari kay ka. Waman din na ako na switch ang live. Na sige ko kuan-kuan dari sa kong buhok. Sige, may chika-chika ni Tita Bam. Nakita pag taas Facebook Live. Anyway, amping-amping kay Dagum sa gawas nga bahin, Dol. Kumusta man niya sa inyo, ha? Wala ba mo'y traffic din, ha? Nakasinati ba mag-traffic sa inyo, ha? Pagbibiyahe? Sa ato ang mga idol, di ha? Oy, nga nagpaminaw sa mga Grab drivers, sa atong mga taxi drivers, ano? Sa ato ang kuan, kaning rider healing up. Kumusta man ang iyong pangita diha doon? Pero tayo yung uban, di na mo dawag, di na may manawat ang booking ano yung kamahal sa kuan ni Lil Tony. Grabe ng kamahal dari sa ato ang kuan gasolina ang show. 3:39 na niya. Sige ko na bimang kuan tamahatag si Idol Tony og bislong karong adlawa dolbi. Okay. Matod pa sa bisan pa. Nagkanta sakto po kay Wet Slippers. Dangog yun ang imuhang chanila sa rong panahon na dala mo ng pag-amping. Nga, kanibi, nga to ang word of the day karon kay starts with letter A. Nga, kanisiya, ato ni siyang ma-define sa usa ka scent. Kanang, hala, ang imuhang letter A ba or ang imuhang blank ba kay nangalisbog yun ang baho. Tungod sa kahumot. Letter A na siya. Unsa ko nun abi, i-text ko na sa itong text line B, 0923-112-8701. I-text sa itong text line Idol ha, 0923-112-8701. Letter A na siya Idol, nag-start with letter A. Ang blank or ang muhang letter A na nga lisbog yun doon sa kakumot. Sige, i-text ko na sa itong numero B. Kuan ba mo, makatubag ba mo sa to ang pangutana kong adlawa, be? Pumugana pa ba ng giingon yung vocabulary? Alas 3:40 na Idol, kirigihapon si Idol Tony sa adlang Domingo, pizza 31 na sa buwan sa Mayo Idol. 3:40 na sa kahaponon!

0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Bisaya pa imo, Domingo!
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. May mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makidua o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo.
16: Smart,
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart,
15: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart,
15: tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis bawat pahid.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tay mo adto sa Mactan New Town ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. Ug pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, ug pagdaog og amazing prizes samtang inyong gitilawan ang kaisog ug kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa. mesa, games o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana o mga pe, makiduwa o makineskaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, Newtown. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.

0: 93.9. Bisaya pay imo Domingo. Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya. Bisaya pay imo Domingo.
1: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

Ako na, grabe dali as oras, doll, ha? Parating pagkadali as oras, Idol Tony. Alas 4:02 na dayon, no? Kantahan raman taning Idol Aiko, eh. Wala unta. Naning asa-asa mag-uka diha. Ay, magkatawa man ko aning nai. Sa atong bislong karon na ini tubag. Siya, good afternoon, Idol Tony. Ang tubag na ko sa bislong kay Ilok. Si Renato ni from Laong. Ano man na, doll? Nga nang ingon ana man ang show. Dili man Ilok. Ito rin, nangalim yun ang bahos. Ambot lang, yun yani, ni Renato. Uy, si, kung ano, si Jess Maroni, Idol Tony, Aguanta. Agwa. Aguanta naman noon. Agwa di. Agwa ko no. Kung agwa ang... Unsa na siya, Adol? Unsa nang agwa? Vendetta? Unsa ba? Alas 4:02 na, Idol. Nya, kuan naman, ato na ihatag, hindi ni maglibog ni mga kuan na to, listener na to. Unsa na dyan ang letter A, Idol Tony? Usa ni siya ka-definition sa smell, scent ba? Kanang nanga, unsa man, ang imuhang blankay ningalis bugyo. Dili ang Ilok ang ningalis bugyo. Grabe na po ang mga person. Ang imuhang, unsa man, ang imuhang alim yun. Ang imuhang scent ba ng alisbo? Tungod sa imuhang kahumot ka na, alim yun. Starts with letter A. Oy, happy-happy listening diha sa may kuan ha, atong mga idol diha sa Bulacan, na diha sa may Lahog, diha si Podromo. Ato ang mga listener diha sa may Tinago, o ganing sa may Tehero. Hapon sa may Pasil, Basak sa Nicolas. Mayo-mayong hapon, mga naninda diha sa may Carbon. Kumusta? O dadi sa Kulon. No, naata diha sa mga malls, mga tindahan. Kumusta man ang inyong pagpaninda? Kumusta man atong mga tenderang tendero diha nga mga gwapa? Ha? Basig mauna pa magkahalin diha, doll. Bantay-bantay na inyo mga tenderang tendero. Oh my God. Nagkuan na sila diha. Nasiplat-siplat na sila. Na sila yung maharbat. Ha? Alas 4:04 na, Idol. Wala tayong oras sa programang Bisay Apay Imo. At tangi kaya ako gihapon ang musunod. Ayat ang balita sa hapon, yung adlaw nga Domingo. Alas 4:04 na, Idol.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Game ka idol?
12: Game sa to idol.
11: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
13: Ang Idol mo, DJs.
14: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
15: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
16: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
19: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
20: Ang tamis mo, ngisi. O kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
21: Ang market man on the run, Idol, B.
22: Ang chikador. Orang sexy idol Chicksy.
23: Ang idol nga Bini idol Kenny.
24: Ang idol nga White Corona inday na Bina.
25: Ang laagan nga Pretty idol Tweety.
26: Ang bugoy nga Good Boy idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, we.
0: Ay, mauba. So, kayo ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o dagan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: FM. Balita! Headlines! Karoon!
1: Oras sa IFM, alas 4.17 na sa kahaponon. Adlaw ka rin ng Domingo Pit sa 31 sa buwan sa Mayo 2026. Ginigapon si Idol Tony sa Adlong Domingo. Lago ng tudling sa itong balita karong hapuna sa balitang lokal. Gipahugtan sa Subo ang seguridad batok sa rentangay scam o kidnapping. Kini ang pasidaan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang sa dugang pang balita, nagpangandam na ang mga bus terminal. Nagdumala sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron masiguro ang mas maayong serbisyo alang sa mga commuter nga gilauman nga adunay pagdagsa sa mga pasahero sugod ning unang semestre karong buwan sa Hulyo. Sa rugang pangtudling sa itong balita karong hapon na sa balitang nasyonal, Bagyong Domeng nilambo ngadto sa typhoon category. Samtang giduso ni House Committee akon karon. A House Committee on Higher and Technical Education Chair. Matod pa ang pagtambong sa mga senador sa impeachment trial ni VP Sara. Kinahanglan yung kuno ning dili pa screen lang. IFM. Samtang nanawagan na si Sika Heritage Advocacy Group nga hunungo na ang Salex Project tungod sa epekto ni ini sa kalikupan na sa mga komunidad nga maapektuhan sa maong proyekto. Mauman ka itong si pamutol na skilled sa kadalanan. Inya ka ng mga environmentalist, ng mga Heritage Advocacy Group. Hindi na kuno na pamutlon lagi. Inya, nanawagan ni karon sa DPWH. Samtang sa balitang international, US, UK o Australia nagtinabangay sa pagpalambo sa underwater drone alang sa depensa o proteksyon sa undersea cables. Kompletong detalye at ang imusunod na. Oras sa IFM 4.19 na sa kahaponon.
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. IFM Balita sa hapon, Domingo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Alco Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
0: Ang keratin naman!
17: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita sa Hapon, Domingo. Ayaw pauhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon, Domingo.
2: IFM Balita.
3: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: idol! Alas 4.29 na gyud. Kumusta itong mga idol? Dihan tao ng orasa. Ay, grabe ang nag-uwan, nag-dag-om. Humani, balik na pudog init. Good luck. Talisang original native Lechon and Belly. Hello, idol. Good day. Maing adlaw po na ito diha sa Lechon. Lechon Belly, baka na... Oh. Gutom mo naman dahil kumakabasa sa comment. Ay, hello sa mga taga-Talisay. And si Sabihon Adrian, hello idol, hello pod idol. Kumusta atong kahaponon, dol? Aba, nagbukot-bukot taw ni Dre Idol Tony. Nagbukot-bukot, Miss Humble. Kaya pati na magyong pagka-bugnaw. Isa makabugnaw o ka-cold sa iyang mga churba. Chelsea Aying, good afternoon, Idol Tony. Please ko pa-shout out ni Papa Dondon Aying og ni Mama Mylene Joy Aying og ni Tia Presi Aying. Happy, happy listening na to diha, Idol. Si Ma'am Vanji Panding po niya nagpaminaw. Uy, happy listening po. Good afternoon, Idol Tony. Naminaw midiri. Well, nagbiyahe sila si... Pa-shout out po siya sa iyahang family. Sila Nila, Risa Seriales, Rafi Cleon... Clinoir, Renilyn Seriales from Baby Combat ni Idol Tony. Listening from Bulacan. Happy, happy listening sa mga taga Bulacan. Katawa mo ko ang answer niya pag ganina si Bislong. Eh, kaya nga. Ilok man ang iyang tubag. Natubag na yun ako ganina. Doon na ingon na tawag Alimion. Happy, happy listening sa mga taga-Kuan diha, ha? Sa mga taga-Bulacan na to diha nga mga listeners. And yeah, 4:31 na idol at ang iyang kompletong detalye sa itong balita karong hapuna. Adlaw karong nga Domingo Pizza 31 na sa buwan sa Mayo 2020. Daghantang mga balita karon niya. Kani unsa may itong mga highlight nga balita anigikan sa lokal, nasyonal, regional o dinhinapod sa kuano balitang abroad. Atangi-atangi. 4:31 na sa kahapunon.
1: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
2: Mokini ang IFM.
3: Balita.
2: Balita. Lokal o nasyonal.

oras sa IFM, alas 4.32 na sa kahaponon. Ang hapon Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Domingo. Ako na sa itong balita karong hapuna. Atong kuan na ni Sabayon, ito ang balitang lokal. Gipakusog karon matod pa sa dakbayan sa Sugbo ang seguridad ug kampanya batok sa kriminalidad human sa sunod-sunod nga kaso sa rent, tangay, scam o kidnapping sa Barangay Barilan. Ipasidaan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga car rental operators na magmatngon sa mga nagpakaaruning ng customer na magrenta og sakyanan apan na dili na kini ibalik. Magkuan ka, mangrenta ka, di ni mo iuli. Matod pa ni Mayor Archival, aduna may mga kaso din ng mga girentahan sakyanan, gibaligya gamit ang peki ng mga dokumento. Para mapugngan ang maong modus, nakigtambayayong ang syudad sa HPG7 o PNP alang sa mas paspas nga pagmonitor. Pagbawi sa magikawat ng sakyanan, giawag usab ang mga operators nga mag-verify sa mga ID, magpamatuor o GPS tracker, o higpitan pa ang pagproseso sa mga dokumento. Samtang na-recover sa kapulisan ang usa ka SUV nga gigamit sa giyong kidnapping sa Baniland, o formal na kinigikasuhan ang unong ka mga suspetsado. Giawag si Archival sa publiko nga magpabiling alerto, tumutabang sa pagmintinar sa kalinaw o kaluwasan sa syudad. Sa rugang pabalitang lokal, nagpangandam na ang mga bus terminal nga gidumala sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron masiguro ang mas maayong serbisyo alang na sa mga commuter samtang gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero sa pagsugod sa klase.

0: sa unang semestre karong buwan sa Hunyo. Ang mga preparasyon, gihimo kini aron mo padayon ang luwas ug epesyentong operasyon sa pampublikong transportasyon panahon sa balik eskwela. Labi na ala sa mga estudyante nga mobiyahe gikan pa sa nagkalain-laing bahin sa Sugbo ug makasikpit nga probinsya. Matod pa ni Jason Masirin, ang operation manager sa Cebu North Bus Terminal, andam na ang mga personnel sa terminal sa paghatag og tabang sa mga pasahero, labi na sa mga bagong estudyante o freshmen. Wala pa maanan sa palibot sa dakbayan. Isip ko ni kabahin sa pagpaligon o seguridad o pagpaayo usab sa pagmonitor sa mga kalihukan sulod sa terminal. Dugangan usab ang mga closed circuit television kong CCTV sa Cebu South Bus Terminal o CNBT. Sa Cebu South Bus Terminal, misaka na kinigikan sa 16, ngadto na sa 24 ang gidaghanon sa CCTV units. Samtang sa Cebu North Bus Terminal, nadugangan kinigikan sa napo, ngadto na sa 16 ka unit. Aron mas epektibong mabantayan ang dagan sa trapiko o kalihukan sa mga pasahero. O makatabang usab sa pagpugong sa mga iligal nga binuhatan. Alas 4:35 na sa kahaponon sa dugang pambalita sa balitang regional. Nakit-ana og na-recover sa search and retrieval team ang patayng lawas sa usa ka lalaki gikan sa Quadrant 2 sa nahagsa nga building sa Barangay Balibago, Angeles City. Karon lang yun ang adlawan, no? Buntag karong adlawan. Matod pa sa report sa Unified Command ngadto kang Angeles City Mayor Carmelo John Lazaten II. Tungod sa maong pagkadiskubre, misaka na sa pito ang gidaghanon sa mga namatay sa maong trahedya.
1: IFM Balita!
0: Ginaladayon sa City Health Office ang biktima alang sa alang sa dokumentasyon, subay na sa higpit nga disaster victim identification protocol, aron kini masiguro ang hustong pag-ila sa iyang identidad. Matod pa sa mga otoridad, adunay nakit ang vaccination card sa lugar nga posibleng makatabang sa pag-ila sa biktima apan parayon pa kini nga giperipikar. Nagpadayon gihapon ang search and rescue, retrieval ug clearing operation sa lugar samtang gipangita pa sa mga responder ang uban pang posibleng biktima nga natabunan sa mga nahagsa nga bahin sa maong building. Naitabo ang maong trahedya human kini mahagsa ang usa ka building diha sa may Barangay Balibago. Atong milabayng semana diin daghang mga trabahante ang gikatahong natanggong sa maong building. Grabe no, ang construction ani ba? Habog kang building nga 9-story building. Nga ang ending kuwang maday ni sa ligon. Kumpiyansa ano dapat i-check yun kaning gikan sa materyales, gikan sa pagtukod, sakto ba nagmaterialis, wa ba nagpatugtog ang mga kuwana, wa ba nagi
1: IFM Balita,
0: okay, anomaly anang pagpatukod ana, sakto bas budget o gikuaan bas budget, dapat yun subayon i-check yun adaan o sa magtukod og mga habog nga building
1: IFM Balita.
0: Samtang gipasalig usab sa lokal nga kagamhanan nga magpadayon ang paghatag og tabang og suporta sa mga pamilyang naapektuhan sa maong insidente. Alas 4:37 na sa kahaponon sa dugang pangbalita, nanawagan ang usa ka heritage advocacy group nga hunungon ang Southern Access Link Expressway Consalex Project tungod sa epekto niini sa kalikupan sa mga komunidad nga maapektuhan sa maong proyekto. Kini ang pahayag ni Diego Torres, ang tour guide o co-founder sa Renacimiento Manila. Ato sa Lakad Kalikasan Heritage Walk nga gipahigayon karong adlaw, Mayo 31. Ato sa mga kalihukan, gipakita sa mga partisipante ang mga kahoy nga gipamuto sa Quirino Avenue. Isip kabahin sa pagpadayon sa Salex Project nga gipangunahan sa San Miguel Corporation at sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Matod pa sa grupo, dili lamang ang kinaiyahan na maapektuhan sa mga proyekto. Kung dili usab ang mga residente o komunidad nga anaa sa palibot ni ini. Busa, ilang gihangyo ang mga otoridad nga suspindihon og usbon pag-usab ang plano sa proyekto. Samtang nahinumduman nga temporaryong gisuspinde sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang pagpamutol sa mga kahoy sa miaging semana. Matod usab sa DENR, ilang tun-an kung adunay mga kahoy nga mahimo pang maluwas pinagi sa earth balling o pagbalihin sa mga kahoy nga doon sa laing lugar, imbis nga kini putlon.
1: IFM Balita!
0: Sa rugang pabalita sa balitang nasyonal, gipasiugda ni House Committee on Higher and Technical Education Chair na si Jude Cedre nga kinahanglan nga personal nga mutambong ang mga senador sa umaabot nga impeachment trial ni VP Sara Duterte para makahatag, matod pa og hustong patas o paghukom. Ibutiag ni Cedre ni antong Sabado kagahapong adlaw. Isip tubag sa mga balita nga doon ay posibilidad nga tugutan ang pipila ka mga senador nga moapil sa paghukom pinaagi sa remote o online participation. Matod pa niya, importante ang physical nga presensya sa mga senador tungod kay doon ay mga mahinungdanong detalye na mas masamta na makita kung anaa mismo sa korte. Sama sa mga lihok o reaksyon sa mga testigo. Ingon man ang tensyon o interaksyon tali sa prosecution o defense. Adil ihingpit nga mapakita pinaagi lamang sa screen.
1: IFM Balita!
0: Ano sa mga inyong sugyot ani, uban di ginmutugot ani. Mutugot aning online-online. Uban po, uban po na itong naasasinado. As majority, sample ato si Ruben Padilla. Ano, hindi man ko natugutan kay okay lang ko na mag-zoom. Kamu, okay ra ba ninyo ang zoom? Ako mo, ingon, napos minority black na ano, mag-zoom-zoom man ta. Pandemic ba de-ero? Gamitan pa bitag force majeure. Gilekturan of force majeure. Samtang sa dugang pang balita. Sa pinakaulahing balita na ito karong hapunan sa balitang abroad, nagkasabot ang Estados Unidos, United Kingdom o Australia sa pagpalambo sa bagong teknolohiya sa underwater drone. Aron mapanalipdaan ang mga undersea cable o mapaligo ng ilang depensa ilawom sa ilang alyansang militar na gitawag og AUKUS. Sumala kang UK Defense Secretary John Healey. Ang Uncrewed Undersea Vehicle kon UUV o walay tripulante nga sasakyang pangdagat o pangilawom o undersea vehicle. Ginauman nga andam ng gamiton sunod tuig. Wala pa hinong gibutyag ang kinatibok ang gasto sa mga proyekto. Apan gipahibalo nga makontribute ang United Kingdom o kapin sa $201 million alang sa maong inisyatiba. Himo ang maong pahibaw atol kini sa Defense Minister Security Summit gipahigayon nga do sa Singapore. Ang AUKUS project o defense pact itukod pa ni adtong 2021 nagtumong sa pagpalambo sa kooperasyon sa tulo ka nasod pinaagi na sa paghimo og nuclear submarines og pagpaambit sa maghibaw og teknolohiya sa militar.
1: IFM Balita!
0: Alas 4:42 na sa kahaponon, garing bahina hatod kaninyo sa Sugat Roll. Kaya nakaroon na nga doon nagipamati nga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Sama na ako idol, nagtumar po kong Sugat Roll, kaduha o katulos o sa kaadlaw. Nalagsik ako po mati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Ang Sugat Roll, doon ay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabas, C para sa kamote, o D para sa duhat. Nga diinggikan yun, sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatamba sa paglisod og tulog kon insomnia, constipation o makapugong usab sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Suway ninyo tumar matag-adlaw ang Sugat Roll. Bangkini pahinom dom mga food supplement dili tambal sa bisan unsang matang sa sakit. Alas 4:43 na bago to kompletong detalye sa itong balita karong hapunan. Adlaw nga Domingo, pizza 31 sa buwan sa Mayo 2026. Alas sa dugang detalye og impormasyon mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Oras sa IFM alas 4:43 na sa kahaponon.
1: Ito ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: IFM Balita sa hapon, Domingo.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.
12: So.

0: Plaza Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
9: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: 93.9
1: IFM Balita sa Hapon Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon Domingo.
2: IFM Balita.
3: Ang tanis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 4:55 na. Kumusta naman ninyo hang adlaw diha, Idol? Ara ka pa ni kay Sikay na ba ang all? Nakahikay nagpanihapon, Idol Tony, di adiri nang kuan intaw na ning kamot intawong maka kuan sudaan. Paningkamot jud diha, Idol. Kay manarabay mangayo ding bata nimo. Unsay sudaan ang tuo renta? Unsay sudaan na? Gutom mo na diha kay alas 4:55 niya kani bitong hapon na gutom-gutom na baya mangita na tagbahaw dol ha. Murag ako ron siguro yung mangita tagbahaw, murag ako'y gigutom sa ba. 4:56 na wala tayong oras sa programang IFM Balita sa hapon, Domingo. Ako gihapon yung kauban Idol ha, sa adlong Domingo Idol Tony sa Kahanginan Idol. 4:56 na. Unta nga ma-enjoy ninyo ang inyuhang weekend Idol. Maura gid na importante. Ya mag-uban-uban ta sa sunod nga higayon, ha? 4:56 na, happy Sunday. Ya amping-amping mo kanunay di Idol ha kay mo. Ara magyo mo laing mo ingon ninyo diri nga DJ nga pag-amping. Amo ingon gyud. Buto pag-amping mo diha kanunay Idol. Uy, advance happy birthday di ay ni Lolo Mario William Casquejo. Matod pa ni Chelsea Aying. Si Ma'am Evangel, si Ma'am Vanji Panding ang nagpaminaw. May hapon Idol Tony. Dira sa may Ginguog City nga nagpaminaw po nato. Si Ma'am Carissa Pulutan, greet ko og happy birthday sa akong mga anak, si Mary og si Michelle. Happy birthday, doll! Og happy fiesta na pod sa Sikatuna Alcohol Berhen Visitation. Salamat pod, Idol, ha. Maing hapon na to, diha. Maing hapon, Ma'am Carissa Pulutan. Birthday day sa iyang mga anak, sis. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday, sa mga nag-fiesta. Happy fiesta! Alas 4:57 na sa kahaponon, Idol. Wala na taigong oras. It's time for me to say bye-bye. Niya, mauna lang to ha. Mag-amping mo sa kanunay. Labi na sa mga kanunay nga mubiyahe. Mapamotor man na, mapasakyanan man na, mag-taxi man mo, mag-four wheels man mo, mag-bike man mo, maglakaw man mo. Tanan-tanan, ha? Sa inyohang mga lakaw, aran mo ulit ang safety, malipay ang ato ang pamilya. E na apay nagpaabot na to, always ganoon na itong hinumduman, itatak sa itong hunahunag kasing-kasing. Oh, niya, kani pong uban, nag-amping-amping man, mi Idol Tony, niya, ang kanimang uban mo, hindi mag-amping. Imbis mag-amping ta, madisgrasya na lang noon ta, makasugat ta, kayo man yung nag-amping ng uban. Maubit ang mag-remind ko, ha? Na, sus na, sa mga jeepney drivers na to, diha. Okay, pagpahinay lang taon mo, niya, i-relax ang huna-huna, makakita tag-inkwentros kadalanan, huna-huna, agad niya na pa mo'y pamilyang ulian, ha? 4:58 na sa kahaponon, Idol, happy Sunday! Ugma, Lunes na sa Dole, bye-bye for now, kinagihapon si Idol Tony! Ang tamis mong isi ko, sugmo abi-abi. 4:59 na, Idol! Bye for now! Russia.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Kelly, Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM Balita sa Hapon, Domingo.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
5: Ang keratin na may plus!
6: Keratin Plus!
1: Ang keratin na may plus.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy kulob!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw na coffee experience sa Bicon 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo adto sa Mactan New Town na ang pinakalamig na black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at Bicon 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prices, samtang inyong itilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Adunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makiduwa o makinescaferia with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa Bicon 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaferia hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. Og Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro natural, pinakalami nga black coffee.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress.
25: Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
26: Empress Shampoo. For impressive hair.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
27: Max Alaga. Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Game ka, Idol?
32: Game set ka, Idol!
31: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
33: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
34: Radyo Eskolar ni Idol!
33: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
34: Now here we stand, unafraid of the future.
33: libre ang uniform mag school kits. Busa ayo paglangay. Limited slots lang ni.
0: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
33: Kung interesado ka idol, i-message na yun si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJs.
2: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami T.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
32: Ang bugoy nga good boy, Idol Dab.

na ba? Relax, unwind, o paminaw sa mga tukar na makapasayo o makapakalma. IFM Sunday.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang husay!
3: So easy to use. Everest Washing Machine.
4: Han, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww.
3: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
6: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Tamfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
8: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh.
8: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako plus Alcoplus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus!
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Alco Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
16: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
18: 93.9 IFM.
19: Apong nalpane!
20: Aigol! Aigol!
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus.
23: Keratin plus.
24: Ang keratin na may plus.
25: Mga idol! Ready na ba mo sa pinakalingaw nga coffee experience sa BICON 2026? Mark your calendars this May 30 and 31. Tayo mo add to sa Mactan New Town na ang pinakalami nga black coffee sa inyong paboritong event. Visit the RMN and Nescafe Classic Nescaferia booth at BICON 2026. O pag-appeal sa mga fun games, exciting booth activities, o pagdaog og amazing prizes, samtang inyong gitilawan ang kaisog og kalami sa Nescafe Classic na pwede nimong kada adlawon. Dunay mga sorpresa, games, o daghang mga coffee activities nga siguradong suwak sa inyong barkada moments, mga idol. Tana, o mga pe, makiduwa o makinescaperya with Nescafe Classic this May 30 and 31 sa BICON 2026 sa Mactan, New Town. Ang Nescafe Classic Nescaperya hatod kaninyo sa 93.9 IFM Cebu. O Nescafe Classic, pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, kuman sa tulokabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
26: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
29: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
32: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
33: Ganyan ang Pinoy!
34: Ang Pilipino may isang salita.
35: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3. Dito ako, believe.
1: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Kasalan o sa balay? Ayaw ka, wala ka? Naatay ko parang aparani mo. Ayaw tong Sunday on the beat.
1: Mixing right now.
2: Kulas ni Duk.

0: mixing right now.
1: Kulas ni duk.
0: Mixing right now.
1: Kulas ni duk.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: 93.9 IFM.
10: Pugnan pa ni!
11: Aikol! Aikol!
12: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-Empress.
15: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
15: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget.
21: So.

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
2: Your bill, sir.
3: What? 40,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
1: Price check or...

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.
2: Yeah. Kulas dilo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede pod mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Say my love begins, a whole new world is waiting. It's my father's.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo
3: Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.

0: mixing right now.
1: Con las de look.
2: Hey, everybody!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
2: Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
10: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang Chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, enday mabina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay!

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: Spotify sa ay!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magminahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Piliun nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa, ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha! Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
3: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking.
2: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O glibig mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang Chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

trip imo gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay.

0: happen in Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, tig. O gila ni Pugitik. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona, inday na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: sa puntag o gabi ang naasi ang parangin mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9.

0: ba? Anak-anak pa ka nga save Mother Earth, pero ako makapotol o kamunggay, huwag ka murag mapatay. Huwag ka mo, ma. Huwag ka nga ni.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9 IFM.
3: Bahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say you.
5: You and I.
6: And I.

0: This song is brought to you by iBerry.
1: Hello, wey! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ko, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, VJs!
5: Ang tam is mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
6: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang ngayon nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
0: Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Umulan man o umaraw, tuloy ang sound drip. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastosil. Silyado ang bubong anuman ang panahon.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if night period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
2: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
2: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramaday ang tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
4: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, sa supermarkets, and grocery stores.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos, busa sa nang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
15: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
14: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
0: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: DTX 500 ang tupa kontra sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500
17: epektibo
18: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500
18: imo sa disugard sugar cane extract
17: ang anti-diabetic property
18: gikan sa palaya.
17: DTX 500
18: garantisado,
17: highly recommended
18: sa mga eksperto,
17: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: DTX 500
19: po si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500 walang kakapsula daadlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
20: Sir, health testimonies.
21: Health testimonies.
20: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule og Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Kidney jud ayo akong kilid nga naka hilig jud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko awan ah, nga kalisa jud na wala. Wala na ko naka patik up wa na ko gibati nya ka antok karon nag minit na ko. Antok karon. Ayon ako, humikang sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na biska.
23: Tuhod. Siko. Hawa.
24: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan.
2: Make the right move!
24: Inuma ang Artisin Adlaw-Adlaw. Mapalit ang Artisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Artisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
16: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
4: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
4: Para malinaw.
21: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: EO, love your eyes.
26: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
27: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
29: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino may isang salita.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3. Dito ako believe.
34: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
35: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
36: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
37: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
38: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
37: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
38: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
37: Heavy duty linis, bawat pahit.
39: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
40: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
41: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
42: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
40: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
41: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
42: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
40: ACS.
43: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
44: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
45: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
40: ACS.
45: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
40: ACS.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yo akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uma na kay pagkabuntag ato, nakabati di sa radyo. Ato pag-abot, ipatumal ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
7: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Ayaw gani pangilabot. Gidisiplinar na ako ning imong anak.
11: Nobel. Nasakit na ang bata ko. Tay, agay, tay, agay, tay, tay, agay.
10: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka, busa ako ang mas nakahibalo sa atwa.
11: Noel, dili na maayon ang imong gimo.
10: Haydi mayo, kiniang amay ka nimo.
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
14: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
16: Hello, Washi.
17: Hello, Mommy.
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: You need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
21: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS!
0: Zed Health Report.
23: Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko.
1: akong sugar, 304. So, kanina na pinom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The mm-hmm other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tunay, natural at orihinal.
27: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran dumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabi ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
0: This song was brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
4: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Ang galing! Pang matagalan!
8: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
8: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh.
10: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako plus Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Law, calcium sinuside sinukot, dayong tulog inikagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry. Sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Rinal.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus!
12: Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus.
14: Kining corned beef na lang usab, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Di man sa'yo pang okay ra.
14: Pero
15: sa Star

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami! Undangi ang drama.
12: Angeline!
13: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWLC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan, tulad ng BWOC Kids.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Tarihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman. Naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural, kaya safe na safe ang MX3 500 mg capsule. Para po sa inyo, mula sa bata hanggang sa matanda, may maintenance man kayo o wala, para sa inyong malusog na resistensya. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
10: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
9: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
11: Magnolia, feeling good, set up.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
17: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.

0: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
1: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
0: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
1: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
0: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Arisa.
1: Hoy, asa man ka?
0: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Seth, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, nila kalusan juice na wala. Wala na ko naka patik apa iwa naman kong ibatid niya kaantog karo nagminutin ako kaantog karo na ayon ako humikan sa Kogo ng Panyawan Pablito Simudlan amon isa isin tanakapin sabay na bispa.
6: Ubo ng anak nakababahala baka plema para dyan Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema, ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
7: Pampatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pampatang Lagundi, Plemex!
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress!
12: Impressively smooth, shiny, and healthy
13: with regular use.
12: Naka-empress! Nakaka-impress!
13: Try mo na, sis!
12: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
14: Empress Shampoo for impressive hair.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamo

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Aga.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
5: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
6: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sakit protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasdo.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Nga naman,
1: maayo mo, Mix.
2: Og si Minto?
1: Hiloy, og kanta ba? IFM, unto na, manglayat sa ta!
2: Paksit, layat!
3: IFM, unto na, manglayat sa ta!
2: Manglayat sa ta!
3: Sayaw na! Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita!
4: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
5: IFM, udto na! Manglayat na ta!
6: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha, kahit paniliviran di ka. Saway-saway na ko, labo pang sawayo nun. Aw, Kuya Juan, mapungal ba ni?
7: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Ang oras, getod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Dahil si Limarin. Napag-multivitamins. Mag-Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841

0: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mga napkin?
1: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha? Huh?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mupay mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: More dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
0: Naka-empress? Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
15: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
14: Racho to eh.
15: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
19: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
20: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So, fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product tag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
21: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, masabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
31: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Kimong anak!
32: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
31: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! mo sa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
32: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
31: Hayde mayo! Kiniang angay ka ni mo!
0: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
1: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
5: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami, undangi ang drama.
5: Angeline.
6: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustang.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Hello, eh! Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol! Idol.
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol! At ang oras, alas 3:09, nagtas ka buntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyul.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol, mamitik.

0: 93.9
1: IFM. Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Idol, at ang oras, alas 3:14 na tayo sa Kabuntagon. Maulang yan pala itong tingog, ha? Maulang yan pala itong tingog. Murang one awesome. Mayong buntag! Mayong buntag sa tanan! Sus! Nakuratan dyan ko kayo ng layat yun. Ibig sapit na unta ng layat yun sila tanan. Monday karon, June 1 na yun. Ah! Lash, agit, mayot, nasagway, tingog! Ana lang ginang siya, mamitik no, diba? Oo, magmalipayon ta sa adlaw nga Lunes. Kamu, ibang kapoy mo din na. Ako, wala kong ikapoy, pero kipagaw ko. Mami, ako gingon nga ba sa mapagaw, gani ko dugay, kay kumaulian. Bisang inyo pa kong tagaan o glami. Ay! Bitaw yan na stress, kin, sinatas kabuntagon, idol. Hinahinay na mo niyang kamas, hinahinay na mo niyang kamas. Kay Addo na tanoy. Oras sa IFM o sa Tibok Metro, Cebu, alas 3:15, nagdas kabuntagon. Haya-haya, Ros, nagakuan o nakapaldo kahapon, mga idol. Paldong paldo, o diba? Imta na. Kanya, balik kay Sikay, tas atong kusina, ang abuan, wala to, masiligi gabi eh. Wala masiligi na to gabi eh, kay ni Pangkapoy. Di mag-all, karoon na lang na siya limpiyohan, mga idol. Sige na. Sige na, larga na ta. Larga, larga. Magbingo ta, larga, larga. Mura magbulan doon, oy. Sige. Pinagay, ato mag-umusawa na ito mga pinalangga ng Carbon Market. Ato ang mga paninda din, ha. At ang atangin ato mga paninda. Ayaw mo pag duka-duka gihapon. Kaya na ay mga kuan din na ha, mga wa di ha, mga idol. Ano ragin na, no? Ato ragin na siyang bantayan. Di lagi nimo tingog akong katawa, dili. Asa pa ba ni, oy? Nag-aunsan pa ni diri, oy? Ang mga kanta ng layat, ang mga... Kita ay, attendance check tayo. Wait lang, kuha ko sa nila ko, di ako sa kikuha kay kanang nag-charge naman ako mga idol, oy. charge lang para mabuhi tantanan, charot. At ito na ko, hello, mayong buntag.
1: Hi, mamitik, naunsa mo na yung buses.
0: Lagi, oy, nadaot naman ni, oy.
1: Ikaw no, pero pilit kita mo bangon. Kapoy, manita kwarto.
0: Kani, maog yun. Sakto dyan. Miss M, di si Miss M?
1: Kapoy, bitaw ko kay nabingo may gabi kay nag-opening salvo manili.
0: Ah, sa
1: hindi... Ikaw nang sugod sa nabina sa senior San Antonio di Padua nga magpisa karumpit sa tiyan.
0: Ay, oo! Sakto di ay kaya nga muasang pikas iskinita dire. Nagpista mi kahapon. Sila sa nagsugo na itong Friday.
1: No, gani din. Balot ka po eh.
0: Bitaw.
1: Manigong pagtubig ako, nagmata alas 2:50 pag itaw.
0: Mao ba, Miss M? Oo. Mao yun, yun yan. O sa oras na naman ang bingo?
1: Papaman to sila na naman.
0: Ah, nibiya na lang ka, nibiya na lang kanila.
1: Tupa,
0: yung
1: kaysanan.
0: Mao. Yung gisat
1: ko,
0: magtigong
1: magtubig.
0: Ah,
1: winig ka, umawa na
0: itubig. Mao, no. Pait kayo, itubig, Miss M. Mao na nga. Mamundo kita, mamundo ta. Sige.
1: Yeah, matuog na lang ko inig.
0: Human.
1: Sorry, mamatang ko inig. Ay, sana ay, itindal, alauna ba?
0: Ah, dear IFM, oo. Bitaw, relax, relax niya kay nagbingo. Una, nakadaog ka kami eh.
1: Wala dyan daw.
0: O sa'yo mga premios inyong bingo gabi, Miss M?
1: Dagan, sari-sari. Nai-gisiri, nai-kwarta, nai-bugas na.
0: Oo! Makalingaw ba yan po, no?
1: Oo.
0: Maog yun.
1: Kapoy lang.
0: Oo. Patong na, naluya po karoon. Nawa. Ay, tagay ko Words of the Day karoon. May para ma-alive ta. Words of the Day ni mo. O sabi mo Words of the Day, Ron?
1: Wala ko'y nauna-una. Okay, idea. Ikaw, mamiti.
0: Wala ko'y nauna-unaan po. Kaya ano? Ready na ko tanan diri. Paghapit tayo ng kumutingong ng laya tanan among kanta diri na natagbaw na po ko.
1: Maghimoy mo lang.
0: Maaw lang eh. Kuan, atong words of the day karon kay bulhot.
1: Ha?
0: Bulhot.
1: Hala.
0: Sige, bulhot. Iguna na ba? Ikaw sa may meaning na bulhot para ni mo. Let's go
1: party. Hala, nakutor pa. What the humid? Ay, police, bulhot.
0: Ha? Miss M, bisag probinsya, mag-helmet mag-hapon, no?
1: Ha?
0: Bisag probinsya, mag-helmet mag-hapon, mag-motor.
1: Oh, ang problema, mag-helmet ka din, what, ay motor?
0: Mauna, oo, mauna'y katigalahang dako.
1: Saan ka po yan, bitaw? Lugod
0: pa na, oo. Sige, hindi kasi ba yung ibang ibang shoutout din, ha?
1: Good morning ko sa mga hapla boys, ugayan girls, yun ang natulog pa.
0: Nakadaog lang sila gabi eh.
1: Ay, magbrigada, eskwela ra ba ron?
0: Oo, mahog yun.
1: Saan ay mga anak? Ako ang makoy anak, bahala mo diha.
0: Ha? Oo, mao. Mao na matuhog ka ron, inikahuman ni mong sahod ng tubig.
1: Matukoy
0: ni Kauman
1: o pamahaw,
0: dayon mo mata na po kinikaw to. Relax, relax lang din na.
1: Dayon, good morning ko sa parente sa akong ex-president, si Ma'am Berma Aquino. O katong ako paborito mo, sa gaang pag-argaw, kisa ganito, malimot.
0: Say board, stando yan.
1: O ang aktibong na sa carbon magpuyo.
0: Oy, birthday ba yan ni Ate Mirian Abadilla gahapon?
1: Ay, karon gahapon.
0: Gahapon, unya. Nanawag siya na ako, miss.
1: Happy birthday, Madam Marian.
0: Oo. Oh.
1: Abadilla, hi.
0: Oo, unya. Nanawag siya na ako.
1: Good morning, Mami Pili.
0: Kapuya ning Miss M, oy.
1: Sige, akong kaugalingon, bahala. Kapuy, duka, kung sa body, masabot. Tukari ko,
0: hawak mo ang brief.
1: Hawak mo ang
0: brief. Sige, ako'y play na. Ako'y play para ma-alive ka diha.
1: Nakapakoy, daghang ususan ng mga kurtina.
0: Sige, salamat Miss M.
1: Okay.
0: Bye-bye. Salamat Miss M. Alive kayo, Miss M. Ako mo nagkuhan kayo siya karun ba? Kita ay magkwanta, mag-attendan sex at ang mga idol. Attendance check. Nadali! Ay! Bayot! Bisa ko na tingog. Bita mo na ako na problemahan yun mga idol. Masa mapagaw kayo kung bisa makarelax na ko. Dugay kaya po kayo kumaulian. Mao siguro wag yung kunaminyo ba? Char! Charot! Bayot! Ato nito bagod! Hello, Mayong Buntag! Oy! Mayong Buntag! Good morning! Good morning, Ma'am Verma Aquino!
2: Mga mamisik, happy pista, mamisik! Mga gitaw pista!
0: Umanag yun!
2: Kaya gitaw!
0: Mana, nakuana, nakalingkawa sa sila!
2: Kaya na sila, lahat na sila, ang gusto na po mami,
0: pohon! Pero ni Ana daw, mag-verma, nalakoy pangutan na ba? Nagpag-misa daw nila itong Sabado, dibisahan man, no, mag-misa man! Ni Ana daw ang pare sa among kapilya nga nagmisa nga ang fiesta gidaw sa Santa Cruz kay dili Mayo kung dili September.
2: Mao ba?
0: Sige, ni Ana ko. Kuha, mao ba? Nga mao may nandan Mayo, di ba?
2: Malagi na mag-usapos sa mga ilhaw, mga patakal lang.
0: Oo.
2: Maglibog na lang. Mga tao, ina lang ganahan mo active sa simbahan.
0: Mao na. Kaya instead nga mauna itong naandan, naapoy upan, usabon.
2: Di ba kami, kaya iyo kami, isa ko mo sa Nicolas, mami no?
0: Dili, arimin sa sabi mi Diyos, Paris. O, remedios mi.
2: Oh, ang katong katusod daw kala, mga kailangan kumari ako ba? Ako, kuhaan ba kay... Pagpista lang sa Islamis at ba? Oh, yeah. Eh, kala sa ako mag-sihamad, ang iyong pista sa Tacruz, mag-lindis, Lubina ba? Oo, kay mami, layaw ko, ah, lindis ya. Eh, iyong tulong ang pari, isa sa ikulas ya. Four days na lang tulong ang pag-Lubina, ay, kay pista hulga yun.
0: Four days na lang?
2: Oh, mau kuno ilang ku kuno, pugis na lang tuloy. Kuma, position na dyan yun.
0: Wala, oi. Di ba sa... Karun... Mao lagi. Kita ba, makaingon ta ba? Makaingon ta na. O sa naman yung mga leader sa simbahang katoliko nga. Parang feel ako, wala po ni sila na mao.
2: Mao. Kami bisa diri kami sama apa jadi sama chapter bani ya. Kita lagi sama apa jasa. Kalau si bahaya kita lagi nak lipi sa lipi si mereka wakana grupo Paris Fashion Council.
0: Ah.
2: Ah, jadi lama patah kalau saya di rumah tu. Jadi ni rumah kami.
0: Hah?
2: Jadi ni rumah lo kerja yang kami sama.
0: Mau lagi. Mau gian. Kanang ang ato ang naandan, mga atong tumanon, oy, kay mabe na ato ang namatan, o kanang ananakan, o namatan ato, mga mga inana.
2: Kanang amo ang gusto sa imo kulaga, mami. Katuwa sa ipari nga assigned niya. Iigal niya ang December. December, kaya nga. Oo. Karun, di ba na mahimok kayo, mami mo yung awal dalawang mo. Unya, pagsunod sa laing sa pari, katunggihan ay ang mga ilasro at talabang makaganghan na kayo sila nga mag-pista. Kaya para din maabot ang mga schedule sa ilang misa ba. Dito pa sila gi-adjust-adjust ilang mga para sa sila mag-pista. Kaya ako, Ramila, ako lang. Kaya kita mo ako sa mga ako pa maghimutambo ng hindi. Ako din mo tala si Padre. Kung Padre, kaya ako, abang imakulat na mag ay Padre, amo lang, eh, malis ni Silver, nga siya. Ayaw lang, uy, ayaw kaya lang, ayaw ha. Buwan, kaya ang mga mamiri ko, no. June ko na hantod sa December. Ya masuk kalau nasi am kalau saya dah mahu pari ilmu saya kalau tetapi lagi tu ing mana nama isyak terlip kayak mau atau buk ya kalau mami bos kata dulu pista mami kayak kalau awal dia lagi yang aktif sa meeting tu ya pun bawa anak kalau dah amat itu lagi tu yo betul aku sih kalau saya nasi am pari kepada kalau natalo ako pa diba kayo sa ora pa diba ang amo amang inokulat diba kayo ipabalhi ko siya ng December siya hindi ay okay ba na ang iyong ha mamamili kayo ang pagsuan ko lang na mamamili pagkakalang relasyon sa iyo ha pagka kuan ba pagka
0: kanonais
2: oo pag isa lang isa lang lang kami pag
0: kanonais o yung kanonization ng anak
2: oo anak mami ginana ni Padre ko wala ko nagkuna na maunagin na
0: maulagi gahapon dagan kay nanumbong na ko gahapon nga mga paano ba mga senior citizens po ba na sa amo ah nana sila nga kanang mamitik ikon na ba ang pari kay kuan ko no ang yang wali ko no atong Sabado sa amo ang kapilya ni anak ko no ang pari nga dili ko no gyud ang Santa Cruz dili ko no na pwede oh, ang Santa Cruz dili ko no mayo ang kapistahan ni anak ang pari so nakutana sila kanon sa ading ginay fiesta anak father di ikon ko no pari September September ko no so mali po ko mga talwa sa kadugayon na mong kapilya niya ginoo ko
2: hindi sa kadugayon hindi sa kadugayon ato ay bawaan asal ka po sa Mayo tungkol sa Flores de Mayo
0: oo oh, Santa Cruz tungkol sa Flores de Mayo mao na mara nga apil sa niya
2: mami mao ba gina ato ang namat ang pagkakitabuot ay ang asal
0: ka murag ako nga bada-bada ang among kapilya diha no sa amo sa 3 de Abril Ma'am Verma murag sobra na 100 years ng kapilyaha na karon pa ko nakaingon karon pa ko nakadungog nga ang kuan ang Santa Cruz di, wala dili na Mayo kundi September daw
2: Nawa
0: na ko na minaw eh. Paano makaana na lang sa tatong kaugalingon na may dala sa wata maglabot-labot na lang kapistahan nun eh. Kay mura na asang pari magkapilapin naman ni Nog.
2: Kuan mami ka to nagmumula sa dalawa sa pista sa mga bata mami ba? Kaya siya sa lang kalibutan ka. Kaya mo sa takusal doon mami sa among chapel mami ka lang. Dua lah to niya mami ka lang. Susunod siya sa amo ang simbahan mami ba? Pinaka mo siya sa iyong papa gibot mo. Ba't na siya kapilya na gamay?
0: Wow!
2: Ato na sila dito mag-usaliyo. Hatod mami, napilinti na dito kagamayo mami kay iya man ang birthday mami.
0: Wala,
2: di ba na mo la, nakuha na mo la, magbudil-budil dyan na, dyan sa minti, inigapista,
0: gamayo.
2: Kaya sa mga bata, kay, ang ilang business sa oran mami, buhay pati ilang gilip nga ng lecture niya mami ba? Wala rin, lecture na dyan sa mga good.
0: Mau ba?
2: Oo, sa mga baldesa good. Wala lang pagkakantang mga matay na magiging ang mga uji na mami mo. Hindi ang magiging mamay mag sa mga anak.
0: Mau lagi, kaya ang mga anak, isikwanay na lang.
2: Oo, oh, kaya mga professional, magiging sila mami. Lailain mo, hindi na lang ako. Bilib ko sila mami, kaya December, alam mami, daghang kailang order mami. Malap, naslap ka na.
0: Wow.
2: Pasi sa mga na yung order ba, kaya on the way, ala, isa up na, hindi labor. Naagi sila, mag-assist sila, ya. Namatay man ito ang katong iso uli lang ka nagduwa ang isang kasusan.
0: Mao ba?
2: Mauto mo, oo, mauto ka lang. Kaso na iyan sa papa namatay, sunod, iyan mama, wala na. Wala na lang wala ang ulang gusto ba, pero ang ilang asla na lang, kaya kalusuan na sa lichong ba, napag yun eh. Napag yun, hindi na ilang bukagawa, gila ilang iyong bisira. Kung nga eh, mag-lichong-lichong di ha, maabang lang, pwede lang.
0: Maagyan.
2: Si Kati Papi, uy, si Mila, si Kuan, BT, o si Marilyn, o si Miss M.
0: Miss M.
2: Ang mga alergy sa pangin. Hindi na dito, mami. Nagluya po kayo, wato ka daog sa bingo.
0: Nagluya siya, ay, kaya wato ka daog niya. Kanaga sa'yo po, Kuan, uli na kuno siya.
2: Maula. Wala din siya energy na ayun.
0: Wala siya energy. Ako sa kipangutan ako sa itong words of the day. Wala siya wablangko.
2: Maula na. Lahi mo lang nga sa hula-hula. Sige magpalitan, guwapo.
0: Maula na,
2: Joy. Magdawag ka dito sa inyo pag-ibig, Joy.
0: Sige, salamat, Pamperma.
2: Oh, mami, a words of the day kay Bulhot.
0: Bulhot, eh!
2: Igabot sa Arabong Bulhot!
0: Salamat, Pamperma.
2: Sige, mami.
0: Bye-bye.
2: Good morning, mami.
0: Good morning. Lagi. Lagi kong lawas kahapon.
2: Ay, mami, ugo mo ka lang personal friend.
0: Ha?
2: Personal friend ba? Kala hindi nga personal friend. Mula na siya ka lang sa still ba?
0: Nabi, sa kung saka kung ako mo man for my dogay, kaya kung maulian.
2: Ama, wala ka. Sige, siguro ka ugo mo kaan. Ano lang. Sige, bye-bye na.
0: Bye-bye! Bye, number one. Ay, Diyos ko, Lord. Anong oras? Alas 3:34 na kita sa kamuntagon. Ay! Nailala ko nun na ina yun. Kasi kung saan ko nun ako maugom. Ana, di ba? Uy, may buntag na ni Sir Boy ni Aida Aquino. Sir Boy Aquino, may buntag ni Ma'am Verma Aquino. Hindi mamaanit bono at ay pananaw ninyo mga chat diribi. Daghan makain ni siguro. Pasayo sa i... Ah, sorry. Wait lang. Adala, adala. Boys, taduyan di ay. Dire sa Hampang Argao. Please ko shout out to Ma'am Verma Aquino and Ma'am Feli. Og Miss M. Happy Monday, Mami Tikoy. May buntag, may buntag, may buntag. Palayot ang sarali. Katong oras, alas-tres. Ready, ising ko na.
3: Hadlok mo kay kamanambok ko eh. Puran siya ka gwapa. Labagigapon ka maskin bang tangon ka. Ugan ba ni?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hiningi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9 ISFM. Ipta na!
1: Ang tam ispaslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: ¡Ay, no! ¡La tora! ¡Son las 3:56 sa Descamuntagon! Padayon lang yapon na balang nakapagaw na tadiri. Ako ang words of the day ron kay Bulhot. Bulhot meaning run away bride. Char lang. Tayo may muntang sa mga bagong panina ng mata. May muntang sa bagong panina na ni kay Sikay. May muntag sa mga nagpadong naroon din sa Dakbayan, sa Sugbo. Ay! Wala ko, managin ang inyo ang mga... Kaaligri. Wala na. Kumanangin nyo ang... Lingaw-lingaw di ay mga idol. Ay! Idol Kenny! Napagaw lang po ko, Idol Kenny! Maulang gini, oy! Di gawas naman na niya kung tingong kahapon, Idol Kenny! Naunsa naman po ni Ron! Maulang gini! Gingon sa kong boyfriend, kanili magsiging kaon, nung patakan kaon, ng mga nili maayo! Words of the day kay Bulhot! So meaning anang bulot imong ginaganan ang mga laki, imong ipramisan pero paghuman imong girun away, imong ginaganan ang mga promising nimo ngantos imo ang mga kekiro. Oras sa IFM, alas 3:58 na ginas kabuntagon. Ito ay adlaw lunes, saron ha? Adlaw lunes ta mga idol, dili angay mag-uol. Yung dili magpasalamat mo kay Paldo mo gahapon. Bitay Paldo mo gahapon ha? Katapusang bulan sa Mayo. Ay! Unang oban ka ron, wapay tumpa. Ang oban ron, pwerte pang kwana ron, pwerte pang ganang dasig yung kayo, binitbitay o binutilya nga RH. Ay, napay sweldo. Ini kaurot, mara na yung mga mayot, mara na silang mga mayot. Pa, wamata ng kwarta bi. Mauna din na, dong, manidong. Pinahin chat na mo sa 0923-112-8701. Pagaw ka, ayaw ka mami lagi. Murag. Nasamot man ni Idol Trip, oy. Mami, shout out La Transco number 108. Salami nga driver niya sa 108 La Transco na number. Di lang kung mamuyawit. Ay! Shout out La Transco number 108. Salami nga driver ang sa ang lalaki ngayon mong conductor Lami po. Char lang. Dito pwetin akong pagawa mga idol. Na arang-arang naman ay gahapon yung magmata na kung karoon mauna naman po na akong nahianguman. Ay! Mauna nga! Mauna gina akong gingon nga dugay. Basta mapagaw gani ko dugay kay ko maulian. Purang tunga sa tuig. Sige, padayon tasunahan mga idol. Dila tapalabi o kanang bugwak o gata ron. Kay grabe kapagaw ang inyo ang mamitik. O lagi na din nagyugup o kaon ng mga Hungarian o eh. Dangkura kaayo. Idol, ang tumbling ng alas 4, kamuntagon. Monday, June 1 na yun. Sure ko, ipakli na lang inyong hapon ang inyong mga kalendaryo kay gisabukan na mo. Kamantay mo na inyong kalendaryo nga isi kakilin, gipang gising-gisingan. Ako sa putol kay Kuana. Ni kay mama, kuano ko nawa ang kalindot sa kalendaryo na binadako ba? Ako po gano'n ka naman siya madali o gisi. O sa mga butangan na natong reminder, reminder, dili magisian o dili mahuman ang amuan, di ba, Idol Kenny? Pagaw kay Kudong. Nanamunsan naman yung lola dili, eh. Lugay dyan kay kumayo, mga idol. Nagkaimig lami ni Idol Kenny, B. Ay mo na nakita sa siya ko ang kahapon. Sa iyang cross, cross, cross, cross, cross.
1: Mixing right now.
0: Hoy, nausa naman to. Na-mixing naman ta ni. Paola Mayot. Oh, pwede lang yun may mag-mix roll. Karoon ang lawa, mga idol. Ay! Lord! Pwede niyo, Lord, patay.

0: medyo kay kumayo mga idol. Nataka imig lami ni Idol KDB. Ay muna nakita sa siya ko ang kahapon. Sa iyang crush, Chris, Chris, cross, cross.
1: Mixing right now.
0: Uy, nausa naman to. Mixing lang tani. Paula Bayot. Oh, pwede lang yun mag-mix roll. Karoon ang lawa mga idol. Ay! Lord! Pagkakas niyo, Lord, patay!
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay

Hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. Ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang pagalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Hello, eh! Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at Tangisan Online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
2: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, T. O gabi mo, giti. Idol, mami, T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: tinuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka naman, ma.
0: Oy, ikaw, sagbanaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: 4 oras, alas 4:37 na ginetas ka Montagon. Padayon, padayon, da, padayon na kay June 1 na. Dali! Makauman na to, niya taon-taon, Idol Boy Ki. Pero, wait lang. Masin matinga mo ba, ganun na yun, ani akong tingog. Nakakaon ko ang pait. Bitaw ay dali, kay ko mapagaw mga idol. Maunang gilingin ko, ganahan mag-away. May permiso akong boyfriend ko eh. Abisyosa na kamayot. Dahil may buntag. Mayong buntag Metro Cebu. Mayong buntag Central Visayas. Musta man ang inyong June 1. Ilabay na inyong kalendaryo ng Mayo 31. Oy. Na ay, nanay sentimental value ang maong buwan. Ay! Naadi ay, naadi ay. Mga di ay, ngadili nila hikalimtan di ay mga idol. Kailangan di ay. Sige. Dapat ayon ta. Atong kontakon sa Idol Boy Ki. Atong aninawon si Idol Boy Ki. O kung ano. Ah, asa na si Idol Boy Ki. Ay! Dara, dara, dara! Ay! Hala, ay, atong oras, alas 4:38 na ginas kabuntagon. Ato pagi, ano? Kontak ato sa Idol Boy Ki gamay. Mientras tapas yung gawas. Atong sayuan. Sayuan ato ko sa kahimtan yung gawas. Kaya pagpadong na ko din yung murag kuhan pa man. Wala pa kaayoy mga kasikas ba. O nga nga ako makita sa kadalanan kanarag yung halo! Hello! Ay, wait lang. Ay, nagagok di. Ay, oo, oo. Hoy, abigin ako. Horror-horror ang buntaga. Idol Boy Ki, June 1 na maya. Mayong buntag di mo niya. Uy!
1: Mayong buntag, mamiti.
0: Mayong buntag, Happy Idol Boy Ki.
1: June. Happy first, no? Happy first, ah.
0: No.
1: Lunes, onya, pagipayon tayo ta, no? Nga, pambit sa aglaw, kauban sa to, mga sukintig paminaw. Happy Monday, kaya itong tanan, welcome, welcome sa IFM Bangon na, mami.
0: Aha!
1: Onya, napasalamat itong taon na, nasa malampuson nga, pagsalmot nato sa Baikon 2026.
0: Yay!
1: Ito ang Nescafe Classic Nescaferia, mami. Malipayon kayo tanong nakapahimutang tag-boosted to. Ayon sa DHP. Kauban ang Nescafe Classic. Magka di pa ikayo gumikan kay Happy sa dayo nga ito ang kliyente. Happy kayo ang Nescafe Classic sa turn out, no? Kung di importing naghala, sus.
0: Grabe!
1: Libuan. Libuan. Libuan. Grabe, mami. Grabe, sus.
0: Magtanaw ka sa mga tao, Idol Boy Ki, ng sugwak para atong Sabado o kahapon. Di ba?
1: Dili lang mga free Nescafe Classic, mga free nga cans, katong RTD or ready to drink. Nescafe nga cappuccino o nga Nescafe nga mocha. So, hindi lang makailong ka ba nga ang rason nga ni duol sila sa tuwang booth kay korte daw nilang lingawan ay kay sa mga games sa tumami.

0: itong baso-baso ay doon mong inga imong ikuan, imong i-pyramid, bitaw, ninot ka ayaw, kaya ano, na ang taiman, mangun, na ay taiman ba niya, na mapas-pas kung silang maayon niya. Gusto sila nga, makakuha agin sila sa maong prizes, sa maong doa, idol mo ikiyon niya.
1: Okay, kitawag na,
0: ay, oo, makalimot yun ko, ana, oy, makalimot yun ko. O katong kuhaan ka ng, katong iitsa-itsa mula niya isya sa baso sa Nescafe.
1: Okay, kitawag na, toss, cup toss game.
0: Ay, oo, mauna ito. Una, ang last, ay, yung magiging katong, katong magputubot ka nga, naadyo kayo handumanan, kauban ang Nescafe, magpapicture ka dito, or gamit maron ang imuhang kaugalingong cellphone.
1: Kato na yung tuyok-tuyok ni Ay.
0: Ay, ang ruleta ni Ay, naman na dito akong boyfriend sa, nasahin sa ruleta. Ganito ka ngayon.
1: Ang nasahin ba dito si Jimmy Abelia?
0: Ha? Si Chipley, ay, ang dito ba ako na sa iyo, prak ko?
1: Pagpilani mo, mami. Anyway, prasin bitawag yung lihawa. Grabe, yun, mami.
0: Bitaw.
1: Ugyaw, sadya. Nakabot lang, ay, di na ko ma-explain ang kalipay nga kamaon taginato o niya kapatid naghanag mo doon. In fact, daghang ni doon nga listeners. Nga Idol Boy Kick, usually mga taga-Talisay City at taga-Pulapo City o taga-Cordova. Nga Idol, may drop by sila kay nakadungog sila sa announcement.
0: Salamat kayo sa ilahang participation.
1: So thankful kayo sa kay porting daghana.
0: As in, Idol Boy Kick.
1: Na to, niya. Gawas niya na of course, kita tanan, no, nga ayat ng DJ, Idol Mikey.
0: Yes, Idol Mikey.
1: Idol Riti, Idol Kenny, Idol Aiko, Idol Dabs, si Idol B, si Idol Tony. Halos kita gitanan, kay napa may importanteng ilakaw si Kulas una, niya. Sabig yung sa dia,
0: sabig
1: na ma-explain ako ang kalipay, mami, in fact, ang taga Nestle, taga Nescafe, kuhan kayo ka ng positive kayo feedback o niya, ganahan kayo nga mas naghan pataga sa barangay ng mga bisitaon, mga pahalipayan. Niya, think tayo dol because kamo sa rason nga nung nagpadayon ta o gabuhat o gilani kay kamo may lang suporta na mo. Salamat
0: kayo. Correct, salamat kayo.
1: Ako lang po disgutan mami kay, di ba, sa ang ato ang gipisita, ang Baikon. No? So, ang Baikon, only ang Bisaya ng mga content creators sa Tagalog na nag-conference sila, panagpundok, no, ang panag-iusa sa mga ano pa, content creators ng mga Bisaya. So, dito sa Sugbo, pinagi sa RGC or Republic Group of Companies. O niya ang RMN, lakit sa mga partners. So, salamat kayo, no? So, sporting din, Hana.
0: Lingaw!
1: Ako ang ako lang ang gusto highlight nako kita kong lang
0: kong
1: picnic queen. Of course, balingaw mo kitang Sherwin na balls. Ni Mami Jupeta. Apang pinaghana, Mami, oi.
0: Wala kayo, no?
1: Mami, may kasulti, Mami.
0: Sa akong observation, Idol Wiki, sa atong mga nasinati sa Sabado o Domingo, watay kabutangan sa ato ang kalabitang kalipay na nauban tanila. Kauban po na ito ang ato ang Nescafe, Nescaferia. Na usatas na adintos maong kalihukan no, sa Baikon. Diyan sa Mega World sa Lapu-Lapu. Thank you kayo. O sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga nagsunod sa ato din sa 93.9 IFM Cebu. Daghan kayong salamat ninyo. DJ Boyki, DJ Mikey, tanan na itong DJ din sa IFM. Thank you kayo. Nakahiusag yun ang ato ang paano? Ato ang puwersa ba sa IFM din sa Cebu Idol Boyki. Thank you kayo.
1: Salamat ta, Mami, sa ato ang mga suppliers as well. Ang ato ang tables and chairs, ang ato ang tent, ang ato ang decoration, ang DHD studio, alang
0: sa yes, DHD, oo.
1: And sounds, Dexter and family, King Yu family, adya sa Kambaro Mandawi, salamat kayo. Ang ato ang mga higala, no, sa Nescafe Classic. Thank you kayo, Mami Unya. Proud moments of gahapon kay Idol Chixi, one of the major
0: yes! Oh!
1: Culminating activities sa
0: Baikon.
1: Congratulations pati sa Baha Muraga. Butang energy kay which also kada bang reminds me sa to ang kalihukan no kauban ng ITI gahapon sa kadlawon sa suwat.
0: Congratulations Idol Boy Kid sa inyo ang kanang gun start. Doa ni Idol Chixie o ikaw.
1: Cebu IPI Run powered by Omega. So salamat kayo sa pagsalig Vice President for Brand Sir John Ray, Miss Sean, Miss Marilyn, and of course sa pamilya nila Sir Paul Jake, Sir Pio,
0: ilang
1: Miss K. Abadon, and ito yun si Papa Piga.
0: Yes, kita ko naglamano mong duha.
1: Oh, grabe yung kayo. Oy, sus pastilan mga higala unya. Skeboka, ang kami magdoong kalihukan sa ITI, mami, actually, community partner man ta kay, sige man ta-announce, o ni Tabang tag-explain ka, rabi na ka tumang, nagsige sila, o move sila hang date, kinumdum ka, mami, nagsabusam sila.
0: Nagsabusam sila niya. Kay,
1: affected sila sa ASEAN Summit, i-move ang date, o niya, affected niya po sa ASEAN Summit, ang ilahang venue, i-move, nga, ikot sa SRP, napalhin de Reza.
0: May Mandawi.
1: Gatewalk Mandawi.
0: Oo.
1: So, maunang thankful kay ko kay Kurti, daghanag listeners na nitinbaya nitong napita ni Kuhit, Idol Boyki, Idol Chixi, hello, hello, pa-picture me, hello, Idol, hi, hi, anak. Wasting lipaya na to kay mamugunay ti mailahan mami nga pura buyag lang ba nga daghag na minaw na to
0: kana correct pasalamat ka nila
1: kayo ta thankful ta so bop na sa to ang yes mami
0: sige go ahead Edel Ricky
1: sa to ang first day of June watay laing istorya kundi thank you Lord pasalamat gini ka lang mami sa
0: tanang grasya
1: yung ihatag ka na ito
0: tinoon
1: pasalamat gini sa tanang provisions sa tanang guidance sa wisdom sa strength salamat kay Ginoo dili na lim no karon ang ika-unom nga buwan so padung na ta mo katunga sa ato ang
0: tuig oo
1: ika 6 months na ni ang buwan sa Hunyo unya karong buwan na karong simanaha ang ato ang plan balik eskwela katay mga i-turnover nga donations next week ang ato ang plan balik eskwela nga mismo yung pagpahigayon sa kalihukan so salamat kayo nga naa mo idol no nagsuporta mo sa mo ang mga programa. Naghigugma mo na mo. Salamat kayo sa ITI Runners.
0: Naghana ka po, Idol Boy Kid, no?
1: Grabe, Gid, mami. Amot lang. Kita ka sa mga pictures, mami. Mga as photos.
0: In. Oh, grabe, okay, Idol Boy Kid.
1: Maka. Idol B. Nitagan si Idol B.
0: Yes, maka proud si Idol.
1: Silang break, silang janjan. Oh,
0: maka proud, Idol Boy Kid. Grabe, kanagan ang mga runners sa ITI Run. Karong tuiga. Kunya, na-afford, no? Tagaan po ni mong kaligayon na nagatong mga kaubanan dili sa IFM. Manang thankful kayo na karong tuigag yun sa ato mga blessings nga na dawat, Idol Wiki. Balag na pagaw ko, okay, ragin na.
1: Pangapagaw na tayo, pangulay taon. Pero, no? Pero,
0: lingaw man, lingaw.
1: Pangulay. Ang importante nga di lang muda yun.
0: Maod yun. Dili lang yun mo. So, pahulay sa... Ayaw yun.
1: Correct. Dili lang yun paminaon.
0: Lagi?
1: Oo. But... Ito ang mag-insunan ha. Kay mo ka mamina. Kuy... Hisgutan ba? No? Again, nindot kayo ha. Lingaw kay ta sa to ang... event Doha Kadlaw dito sa Mactan New Town ang Nescafe nga classic nagal kita listeners drop by no ang ato ang mga bacons a bacons ay dulo kasama no mga listeners sa ito mo DYHP o niya pagkahapon sa Kadlaw na proud sa kayo sa ITI nga run no host ni Idol Chixie o niya appeal ta as community partner so salamat kayo thankful thankful kita pero kani mami ganahan ko hislutan ba kay kagahapon na magutoy breaking news mga sukitig paminaw gumikan kay kanabang ako kay mo biya ka adventurous pag biya ko mami no may pabo ko no ani adunay usa ka hiker dito sa Mount Apo mao ni ang pinakataas nga bukid no mountain sa tibuok sa Pilipinas adunay usa ka hiker mami ang natagak Uy. No, gikan sa
0: babaw
1: sa portion sa maong bukid gumikan kay itong sa dakong bato so wala say mo nakakuptan namin yan ikaw kusog na hangin
0: so napalit dito sa iyo
1: ang maong oo na balance so niya ang hiker mami natagak 30 metros
0: ang gilabmon
1: 30 metros ang gihabugon sa may portion sa kinibang sagiti pangan aning natoy portion ani mami unya taga Digos nasa ron sa Digos Doctor's Hospital kay sa Digos sa side man sila ni Agi unya mauni si Glyza Principe 37 anyos
0: na babae de Dolboyke
1: oo babae pero na-rescue ra siya mami unya so far safe ra siya so kay mo gitanong
0: salamat sa
1: hospital ayo na atay mga kanang magsitawagan na mga kalingawan no? Ano ang mga hilig habis na to pero magamping lang sa
0: kasama
1: ni ini disgrasya gito kay kamauman ni siya o niya natunong lang ni tungtong sa huwag kanang bato ba sa
0: kagyapon
1: sa kagyapon niya ni kalit ang kusok ang hangin mami sa wasay nakubtan
0: diretso
1: gito siya katikay ang nahayang gito niya natagat diretso ang imagine mami kung naghihapon siya safe ra, angol ra, pero ubay siya angol, imagine mami, 30 meters
0: sus
1: ang gihabugon.
0: Laom-laom na dinijubay kayo eh.
1: Pero bahalang laom-laom,
0: bintahan na lang, kay safe man.
1: Safe.
0: Oo.
1: Naluwas.
0: Luwas in town.
1: Ilan.
0: Oo.
1: Ay, nako. Amping taon niya. Karong tungura mami, magpasalamat din ninyo first day of June. So thank you kayo. Karong taon ang mga isgutanan din sa Sugbo, local nga mga balita to ang tagaan pagtagaan state of standby na police report si Idol Tweety, presyo merkado ni Idol B. Ang ato ang mga headlines, sa detalye sa mga balita sa state of standby na mo niya. Karong adlaw murag magbutaray na so nai dakong kalihukan sad no dakong tanawuno nato sa Senado so ato i-check karong taod-taod mami no ang ang mga updates dito sa state of standby na mo din idol niya siya ha unya manghatag sa tali lingaw-lingaw sa tamami kay karong buntaga agi og pabuena mano kay first day 500 pesos sa GCash
0: kada
1: ato pagpatan ni manghatag sa 500 pesos sa GCash i-text ang pangan address og tubag
0: kada
1: pangan address og tubag o baka i-message sa ato ang Facebook page ISM93.10 Cebu ang pangalan, address, og tubag. Idol, sayon na kayo ang ato ang pangutana karong buntaga, mamitik.
0: Sayo
1: na, oy.
0: Sayon na, kastanan.
1: Mami, kasayon naman lang sa ato pangutana.
0: Okay, paminaw mo din ha, kay sayon na kayo ato mga pangutana, rong orasa.
1: Unsa may i-type sa Facebook para makita ng Facebook page sa IFM. Unsa yung i-type sa Facebook para makita ng Facebook page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B, Ikdea 7. So, unsa may yung i-type doon, ha?
0: Ganaan lang ikuhaan ang letter B kay Ikdea 7.
1: Oh, balik sa for 500 pesos.
0: Sige, go!
1: I-text ang ilang pangan, address, og tubag. Unsa may type sa Facebook para makitaan ang Facebook page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B, mami.
0: Letter B, kay Pidea.
1: 7.
0: Pidea
1: 7.
0: Pidea 7. Char! Ganaan ko sa Pidea 7.
1: Kulay na lukoy.
0: Ikaw na dyan na nabaking. Ikaw nag yun.
1: Lagi ang ato ang kalingawan ani ba kay excited kay kang malista sa ayuda AX Topad 4 piece excited kay ka kay naayuda kung nalista ka sa
0: Pedia 7
1: patay. For 500 pesos GCash pangan address og tubag for 500 pesos sa GCash Doll. Pabuna mano lang kay first day of the month, no? Address ang tubang ay Doll. Ayaw kalimot. Also may type sa Facebook para makita ng page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. O letter B,
0: Padilla 7. I love it.
1: Letter B,
0: Padilla 7.
1: Kontrabando. Ipalabana. Runner.
0: Mauna.
1: Silan.
0: Runner up. Oh, sakto. Oh, bitaoy.
1: Sige mo. Mapahuway sa tagamay, mami.
0: Pahuway sa kanya.
1: Kanya karong taon-taon, hindi nyo na magkauban spot ako, no? O niya, dinis sa gawang sa bahay, natong yung check ang panahon kay si Bagyong Doming, pasakta man nino, o nito man paluzon na pita.
0: Agay!
1: So, ato lang yapon i-check niya. Thank God, kay parabuyag pag Sabado o Domingo, mas kininit, mukis lumuwan gamay, pero wagin ni Bundak. O niya, na part niya, nakaunos gamay, wagin din yung totally nga nagubato ang booth dito sa Bagyong Town sa Nas Cafe Classic for Bacon. Pero still, salamat kay Ginoo Daghan. Kita nga ikapasalamat kami. Ayong paglawas. Pasalamat mo nung adlaw, Idol Hunyo Uno. Di ka na lang din sa gawas. O niya, text mo ha. Sa text line, pangan, address, og tubag.
0: Kana.
1: O sa ito ang Facebook page, kung wala mo load, pangan, address, og tubag. Para sa 500 pesos GCash. Pilan to ang GCash, mami?
0: 500 pesos GCash! Sino man daw at rung adlaw, mga idol!
1: Bunga, bunga. Bongga, bongga doon.
0: Bongga!
1: Ang pautana on sa may type sa Facebook para makita na page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B,
0: Pidea 7.
1: Pastilan. Ano ay lagi ka din sa gawa? Kini si Boy King at Takarime.
0: Dagang salamat, Idol Boy King. Thank you kayo sa imuhang kung ano. Sa imang paghulangway sa gawas. O niya, niya tawad-tawad, makauban na to si DJ Boy King na. Oo. O niya, kauban po na to. Mga to ang police report, Idol Tweety, o nga to ang market on the run, mga to ang mga precious kamerkaduhan, kaubayan gihapon si Idol B, mga idol. Alas 4.58 na sa kamuntangon. Na sige, balik kay Sikay na mo din ha. Kunya, pag-api na mo. Kunya, katunay mga trabaho na. Na pwede na mo maglong agong sa'yo kay kung pagbaon mo day para makasave mo o huwag mo isundaan. Pangayo lang mo nito lang ng awring yung ninointing kay birthday gahapon ninointing na fiesta pa John na sa may 3 de Abril na bangon. Bayot! Ana lang, no? Alas 4.59 na! Ang inyong gapong mamitik sa di madugay, makaoma na na to, Idol Boyki. Dili lang sa 93.9 IFM. Mapagay!

0: 93.9
1: IFM.
2: Bango na
3: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol B.
4: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 아이고! 아이고!

0: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong pilion. Salapi ba o tinuod na paghigugma?
1: Dili ko gusto nga makontento lang sa kung unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanang mabuhat na ko ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit na ko ang bisan unsa nga gusto na ko.
0: Paminawa ang sugilanon ni Marivic. Diri lang sa Dear IFM. Hatod ka na to sa ACS o Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis na sila, Tig. O gila ni Mugipit. Idol Mommy Tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday Mabino.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Panik na! Ay, nagsigiging luktok niya! Kaya hapit na ka mo, eskwela!
1: Duka pa man, ma!
0: Oy, ikaw, sagbanaha ka! Bangon na! Kay mo duty na ka! Unya, maminaw pa ta sa radyo!
2: Maptik na! Mapugnan pa ni! Ganina rin nakaon ang radyo!
1: Ma! Pa! Mapugnan pa ni! Tanaw po ta silang Facebook Live!
3: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bango na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik,

0: Idol, alas 5.32 na sa buntag. Akong balikon, salamat kayo sa atong mga nakauban kagahapon, no? Dari sa may Makta New Town, alang sa ato ang Nescafe Classic, Nescaperia nga booth. Sa kalihukan sa mga content creators, mga vloggers, nagpundo kagahapon doon o pagsabado, no? Alang sa Bicon, Bicon 2026. Kunya ang RMN, ang IFM og DYHP na himong tipik og kabahin dol. Salamat kayo unya ni ato sang kagahapon sa kadlawon dol sa mga nidagan sa IPI sama ni Idol B. Grabe taas kay ginaganan sa Idol B dol oi. Dito po ang IFM team, kaming Idol Chicksy, no? Unyang IFM as a community partner. Congratulations to the IPI family. Unya, salamat kayo ni Sir John Ray, ang atuang Vice President for Brand. Salamat kini Miss Marilyn Idol B. Grabe kay mudagan sa Idol B. Oh. Sus, gisutoy lang ang pila to? 21? Natagat ang 1. Oo, na 2 km ang nadaganan doon. Alas 5.33. Unya, mga taga po itong mga papremyo Idol B. Unya, dari karong buntaga doon 500 pesos sa GCash. Sa mga silingan ninyo din, hey, naang pabinaw nag-IFM, kinang hatag o 500 pesos sa GCash. Pasalamat ninyo doon. Pabuena mano kay Adlaw nga Lunes. Ugunya, happy 1st of June. Happy June 1st, Idol, no? Hunyo 1 na. Text me sa text line 09-23-112-8701. Pangan, address, ug tubaga. Idol Buiki, wala raba ko kanang load Idol Buiki. Naraman tayo data, free data. Pwede ra mo maka-message sa page. IFM 93.10 Cebu, pangan, address, ug tubag dol. Unsa may i-type sa Facebook para makita ng page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. That's letter A, dol. Or letter B, Pidea 7. Ha? Texting na mi dol, 09-23-112-8701. 09-23-112-8701. Pangan, address, og tubag for 500 pesos sa GCash dol. Live na taon Facebook dol ha. Unya, ikaw na na, iimbitaran na nimong silingan, imong higala, imong kailang, dapat naka 93.9 IFM. Pangan, address, og tubag, 09-23-112-8701 dol. O baka mo message sa page, Idol ha, message lang mo dol. Unsa man ang i-type sa Facebook para maskitan ang IFM page. Letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B, Pidea 7. Nakulay na looy. For 500 pesos sa GCash doll. O niya sa mga masakpan ni Idol B nga nag-on ang radio na atay ginagmayang palipay. Anugalan ninyo ang radio doll. Unya, nindot manghatag og mga bugas sa Idol B, no? Karong si Manaha. Unya, nindot sa manghatag og bike, kiting abli sa klase ba? No, libreng bike, libreng bugas, libreng pa GCash. Unya, last hunat karong si Manaha sa ato ang radio eskolar. So, pwede paghihapon mo, no, nga mo imbitar sa inyuhang mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga kanaabang gusto nga mo avail sa ito ang Senior High School Scholarship Mamitik. Maing buntag diha, mami! Hello, hello, hello!
1: Mayong buntag!
0: Nangatikay ang nataan ni Mamitik, Idol B, Idol Kenny, Idol Tweety. Nangapagaw, nangatikay ang ng tanan, ha? Pero lingawa, beto sa dagan nilang Idol B. Nasuya ko sa inyong linya-linya, Idol B. O niya, kira-realize ko ba, wabi ako eh, wami natagaan o katungkuan mga gift bags. Pero, gipasood ko ni Sir John Ray o ni Miss Sean. Kaya mo ka-thankful man sa kukay. Ang kami masag yung IFM, Mamitik and Idol B, maoy nakapasood na itong samot sa IPI. Di ba, kliyente, maganda na ito sila sa radio, no? Pero kaya ba mo sa una, maminga, mataga kerumdum ka ang IFM kani adto mataga sinulog aduna gitay artistang bitbiton sa Fuente Circle nawa pa na mga vlogger content.

0: apoy kiss.
1: Di ba, mao man na nagkanta sa buko
0: oh,
1: sa magkabilang mundo.
0: Ganito kasi DJ Ronnie sa airport.
1: Oh, oh. Sana all.
0: Kaya ako rin imong security guard dito lo yun sa backstage.
1: Bilawas pa lang daan. Oh. Pwede na mahimong bouncer.
0: Sina, salamat kita sa IPI.
1: Dili kay kada sinulog yun, ang IPI sir. Kanyanto, maoy mo bit-bit sa mga artista diha sa Fenty Circle Mamitik.
0: Oh.
1: Bit-bit sa artista. Unya, maunang nasuod, nakita nila ang ako ang hosting skills. Mm. Even, di ko kalimot, una na kong salang with IPI 2012.
0: Wow!
1: Unay unang salang na ako. Nalimot ko, isa to ang pinakaunang artista ng ako ang na-hostan. Murag si Glock 9, siguro to. Unya, naka, basta kayo, bisag kinsa na itong artista.
0: Kaya ito wala pa ko sa IFM, nakakita ko, nag-concert mo gihapon, IPI, sa Metro Car Park sa Kulon. Nakapun si Nilas, nakapilin sa kanal, kaya buhasot ko.
1: Unya, kay mo ba ka mamitik, no? Nga, 2012, mausat ay unang salang na ko nga sa SM, hosting na ko mamikay. Nakitansa wow. Ko nga nag-host o IFM, unya. Pwede ba kuno ko niya? Wa pa ko kaila, di pa gito anak kasikat si Daniel Padilla. Katong unsa tong ilahang salida sa mga batanon niya. Sila, galang sumusuwag na to, silang Catherine Bernardo.
0: Ah, tapos
1: 2012. Sus, ginoo.
0: Bilaya na, no?
1: O niya, basta kay mo ng IPI, nakakita lagi na sila sa ko ang hosting capabilities before niya. Mm-hmm. Thankful kay ko nga sa kadaghang talent, sa kadaghang pwede kwaon, hulbuton from Cebu, from the industry. O niya, napilian ko nila together with Idol Trixie. O niya, it's been 3 years. Wala kong kasuway sa ilahang first year. But sa second year, sa third year, and sa fourth year,
0: yeah,
1: happy kayo kong gipabilin kong mamahimong host. Nakasuway kong main stage. So, niya, karon po nga Gunstart. Ang Gunstart, so, full-time mga alas 12 sa gabi. Iting o kalauna sa kadlaon. Wala na naipahuwayay kay porting daghana 14 mil ka-runners. So, siging release. So, good ka ko sa ka-short program. Release ka sa mga mudagan. Balik, basta kay grabbing
0: sa mga bahay.
1: Alas 7, pasado na gina mamihangtod sa kinatapusang guan. Lami, nag-itumpa.
0: Ito, kagigan pa ko talagang Nescafe. Yan ay yun. Panahos-os mga doon sa IPI.
1: Sa Idol Chicksy, nagdali-dali ito kay mapahuway siya kay padumasan siya mo host sa Baikon.
0: Baikon,
1: no? Sa dito, sa Baikon. Himot kay ko kay ang kagahapon sa IPI, ang main host giyod sa main stage, mao si Chanel o si DJ Rick. Atong higala sa lain si Biana. Si Chanel sad, nag-radio DJ na kaniato sa Easy Rock, mami. Niya karo, nagkuha na gina siya full-time, nagina siya nga event, modeling, beauty queen. Ano? Kit-an ako sa Baikon gihapon.
0: Ito na. Sila, no?
1: Bihang Chanel, tabok-tabok. Murag yapog ako ba, o chiksi nga, tabok-tabok lang, no? So thankful kay taon niya kay pagkahuman magud sa hosting nako sa my IP Idol ni adto ko sa nangita ko sa mga of course big bosses nga mao'y nagkuha nilang VP John Ray nilang Ma'am Sean nilang Miss Marilyn nilang Miss Mayan sa third party nga mausay ni approve nga kana buiki kana oo gipakita ni Kenny o ang IPI nga SDE kagahapon sus gikuhit man ko adto dito ari dere kaon sa VIP hala mami. Nag-picture ming papapi.
0: Paul, lagi nakakita ko yung holo.
1: Nag-picture ming papapi ni Papa Paul Jake, ni
0: King Abad.
1: Ni Ate Kay.
0: Papa,
1: gin si Kay Abad. Wag yun, timeless gin si Kay.
0: Wag yun, say one.
1: Sa pinaka-timeless Idol Kenny, ka-pretty naman lang. Nakalaga niya, kagwapa, mami, yung anong mawalay, guwari rito, kinutuki, baka namin anang, kagwapa ba?
0: Parang yung kayo, natural.
1: O niya nabi, tao to siya, health condition, nag-share, fat, the past week, di ba? Ano sa gito, mami? Cancer ba ito?
0: Breast cancer siya, DJ
1: Burki. Hindi ito thyroid, ay?
0: Daily breast cancer. Unya, morang bago pa sa niya, ipahibaw sa iyang mama. Kaya
1: sa gusto nga
0: ma-stress.
1: Believe ko sa strength o courage ni Ma'am Kay Abad, no?
0: Grabe.
1: Pastilan. Grabe, ay, lipayagin na ako. Naghanap yung seniors naging nananagan, mamiti.
0: As in.
1: Daghan kayo, inig. Sogod na lang mo rito. Pala, kaway-kaway. Buiki. Same rapod sa Nescafe ba? No, salamat kayo. Daghan kayo
0: ito, diba?
1: Oo, lami kayo sa paminaw nga. Kita nila, lipay kay mo, idol. Lipay sa game, eh. Magkahibaw lang mo, lipay kay me to see you in person. Kaya daghan kay mga batanon ba nga nakikita, ay DJ, video, daghan kay kong video greetings, kaya ang ila ko nung lola, may maminaw na ako, ito nga, nga nung lola raman ni dapat ka mo maminaw mo kapil, mga bagong tubo, ha?
0: Mga kwati ko nung sila, no, maka, makadungo.

0: silang mag-ilang lula
1: ba? Influence to. Influence to silang lula, ilang nanay, ilang mama, papa. Napasa na ito nila.
0: Kumuha na ba? Kumuha mo na sa kung mama ako na ipakuhan. Kasi kumuha mo rin sa kung lula.
1: Nakita ni Kenny ang kuwano, ang kanang IPI run kagahapon. Grabiha, oy. 14,000, the biggest gihapon mami kay last year. This is Ice Meal Man. So actually, hoping sila nga ma-maintain ron or bigger. Unya, nag-move-move na sila. Gikan sa itong pizza, na-move. Murag May 10, na-move. Gikan sa venue diha sa may Cebu City Complex, sa Sports Complex, SRP, City Dimari, na-move na po ari. O kwan, dagan kay, ingon ko sila, kapinlibo ang nag-refund mami.
0: Oh, no. Okay,
1: kaya dagan na mag-conflict silang schedule pag may gahapon, May 31. So makasabot sa ta. So congratulations IPI sa ilang fourth sakto ba ko? Wabok ko na sayop no. Fourth year to nga kuan mami. Basta kinaka-host ko sa ilang second, third, and fourth. Thank you, kaayo ninyo. Katong pag first na ko-host nila nga ilang kong nasigpatan sa sigpatan. Gipartner ko nila ni Miss Andy. Oo, kami tong Ma'am Andy Patenya sa My TV Cebu. Kami ni Pak. Munang sukad ato among tawag. Adi, before pa ato, mag-host pa me with guys ano Grand Mall. Munang ang amo ang tawag na even human sa mga events.
0: Ay, si Ma'am Andrea Patenya. Oo. Sa TV5 sa Oda.
1: Andy pa Matthew. Or Andy
0: Patenya Matthew. Oo. Kailamin niya naman sa Adol Boykin, no?
1: Kauban silang Attorney Rufil
0: sa Oda. Di ba na Miss KBP? Mampun na siya na Miss Press Freedom.
1: Yes. Oo. Kamu rabi ang ugbad.
0: Kamu lagi ka.
1: Oo.
0: Paalaw ka ko. Kami-kami lang Miss Andrea Patenya sa Oda.
1: Oo. Nakuhan lang ka na balbangaan lang ba? Oo. Namurag gikagi kalboro. Maahat.
0: Nilagay ko ka na ng kalburo ay nabagay. Maahat ang kahinog.
1: Kulay nooy.
0: Maahat ang kahinog. Maahat ang kalata.
1: Saba na sariyo. Atong oras dol.
0: Alating ko na stress na.
1: Simi ha, pangan, address og tubag. O sa may search sa Facebook para makita ng page sa IFM letter A, IFM 93.9 Cebu or letter B.
0: Pedia 7.
1: Pedia 7.
0: Pedia 7. So, ano ang chocolate lubiki?
1: Oo. Sila pa ang premium, mami.
0: Malamo yung 500 pesos GCash.
1: Pangan, address, og tubag. Akong balikon, pangan, address, og tubag, ha? Ay, mugbiya. 0923-112-8701 0923-112-8701. Padangat sa tagpahinumdum, ha? Stay put, standby. Dari sa programang IFM.
0: Bauna!
1: Happy 1st of June, dol!
2: Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy friendly vitamin C for kids.
2: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
8: Ikaw ba? Sige pa nga, bit. Pang-cheeks. Pangitali pong lain, oy.
9: Wow. Gwapo.
8: Oy, palami ha kung naginutun ta. Papungan pa ni.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mo nga napkin?
11: Ha? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
11: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
12: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Pagutana, unsay buhaton para sulit
4: suporta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com, or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: 93.9 IFM!
17: Mapugnan pa niya!
18: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamo mote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
25: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
24: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
26: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong pilion. Salapi ba? O tinuod na paghigugma?
27: Dili ko gusto nga mo kontento lang sa kung unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanang mabuhat na ko ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit na ko ang bisan unsa nga gusto na ko.
26: Paminawa ang sugilanon ni Marivic. Diri lang sa Dear IFM. Hatod ka nato sa ACS o Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
28: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
29: Oh. Mapugnan pa ni.
28: Oh.
30: Ikaw ba? Ana-ana pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka kurang mupatay. Huwag ka mo, ma. Papunan ba ni?
31: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
32: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
31: Ang Zed liniment oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
33: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguachurgao del Sur. Kapri akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay!
2: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
3: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
4: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
3: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
4: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
3: Hayde mayo! Kiliang angay ka ni mo!
2: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagduwa-duwa sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
5: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
16: 93.9 IFM.
27: Mapugnan pa ni.
6: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: IFM, baamo na.
31: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ng kuwaling seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
11: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
11: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong liko. Painom sa akong mama. DGX 500, dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
14: Ay, Dol. Suertres result. Alas dos. Dos. Tres. Cuatro. Ay, Dol. Suertres result. Alas cinco. Tres. Ocho. Sete. Idol. Suertres result. Alas nueve. Sete. Cinco. Cuatro. Idol. Nakaigo ba?

0: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong piliyon. Salapi ba o tinuod nga paghigugma?
1: Dili ko gusto nga makontento lang sa kun unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanang mabuhat ako ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit ako ang bisan unsa nga gusto nako.
0: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod ka nato sa ACS og Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9
4: IFM.
5: Bago na!
6: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.
8: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
9: Marketman on the run. Idol B.
10: Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results.

0: Idol, atong oras sa IFL.
1: Alas 5.59 na.
0: Alas 5.59, mag-recap ta mami sa resulta, no? Sa tuang suwertres o gloto dol. Unya, padayon lang mo mag-text sa tuang text line atong balikon, 0923-112-8701, pangan, address o tubag, 0923-112-8701, pangan, address o tubag, 0923-112-8701, pangan, address og tubag. Ang pangutana mami, unsay i-type para makita ng page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B,
1: Pedia 7.
0: Ano, Pedia 7?
1: Sige, sige, magkatawa ganina. Bisa nga po sa dinig.
0: Mau ba?
1: Oh, lalo ba, kaya ng Pedia?
0: Ha?
1: Pwede na kung hadlo ka.
0: Liman ka gusto kamutan ako sa tuwang page. Ang imo ang ipatype noon kay Pedia 7. For 500 pesos sa GCash doll, text me sa tong text line.
1: 0923-112-8701.
0: Pwede sa kayo, idol, nga mo mo message sa tuang page, IFM 93.9 Cebu. PM lang may ugwa mo'y load, ha? Para na may chance ang muda ug 500 pesos sa GCash. Arita sa 658 Ultra Lotto, resulta kagahapon, winning combination, 9, 53, 43, 39, 47. Samtang sa 649 Lotto kagahapong adlaw, Super Lotto, winning combination ani adol,
1: 7, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4
0: ang mga katekista po na bilib kay ta, no? Ang mga naa sa simbahan. Ang ato ang mga kabataan ay ipasalmot na sila dola. At ang oras dol.
1: Alas 6 dolas na.
2: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pioneer Elastoseal. Oras-oras kang protektado sa Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong anuman ang panahon. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Ang idol ko FM 93.9.
3: I-F-M.
5: IFM, bago na!

0: atong oras sa IFM.
1: Ano sa stress na?
0: Babayo, paminaw ni kong atbang. Arita, mamiti, kinay report sa Dultuiti, kabahin aning usa kabalay nga nasunog o niya, lola nga nabian, patay in town nami. Asa mo nindapitaw, kung sa may nahitabo o gidani? At i-check, kauban si Idol Tuwiti Dol. Aha! RMN
2: Report! Ang lagan nga pretty, Idol Tuwiti.
0: Yes, Idol Tuwiti, on sa may detalye nining maong balita.
3: Idol, boy key o mommy cake ka. Wala na kinabuhi ang kinigo sa kalola. Human yun ang aking pagkasunog sa ilahang balay. Dinis may purok, avocado, barangay, kalahuan, lungsod, ning Glanilla. At lagi niya, 4.08 kadlaw na nahitabo. Nagahaponan. Ilan si Lola nga si Lita Abelia. 83 anos na si Idol Boy Key o mommy cake ka. Nga napuyo resob sa naasong nirapita sa inisyal na pagkisusi sa ning Glanilla Municipal Police Station. Kuman na dawa pa na nga din ay nakalasumong sunog, may buhat bayo na o investigasyon sa mga pahitabo ang mga kapulisan na din matod pa ang igtuon sa biktima nga diilang si Alex Obtiama na atong sayahang pagtubag sa sugo slawas na pasadong kapulupod kadlaw na nabantayan na lang niya nga doon na ay dakong kayos balay biktima yung dahil na nanawag at kinupukutabang sa mga silingan o kabumbirohan na ginama lang sa mga kahoy o light materials kung panimalay ni Ini ang hinundan sa pagkatakbayon sa kayo sa subukbalay o sa pagkaugdaw ni Ini apila ang biktima. Kaya lang na magising at lihok ni si Lola tungod po sa pangidaro na o ang kauban ni Ini sa balay nga anak wala atong higayon na tungod na mista kini sa liwa ni Papa o na ulit na lang kagada na sa buntag na gitataho kagyod na hubog atong higayon na Idol Boy yung mami kuske.
0: Astilan.
3: Yeah, posibleng lampara o katoy na gigamit ang gitanaw hinungdan sa maong sunog at ang kadayo pa manuong isupa hangtod sa ron. Matuwa mga otoridad kung usa mang gihinungdan na aning maong sunog. Kasi nakakita mga pagdod sila o lampara, ganin nga natumba ay dumbo siya ng mami kuske.
0: So ang balay okay, tao ni Lola to it made of light materials in town ni? Pastilan. Pipila edad sa tiguang to it?
3: Sintay stress na mo nang maglisod nag maglisod nag barug og yaha
4: kanang wag na gyud
0: 83 unya posibleng hinay na gyud kay lihok unya tigkadlawon pagkadlawon pag nahitabo wa day nakabantay
4: ko ba pag isugar.
3: Yeah, kung lang pala dito Idol Boy Kiyog mamitik kay ang kinaganing gas na gigamit sa lampara dali ba yan ang mukha pop light materials so good mo nang
4: matig
3: yung nagdali aaning kayo sa kapsihang balay mo kung ating siya ni ang yan ang anak sa pakisusi po na to kay pag-abot di pa nga tarong obstorya
0: eh hubog ka na mista
3: o kita na mista kay sila ramang buhaon ka sa balay.
0: I do tweet no I think mura klaro naman na yung report ang atua lang mahimangno sa uban o niya pasubos pamilya. Kani tweet ako kuhan kay kuhanin no? Taod-taod na kong aganahan mo toki ani pero not until si Cebu City Mayor Nestor Archival mo inisita in a Facebook live o niya napipipila ka mga higala nga na biktima sa dani and ang atong ibawan ang nakitan sa Facebook live pinagi ni Mayor Nestor katurang paingon diri sa Busay katong nga diha nga dan diha sa may unsa tong particular nga lugar o niya pero sa ko ang mga nibawan abot na ni sila Lapu-Lapu naapod ni sila sa kanang unahan ng kansaga nga area so 18 ka mga street vendors nga mamugos o papalit sa mga baligaya street unsa may detalye ani tuiti
3: wakalit si Idol Boy si ani katap din nga maong storya kay katog yung pagkatapod sa video ani Archivala yun ang ito sa Cebu City Police Office ang kanyang 18 ka mga street vendors at sa enforcement operation ni ato ni siyang Mayo 30 ninot ni siya sa reklamo sa mga motorista nga nipasan nila nga dunay mga vendor nga agresibo kaayo nga nangayog namugos sa mga driver nga mamalit gyud ani mga butanga
0: pastilan
3: sama sa dagkong karsada din sa syudad da Idol Boy kita na yung mga dagko pod kaayo nga mga sabon na and then powder nga sabon mo nakasagaran pod nilang ibaligya
0: pang laba no detergent powder pang laba.
3: Oh, panglaba, Idol Boy Key. Niya ang kanimotorisong, gulimura po ni siya at tinagi po sa liderato ni Police Colonel George Ilanan na isipubag po sa mga taho nga nadawat gikan sa publiko. Kaya, atong nasairan, Idol Boy Key, kanang mga sabon ramanin. Apan, doon na nag-aing niya kanang incidente sa una nga kini mga sabon, dili lang sabon ang tulod.
0: True.
3: Na po di katahong ginadiling drogas.
0: Ang ako ni Bawan Idol Tweety, no? Sa ako ang mga pakisusi, ani dili lang sabon ang product nila, mami, nga namugos. Daan na in the previous, nga murag maumaog hapon nga mga naong, maumaog ko nga mga tao, pero lain nga produkto. Diba ang termino, mamugos, mauman na ito ang nakuha, na-intercept sila, namugos. But, ganahan sa nakutarawan ang gulo nga ng scam. Because ang naitabo mong good, pipilas ako mga higala nga nakatry ani Idol Tweety, muingon sila nga libre o sampling na ay sabon, ihatag libre. In-exode sa plastic nila nga, imo na na. Muingon, maningil doon galit nga, punan niya, muingon nga, punan niya og sabon, na muingon dayon nga, ah, sige, palit lang ani po do kay kanang barato raman niya. Sibidya ng pugos, but I think, ha, ang aking tunan sa ato ang kapulisan, nga dili siya pamugos alone, kundi li pangilad nga. Mayingon sila kuno, libre, sampling, niya later on, pugson ka niya, magtanaw ka ba? Example, ha, ako, kita, dugay na magintaan ning sa ato ang pagpanibya, nakatubang na ta, nakakulab na ta, og mga brands. Kapila naman ta mag-sampling, kadagda naman ta nga beses, mga idol, hinuktukin ni ninyo, ha? Kung na ay mga sampling o na ay mga related o produkto, idol, kabantay ka mag-uniform. Kada ay klaro nga example, kung pareha na ito, Nescafe ang nakasuwat ka ito, nagputi naman yung taon ito, di ba kakaingon na representative sa brand? Di ba? Kay, pwede yun ba nga simbako, looy kayo ang kaning ilahang gipamaligya, kaning ilahang gigamit sa ilahang modus. Kay simbako, mauni ang maalaot. No, mauni ang madaot nga powder. No, nga detergent powder. Kay pwede man good nga unsa man mo. Ni-explicar ba sila tweet? Trabahante ba kuno sila? Naano ba tayo details ana tweet?
3: Yeah, suguro man daw ni sila, Idol Boy. Si
4: magpabaligya.
3: Ang pag-isay-say sa Cebu City Police Office at sa katong ipatawagan ni sila.
0: Gisugo sila ni kansa man sa...
3: Ito, sila na maligya.
0: O, so, unsa man
3: ang... Ito, sila na maligya, nang inabuhin.
0: At pautan na tweet ba? Ang question ni Idol Tweety, kung kisa man ang sugo nila, ang brand ba? Maoba ni ang nag-represent ba sila? Or, di ba lisod kayo, no? Kay, maunang...
3: Ito, pasangin.
0: Ganahan lang sa kung mo inform sa public, kung na yung mga sampling, na ay mga ingon-ani nga mga mamaligya or mga promo-promo, make sure nga nag-uniform sila. Para kahibawag yung kaayaw mo og tuo pa rin, gaputi ilang sa may kuha ng gaputi ilang maka-question man kanya o kanang termino nga mamugos eh, mo para-para man yung mura lang sa kagma hilo ko, no? But ako sa ganaan ganaan sa nakong lang tawon nga di lang siya pamugos kundi pang scam kay una mo ingon man nga libre ni eh sold ko sa plastic mami mudugang na yun mo ingon nga palitan niyo para inana niya nakasuya ko mga barkada nga ingon una libre pero nila nga pag ingon nga palitan ni wasa ni palit ang libre nga gihatag ikuha. Unsa man di ayo ni?
3: Libre na sila sa pastel. Libre mga gift Idol Boy ki mga motorista ang ilahang gi ko anto ilahang gi ang bisima pati na sa mga balay-balay kana gani mga naitindahan.
0: Ayaw lang magtuodol para nako ha lesson learn ni Idol kung dili sila mag-uniform kadudahan gyud para lang nako kapila naman ta lain nga mga brands mga dagko mga lokal kapila na ta kasabot kita nga ikanto na to dito mag-uniform kita tweet kaya nag-representa sa brand so kami nga nagputi lang makaikaw sa may diba
4: hindi mamara pag yung kanang mga sakinan ay nulboy kino
0: mamugos lagi
4: mamugos
0: niya da pang scam or asa man ipang scam niya na ikaduha ng pugos. Ato ning sundan tweet kay kano magsilbi sa ning pa sana bang lesson sa mga ako ang kong gilantaw ani ba simbak ko ang kaning brand na siya'y third party nga mao'y marketing niya ang ahensya niya tweet and mamitik dili gyud sa sarili nga iyang own marketing arm ya yeah, isalig lang ingon lang nga
3: ang brand ang gasto
0: oh niya wa ta kay bow nga third party maulay nagkuan niya sila ilang gisakyan nga gisugo silang sampling or naabaro yung promo pero imbes nga promo or sampling ilang gibaligya.
3: Sinuod
4: mao
3: oy nagapas burong commission ay dulot kito lang
4: pinagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
0: gikan sa brand, I don't think mauina na ang style. It's either mag-ID, kung walay ID, nag-t-shirt sa brand para mag-represent sa ilang brand.
4: Ako ba gani, Idol Wiki ka, ka-short-short, try Idol Twitter.
0: Ang mga gani, ang mga tambay.
4: Ang mga gani, nang-chirela sa...
3: mga minor, Idol Wiki.
0: kita gani
3: grupo nga may mood.
0: Kita ultimo ganig natay kalihukan moingon magita nga dili pwede magtatoy da walay gisi-gisi nga jeans kay para formal ta kay nagrepresenta sa brand Pastilan. But anyway, sundan na nato idol tweet da naman tay initial info ana kung atong sundan unsay lakang sa atuang kapulisan unsay lakang ni Cebu City Mayor na Sir Archibald kay nangunay magisang sita. And I hope kamo nga nagpaminaw idol ayaw para nako unahin anak nga mga promo mga brand mo duol ninyo, make sure tinuod silang representative nag uniform nag ID mo na usa sa mga butang kay kanang ka t-shirt lang kanudahan mamitik
4: okay nga ka sidet at pagaling officer short
0: ala sige amping da sa gawas ka bahin tweet ha.
3: Mga salamat, Idol Boy T. Sa bagay ng Lea Pog Nigeria. Pangita ko din ni Idol Boy T. Ikaw ba nato sa itong Ormond Pato sa Steve Pilot Rajiman George si Kuya. Ayan lang ato ang reporter sa DYHP Ormond Cebu si Rajiman Jane Galliardo. Oga, ang ato ang mga taga Cebu Normal University interns na minahin si Tarona.
0: Good morning!
4: Bye-bye,
3: Montan! Dito ba itong pahating ngayon? Good morning, sabi?
4: Good morning!
3: Si Dawkin na itong unahon.
5: Good morning mga idol, may punta ka na itong tanan.
4: Hala, ay kalaki yung tingo boy!
0: Saba niya.
3: Hey! Murad! Makulbaan namin yung Red Human Jane, murad na. Pulihan namin!
4: Oy, idol tweet! Idol tweet! Laki kisang tingo, idol tweet!
5: Ano sa itong mga sosinting paminang sa DIHP ISM, may punta?
4: Wow, kasi babae, babae kay tingong! May punta!
0: May punta, God bless and enjoy your journey no with IFM and DIHP. HP, daghan nung tabog makatunan sa inyong pag...
4: Inikadlaon ba? Mohapit mo na ako, ha? Mohapit mo sa inyong lola.
0: Hug mo sa inyong lola, ha? Basta gamingaw na mo og elderly care. Nari, buhatag din yung anak. Ala, sige, pag-amping mo dito, ha?
4: Amping, I don't care.
3: Salamat, Idol Boy. Simata na matulugang update. Ito ang mga report sa ating taon-taon. That's straight to the point. That's an irreplaceable. Banyo. Kaya ito sa Lisa, ito 93.9 and di utapungan sa pag-itod na ko ng balita sa takayas sa balita.
0: Pagkalagot ito kayo ng modus mo. May basta kayo sa isapod di ko ng tanaw. Nalipay di kong
4: sisita
0: silang Mayor Nestor Archival. Pero
4: nag-iso kita ako si Mayor Nestor at all the time.
0: Actually, mag-uol ko for the brand. Kaya abot lang ha. Kung unsay mo tumaw sa investigasyon, mag-uol ko sa detergent powder nga mo ay gibaligyan.
4: May nagigamit ba?
0: Nagigamit. In fact, basta di lang kumudugang na daig detalye. Basta kay kana lang.
4: May itang makuhaan na yun, abang. Matumpo na yun na ilang mga kwanong dili. Kung hindi mo kayo na maayo, ilang gibuhat ay bubuhin.
0: Kung hindi maayo, mami, nga mamugos. Sa mga promo-promo mo, share mo, ay lang sa magpamugos. O daily, unya, ibaw ka the fact nga naa sa mga kilid-kilid ba ka lang sa mga dan? Pagkagul, magyunang inana kay mamara. Kahit sa maayo man. Okay na ng house to house, makasabot na tanak, kaya karaan ng mga estilo.
4: Nasa kadalanan niya, mamara.
0: Karaan niya, di pag-insampling. Di ba pareha na ito, nabi, at mga pareha inana nga naagitay booth, mo na yung tarong. No, na yung booth, na yung brand, kaya bagay ka tinol ka nang, wapagin niya uniform, wapagin ID.
4: Short
0: na masangil pag yun. Oh, sila may nagsugo na mo, sure mo diya, oy. Ah, makakosyon diya, Juda. Pastilan. Atong oras, dool.
4: Alas, ayos, this is Shetty na.
6: 93.9 IFM
7: IFM Bamuna.
8: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This song was brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
8: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
8: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Ang idol ko FM 93.9
6: IFM.
7: Set Health the 70s. Health the 70s. Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Sakit na nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.
11: Ang idol ko FM 93.9
12: I F M.

0: Mas maayo po.
1: Mauna.
2: Mauna, tatian kay kabayuta ka.
1: Tatian kay ka.
2: Panapangaw na, walang yan
1: si po paway. Cesario de la Raso Junior.
2: Junior, kaya sa Junior.
1: Huwag sa'yo sa mga Junior, no? Mga kuhan.
2: Mga
1: babaday.
2: Mag-islaog yun.
1: Pero, tayo sa mami, si Gazini, bawang sige ito, resultato mami nga, nabisi mo ta weekend, murag na top 5, no?
2: Top 5 na siya.
1: Oo, na wala sa kasood sa, pero, ano mo ito mga pasangin na kwarta-kwarta, hindi mo rin magbutar-butar niya.
2: Ang ginoko, bubutar na ka ito, ang ilang all-star sa kuhan sa MGI nila. Ato po ako ng ilang score sa butar-butar.
1: Murag na ay porsinto-porsinto, porsintong butar na porsinto dyan, Jess.
2: Ano?
1: Oh, grabe, sa kayo, well represented kay ni Gazini. Ay, grabe, kay
2: Bayana. Kasi makaanan dyan ko nga. Grabe, makaanan dyan ko nga. Lahir na ganyan performance sa Miss Universe sa MGI. Pero,
1: sabi meaning, may level up yun sa mga.
2: Level up siya niya. Ang lawas, ay nilboy ki.
1: Sus, ganoon ko. Pero ito, abit ako, ikaw ka itong pagkadalagan mo sa una ba?
2: Ano? Wala ba nga ba? Kanagaanan
1: dyan ba? Katawa pa ka na sa Staro ba? Nakasugod yung tikay ang good na. O niya, sa Didi ay bahalag busy kayo pag Sabado. Pero idol, kung nakapaminaw mo kay FM years ago, idol, mga unsa maning tuiga, 2013, 14, 15, manginana, no? Sa una, dol, of course, ako sa una, di man ko si Buiki, ako si DJ Rob Rider. O niya, of course, kauban sa natuning usa sa mga nindot, katingog kay... Diba, retro naman na ron. Sa una, Wild FM, yan naman, may.
2: Yes.
1: Usa ni sa mga nindot o tingog nga male voiceover sa una, ato aning kay Danida ni nako si DJ Rocky. Nga mo ni nagdasa pang gabi sa una, I Share Pod. Kara, ang katong pagika nako niya, nasood siya, gipasa nako niya ang I Share.
2: Ay, namdam ko.
1: Gikasal pag Sabado, DJ Rocky or si o si tinod pa nga na ni DJ Rocky
2: Levy
1: Israel the Heavy the Heavy. Congratulations to Rock.
2: I Levy Israel is I don't
1: know ma hinumdong ko kato pero mabi ako sa una niya. Kanya, salamat kayo ha kay hinumdong ko DJ Rocky na doon yung reserve na seats. In fact iya pa kong ginaan nga kisag ikaw si Mikey kaya kita may nag-abot sa
2: pero nagigchikas DJ Mikey na kung atong Sabado.
1: Ano ko no nga?
2: Ano ko no nga? Wala siya chati ni DJ Rocky. Ano ko nga? Kwan mag na, iya siguro kikwan ang kanang mataw ka. Ang beauty siguro DJ Mikey. Oo. Ano ba? Bawang tiris yan ako. Wala siya ni mo. Sa bantay lagi na DJ Rocky na ko.
1: Actually, ni-mention to siya sa chat nga mo, kaya taas mo tamong chatting siya nga ma, pwede ba daw ikaw, Dalhon, or si Mikey, or Maiko, Gracia. Pero dito lang ko simbahan, so nakasimbasan ko sa St. Therese's Lahog.
2: Pero yung tatawa ka, DJ Mikey.
1: Kay?
2: Nag-uniform ka na ang news cafe.
1: Dapat na mo, may nagdali na ko. Uy, ano ba may panahon nga mag-inis
2: sa hili? DJ Mikey, sanawa ko, tamitik, sanawa! Awa, itong manager ko, naupa na na siya na, nag-uniform na daan para siguradong din siya mali. Inala sa kanidikated idol Mikey.
1: Nakatawa ba ito ko kasi simbahan ba kayo mo kala sa raking kanang buiki pwede ra any kanang brown or sa blue sis pag-abot simbahan mami tanan ka brown o blue
2: ikaw ka puwang ikaw ka
1: puwang
2: nakatawa lang yan DJ Mikey.
1: Dugay ko sa nilingin si Rocky kaya na humalang misa ba magkis-kis ako kadugay kaya mamanamilit ako kaya hindi na ko kahuwat
2: wala na magkamata City Sports Club ato
1: wala na di na madao saan pa na ako sa oras mami
2: pagkaon na ba magandi ka na muli sa area sa kuwat
1: like I need man kaya sige na pangita ang kliyente but anyway DJ Rocky ato ang former DJ sa IFM no with our boss pa kanya ato sa Sir Raul Credo. Hello sir.
2: Hi sir.
1: Di ko kalimot yan si Rocky dedicated kayo ni sa ato programa sa gabi. Pero kay mo ka engineer mo to engineering ba itong kurso
2: niya? Engineering siya. Engineering.
1: So Rock ka, congratulations DJ Rocky
2: from
1: your IFM Cebu family Rock. Atong oras do ala
2: oras sa IFM mga idol alas 5:23 na.
1: Ay kalimot pangan address og tubag idol sa 0923112871 message for me sa mong page idol ha. O ni ayaw kalimti idol ang pangutana unsa may search sa Facebook para makita ng page sa IFM letter A
2: IFM 93.9 Cebu
1: or B
2: PDA 7
1: Hugyor. Alang sa ato ang premyo nga
2: 500 pesos GCash mga idol.
1: Stay put standby doll ano yan sa Attorney Rufil straight to the point 3 sa IFM. Happy 1st of June doll.

0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Pagira mga kagalaan sa majority. Kung makabira sila og duha, gikan mga kagalaan sa majority og mailog ang liderato sa Senate, nandi madayon ang giingon nga flood control investigation karong adlaw nga Huwebes sa gikatakda na ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
1: Kay malagmit kung makuha o balik kini mahigala sa minority, malagmit nga ibalik si Lacson sa mao mga higala nga komite.
2: Straight to the point.
1: Ato nang hatagag pagtagad dubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: point. So sa 13 ka mga membro sa majority block, 15 ka nila ang mada. Labi na karon mga kagalaan nga grabe na gyud ang pressure, ha? Mo nay giingon mahigala ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila. Gipanghulga na sila mahigala nga pang kasuhan, pang presuhon. Ang tambal na gano'n nga mabalhin lang sila ngadto sa minority. Now, para na to, no? Itong barugana na, kung tinuod nga na ay mga sa ni sila pasaka, ano kaso? Manubag yun sila, accountable sila sa katawahan. Pero dili lang po mga kagalaan nga ingnon ta kumubalhin sa minority, wa mo'y kaso, kay nagpasabot man na mahigala, ngilad kay na, no? Ngilad kay na, kay mabutang mga kagalaan nga wa gihapoy accountability na kin sa to pa ang kisa may pildi ana ang katawhang Pilipino may pildi ngano man akong tinambano na but ipasabot balhin mo diri sa minority kay wa moy kaso og namo das majority delikado mo mga priso mo ipangbalhog mo sa bilangguan nganong pildi man katawhang Pilipino na day kung kaso gani kaso minority og majority kaso kung tinuod magaling gani kaso alang sa accountability sa katawhan. Kay kung imong anaon nga balhin mo sa minority pero mo'y kaso, buti pasabot, nga nung pildi ang mga tao, padayon ang kinawatay, malimalitang kwarta, kawat lang kawat, basta kauban lang mo sa kinawatay, way problema. Simple kay sabton, may but pasabot mga higala. Ha? Unsa man yung malimalitang kwarta? Unsa man itong gisulti sa 18 Marines? Unsa man itong may galang gisulting Lacson pag primero? Nga nahilom si Lacson, may galang nga naana sa doorstep sa Malacanang, ang kinawatay. So kung imong inon, balhin mo na rin, palawa mo'y problema, huwag na mo diha, kasuhan mo, panggukuron mo, pangapriso mo, pilde ang katawhang Pilipinon. Ang atong maluganan mao, bisag kinsa nila, kung nakasa, pasaka ang kaso, manubag, minority o majority. Kay kung imong inon, ari mo rin, kawa mo'y problema, but ipasabot, may gala simple, kawat lang kawat, padayon lang malimalitang kawat, wala sa kauban lang tayo kinawatay, way problema. Ato ni hatagag pagtagad no butaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ini og uban pang mga eskutanan imo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: 93.9 IFM.
2: 나쁜 뿐이.
3: 아이고! 아이고!
4: 두혼. 시고. 하와.
5: 아가.
4: 그ung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka pala sa anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
8: Ha? Di ba mamay yung gabi pa-flight natin?
7: Ay, malabo.
8: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
7: Para malinaw.
9: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
10: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa ni.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
15: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
16: Idol, atong oras sa FM Dol. Alas 6:34 na to balikan si Attorney Rufil, straight to the point 3 sa FM.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
1: Carlos Cucobat on board sa patrol na Imabulo Police Station padayon nag-imbisigar sa insidente pagpamusil dire sa may barangay Kasambagan. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
5: DYHP. RMN Report.
17: Radyo Man Attorney Rupil, padayon pahantod karon sa pag-ila ang atong kapulisan sa Mabolo, sa Mipusil, ining 29 anyos nga ulitaw, diya sa barangay Kasambagaling Dakbayan, Subo, laangol o nga nasamdan o nakagog pinusilan sa iya nga suwang kining nga biktima nga si Ronald Mark Lindi, taga barangay Loriga, San Miguel, ning atong Dakbayan sa Subo. Ang atong kapulisan sa Mabolo, pasado alas 3 gapon sa hapon, nakadawat sila ka tawag mahibaw, ganun ay gipusil sa maong lugar, dali silang nirespondi sa dapit, din na ilang giimbestigaran na yun ang maong pagpamusil. Hangtod karon, ang atong kapulisan sa Mabolo, wapay update kung ganailhan na ba nilang nagpusil, kung anong gipusil po, kini si Ronald Lindi diha sa lugar. Kasama mo sa RMN Patrol of the Speed Pilot, GC Subampong. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo
1: okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby Miguelas ng pagbalik. Alas sa duga, mga isgutanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.
19: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
20: Mapugnan pa ni...
21: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong pilion. Salapi ba o tinuod nga paghigugma?
22: Dili ko gusto nga makontento lang.

0: 93.9 IFM. Idol, aliana sa Tony Rufil, mga diskusyon, no? Alang sa to ang unang adlaw sa Hunyo, Idol. Straight to the point, diri sa IFM.
1: Kung pananglitan, magpabilin si Senator Alan Peter Cayetano, nga maoy Senate President, madayon gyud ang flood control investigation karong adlaw Huwebes. Kay ila man mahigala ang pagkontrolar mga kaigalaan, kinsay chairman sa Blue Ribbon Committee, kunyang ibutangan pag subcommittee, mufocus mahigala sa investigation sa flood control project. So, karon medyo grabe ang movement sa Senate. Binirahay mahigala tag of war, kay maningkamot po sila sa daghang rason, lain-laing rason nga gustong dili madayon ang flood control investigation.
0: Straight to the point.
1: Labi na mahigala katotoang mga na-involve sa flood control, nahilom na gud sugbo landaan. Pila ka billions ang kwarta nga gibubo sa sugbo alang sa flood control project nga nahilom lang. Nanko madayon mga higala, medyo daghay na kuyawan. Kato mga congressmen, kato mga senators, katong kwarta mahigala all the way to Malacanang, medyo kuyaw-kuyaw yun. Muna'y unang rason yun niya, paggangon yun nila nga makuha ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano karong hapon. Munang binirahay yun, hinulgaay yun. Munang niingon mahigala si Alan Peter Cayetano nga ginahulga na sila dito. So tungod aning hulga, nga paspas kaayo ang pagpanggawa sa mga kaso, malagmit bakaha nga dunay mada gikan sa majority nga maguyod dili sa minority. Moni da kong question rong hapon. Duha lang ang kuhaon nila. Once makaguyod, makuha ang leadership nila balik sa Senate, kalimta na sa hingpit mahigala ang flood control. Kay og ibalik ng lakson sa may mahimo mahigala ang investigation nga.

0: mao naman tong iyang style. Mao ni say tan-aw nun. Ikaduha nga nung gusto mahigala nga makuha ang leadership sa Senate para nga ang Blue Ribbon Committee mahigala dili na madayon kanang investigation. Ikaduha, kung naagot ang investigation sa Blue Ribbon, ang mahitabo mahigala while mag-impeachment nga di apoy Blue Ribbon mahigala, ang mga tao makaingo man dai mabahin mga naunas tao. Labi na karon billions in kwarta trillion. Oh, ngano inyong gigukod ng Kang Sara, buka inyong mata unya inyong piyungon inyong mata aning sa flood control. So makahatag mga higala ma, mabahin ang atensyon sa mga tao. Mabahin ang atensyon sa mga tao. Usa na lain ka ng rason. Sunod mahigala ang impeachment trial nga sila may mo control, kung sila may naa sa majority, sila may presiding officer, ang minority mahigala karon umahimo silang majority, ila mga kagalaan, labaw tanan ang kuya-kuya o mga sugid tigpaminaw kadtong presentation ni Senator Amy Marcos nga kung wa nay makabadlong sa Malacañang, ila na tanan kung unsay sulti sa Malacañang, wa nay senado nga makapakgang pulo sa sunod-sunuran tanan. Ang ubos balibalauranan, daan naman ang sunod-sunod mahigala. Unya ang Senate kung magsunod-sunod, delikado ang kunas mga kagalaan. Constituent Assembly, usbon ang konstitusyon. Delikado. Ngaway election.
1: Straight to the point.
0: Hinoon, ang ubang mga senador, miingon nga, dili, kuno na, maon ang gisulting Amy. Kadtong gisulting Amy mahigala, iyang presentation na, malampuson niya po sa Amy, ito na eh. Kung niya po ito, kanan na ang strategy to niya ba ka kay nakapasaad man sa mga senador basta mo saad mo ha nga di mo musugot nga way election. Sa mga ni bantayanan mahigala mo nang kinalan tag senado nga independent nga datay senado mahigala nga di lapon madag dikta sa Malacañang kay kung madaan na tanag dikta lisod dasad. Now ang mahitabo ini mga higala karong hapon tan-awon nun yun eh kay ang katawhan nagtan-aw usab ang higala nagtutok ang mga tao aning tanan. Kung dunay binirahay nga mahitabo, nya labi na tuloy-tuloy na tos impeachment, makabantay ba ang mga tao kung panalitan unsay desisyon mahigala sa Senado tungod kay gipuwersa ang mga senador, walay kagawasan mahigala nga mo decide sa nagkaugalingon kay murag dunay nagtion sa ilang likod. Ang mga tao daling makadetect ana. Kung makadetect ang mga tao, dunay lahi pud na nga epekto mahigala atong isgutan ng dugang karon. Kay tanawa lang gudana, ang survey lang gudaan karon, ang latest survey. Si Sara Duterte mas itaas paghihapon ang iyang rating. Samtang si Marcos may gala ni tibugsok, kana dili na ako survey ha. Survey na may gala sa SWS. At ipadayon karon to taod, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan po niya.
6: Aiko!
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: This song is brought to you by iBerry.
7: Ang idol kong FM
4: 93.9
3: IFM.
8: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ah, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. 93.9 IFL.
5: Napugnan po
6: niya. Idol! Nag-guess sa Atty. Rufil Kabahin gapon sa politika. O niya, nag-guess sa rating ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagkasaka gihapon dol, iba taas gihapon. In fact, bago ba siya nag-birthday lang, no belated happy birthday, Madam Vice President. Wala, close dol, ha? Pastila. Alas 6:48 dol. O ni atangi karong taon-taon hapon di ragid gihapon mo mo text idol basin gusto mo mo daog og 500 pesos sa GCash pangan address og tubag unsa may search sa Facebook para makadaog ka og 500 pesos sa GCash o sa search sa Facebook para makita ng page sa IFM letter A IFM 93.9 Cebu letter B Pidea 7 kung wala mo'y kwando wala mo'y load pwede mo message sa page na to again pangan address to bag for 500 pesos GCash. Alas 6:48 na.
0: Grupo di ka mapataka lang ang tuba. Kay lisod lang kayo na mga higala. Kaya naman ka mo appear ka nga. Dili lang impartial but you should appear impartial sa mga kaso. Muna'y kalainan. So doon ay mga invitation. Gabantay mo. Lisod kayong imbitaro ni mo ang huwis. Indikin. Kay lisod ba kayo makitaan ka huwis. Imbitar ka dito muna. Lain mang tanawon. Doon ay daghan ng mga limitations. So, careful ka. But kini politicians, mahigala, kung asa dapit na invitation na adto, ala asa dapit fiesta mo adto. Kumahimo pa, mahigala, kinsay, bunyagan, anak, kala, mangugos ka sa tanang mga taong bata. Mangluhod ka sa mga kasal, hala. Adto ka, inday maris, bisag asa dapit, asa pang likod-likod, yung pangapilog, adto. Subot pa sabot nga kini mga higala mga amigo kagyod. Kay politician man ka, nahuwis ka lag ahat kay dunay impeachment. Batang imo pagka politician na ah. Sumalit tan-aon ron, dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay po'y pressure sa ubos gumikan sa mga tao. Mao man ay tan-aon ron. Diha naman malibog mahigala ang senator judges anang kalakiha ron. Kay mula man sa bibingka mga higala, dunay init sa taas, init sa ubos. Nganong init man sa taas, delikado di ka musunod sa Malacañang. Miss Lovely imong kinabuhi. Mo nagiingon karon ni Alan Peter Kitano nga gipanghulga na sila. Balhin dire para wa kay problema. Na gani ka diha, delikado panggukuron mo mga priso mo. Ha? Hapit na kanurot-hurot ni Mahigalag kasuhan kay Kinis Bunggo og si Bato daan gihulga ng ipada sa ICC. Si Cheese Escudero, si Joel Villanueva og si Jinggoy ipapriso. Unya, tiwasan mahigala sa Marcolita, doon ako na i-plunder nga kaso po. Hasta pas Rubin Padilla mahigala, giingon sa mga kagalaan nga, pasaka ang kaso kay, nga nung ipasakay niya sa iyang sakinan si Bato. Mahurot niya na pasaka kaso, pero bisan pa may nana ang mga tao na tanaw man. Dili may underestimate ang understanding sa mga tao, ha? Nagtanaw mga tao nga, murag lahi na ni, dili na ni normal na sitwasyon. So, pressure sa taas, pressure sa ubos. Kay kini mga tao mahigala, kung dili mo lugat ang support sa mga tao ni Vice President Sara Duterte, delikado ang mga senador, maglibog isa kung saan na pag-decide. Kay otherwise, in-decide nila, mo-epekto po na ang consequence na nasa lang kaugalingon. Gusto pa kang mapadayon pagka-senador? O di na? So muna'y tanaw ni mo ang support sa mga tao, kay kung ang mga tao mo kapit kamay giyod, hawak kamay, dili magbuwag mahigala mo, hugot giyod nga tong Sara, unya ang mga senador mahigala gi-precious Malacañang ang imong tan-aw na agoy di na makakuma senador sunod aning kalakiha. Mao nay pressure ron kay ugoy kag precious Malacañang kumbati lang pwede mang musuko maguban ani bangadto sa final judgment adto mahigala ang kumbati kana kung dili maapektaran ang mga tao nga support. Mao nay dakong question because kung kabantay mo mahigala baya si Sara Duterte lahi kaayo unique kayo siya as compared sa milabay nga mga ilang gipangtira demolition job. Example ha, tungod kay mudagan mahigala kadto si Manny Villar na ng 2010 nga eleksyon, gitirahan sa manibilyar, investigation, anak gyapon. Investigation mahigala sa C5 scandal. C5 ang today. C5 itong iyang ano? Kalsada. Nga mo na, pagkabihang. Pagkahuman at total na hilom. Kamantay mo, wala. Isigot sa C5 scandal. Gituyo, gito. Full purposes of demolishing manibilyar at the time. Kay taas sa rating. Pwede taas sa rating manibilyar. Gitira, gitira. Affected ang mga supporters si manibilyar. Limang katong mga advertisement na manibilyar sa una mga kagilan, hilingig itong iyang agency ang ipanggamit eh. Mahalon katong agency ng manibilyar. Kaya kortahan mo sa itong manibilyar. Limang katong, nakatulog ka na ba kuno sa, kwan, sa to? Nakatulog ka na ba sa gitna ng kalsada? Nakatulog ka na ba kuno? Nakasawam na ba kuno ka sa mga basura? Nakatulog ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Sinsa labas yung tingog, may hangalahan kay more or less sa magnetong tingog. Pero mo ito yung nindot ito sustaasa sa rating ito rin. Katong kantahan ni Manibilar, kaya ang iyang magkukuha niya, gikan sa kahirapan ba? Oh, ang kananaang sa to, sipag at syaga. Sipag at syaga. Momento, kang Manibilar, sipag at syaga. Ang kang Pinoy, kumanto, kung walang kurap, walang mahirap. Kang Duterte, may gala, kumanto, kang Duterte. Tapang at malasakit. Ano ito, kang Duterte? Sus, katong paggawas atong advertisement na Manibilar, di ko kalimot na day. Ito mga bata, yung mga, di ka itong panguha ato yung mga bata akap, di pa kanta na. Ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng mga basura? Nakapagpamasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Gitirahan si Manny Villar, tirahag maayo sa C5 scandal. Investigation! Sus! Basta tiurok ang rating ni Manny Villar. Laliman kapag presidential election, mga sukitig paminaw, ang nidaog at na time, timing masagot to, may kalamaling, destiny, lagi sad, namatay mas kore po. Ha? Ni-slide down si Maruhas. Kaya si Maruhas, matuwa man, so si Pinoy, huwag gintahan os plano si Pinoy. Eh. Kaming tigpaniid os media, may gala ako mismo, katos kore Aquino mo, arrego to sa atong si Bianan DYHP, kaya mo tabang tog kampi ni Pinoy. Ha? Muna'y, prangka-prangka, si Ken Galinia, naka-interview mo kang kore na, no? Ito panahon na. I-text na ko, Sir Osminia Pil, pwede bang makasuroy si Kuan niya? Kuri. Pare-are. Sinador pa lang itong hidagana ni Pinoy. Si Ken, ako yun na, interview has Kuri day, kanaan mo, anhin ko no day. Iyang gi-post mo mayos Pinoy. Kaya si Pinoy, dili, magsilbi kung way, Kuan day, hinay yun sa senatorial race ba? Kano si Kuri, matabang niya, namatay pito si Kuri noon. Pulbi na ni Sulbong si Pinoy. Ni Sulbong, so nahimo ka sa presidente. Pero at that time, ang nagkumbate ito si Manny Villar o si Maruhas, unsay nahitabo? Si Maruhas ni slide down, nag-vice president, ang nidaog may galas Pinoy, si, ang sikan ni Pinoy, di pa gusto Manny Villar, nga mo, tatoy nagplano diya, naku na kay gastos Manny Villar. Nitiurok ang rating ni Manny Villar, kay gisigig tira, labot sa C5 scandal. Ang sikan ko na to, di ka makatuos, irap, may kaligikan sa presuhan, nidagan, mo'y sikan. Kabantay mo? Si Irap mo'y sikan ni Pinoy. Si Manny Villar, hintiulok ko ninyang rating. Ikatulo na si Manny Villar. Ang ikaupat mahigala, ikatos Gibo Chuduro. Pertin na ko ang ipiktos kang Gibo Chuduro mahigala. Ikaupat si Gibo. Nga si Gibo at tatay maoy kandidato sa administration. But at tatay mangod, mo na itong analysis ha. At tatay baho, kayos Gloria. So kay sa iyang kabaho, niyang iya mahigala ang gi-endorse mo si Gibo. Natakdan sa kabaho mahigala si Gibo. Ikaupat na ito si Gibo. Tanan resources government hanaan nila. Tanan resources government hanaan nila. Pero si Gibo, na-ujit. O sa pinulungan pa sa probinsya na yun, na-ujit si Gibo. Kana, mga higala sa 2010, tungod to sa investigation sa C5 scandal, niya ng 2016, sus, ang kusog ay may galas, Binay Manday. Si Binay, yung kusog, kita mo, balikari ko ninyo kung gusto mo mga files, may galas, mga surveys. Si Binay kusog kayo para sa eleksyon sa 2016. O, pamantong magawas Duterte, dugay-dugay pamantong. Pag eleksyon na ganihapit ng filing, huwag mga nito mag-file na yung Duterte. So, ang nagkumbate ito yun, kanto mahigala si Maruhas o si Binay. Kaya si Maruhas naman mahigala mo ay kandidato ni Pinoy. Kaya in fairness ato Pinoy ni Tuman sa Tugsabot, dahil ingaw si Pinoy nga, musulay daw lang si Mar, anong 2010, si Pinoy may budagag presidente. Kato si Pinoy, in fairness, ni Tuman Tugsabot, sad, nga, ikasunod, ikaw na po presidente. Ni Tuman Tugsabot, di pa rin usama hingga lang, di mo Tuman kasabutan. Ha! Iya yung mga higalang, kwan ba? Paghuman, maruhas. Oh. Walang mo daog sa maruhas. Pero katos binay nga mo yung nag-una, gitirahan itong maayong unsa may gitirang binay, katong iyang pigiri nga aircon, katong sa Makati, mahigala nga, grabe itong mga anomalias Makati, sus, di down day ang kwan, binay day, rating. Nitiurok si binay, tungod at itong maong investigation. In fact, pag-election na yun, eh katos Duterte, mahigala, naahat naman itong dagan, permiro, o aman itong dagan, mahigala, pag humana kong filing, wag tumudagan, dito na sa extension. Doon ay ni-file para, na ni-file para niya nga ni-withdraw sa dihang ni-decide ng isang mudagan. Unsa mang hitabu ang mga sukitig paminaw. Pag-eleksyon na yun, kagitirahan man si Binay sa Makati, daghang problema sa Makati. Sus, pag-eleksyon mahigala si Binay, nitiurok yung mayo. Daog si Duterte, pero kisa may sikan, si Maruhas, ang sikan, kisa ikatulo, si Grace po. Si Binay na ujit po. Ito sa ikaupat. Imagine kasi nag-una po ito sa ikaupat. Na ujit. O ang katapusan si Miriam Defensor Santiago na ikinkiwa naman po ito si Miriam God at the time. Wala naman ito mahigalag. Doon na sa sakit. Sagun ba? In fact, sa debate at ito mahigalag na itabo. Kagayan man itong first debate, second sa Cebu, ikatulo sa Manila, wa na sa ka-appeal sa Cebu nga debate. Na di ko kalimot anak kaya ako usak ko sa mga miserve at that time mga higala na panelists at that time. No? Panahon mahigala ni Duterte, pagdaga nilag presidente si Duterte, si Maruhas, si Grace po, o ginguman mahigala si Binay, nadugay pag ganito kasugod itong debate at the time, kani tie up me sa TV5 o RMN at the time. So kisa may nidaog, si Duterte, sikan si Maruhas, ikatulos Grace po si Binay, na ujit yun, tua mahigala si kaupat. Kaya nadutlan si Binay sa investigation sa Makati. Unsay nakayunik ni Sara Duterte mga kaigalaan? Kay giimbisigar, first batch sa investigation, Quadcom gigamit gud. Quadcom. Ha? Ang Quadcom doon na nagipasakang kasong impeachment, na-dismiss ng itong unang impeachment. Huwag manut ni Sara. Ikaduha mahigala kinikaroon, second batch ni halat, gitira, gitira. Confidential funds, sa kunsa lang. Unyan, unsa ba na yung rating? Kita nung rating, Nald? Rald? Mano yung rating niya? Sa net satisfaction rating mga higala, ni VP Sara, wa madutli. Gikan sa positive 28 last year, November last year, katong magipakita nga picture, Lord. Mauna to siya, Lord. Katong kang Sara Duterte, Lord. Tanawa. O, katong, katong nga picture, katong naay kang Sara, bitaw. O, mauna to, mauna to. So, kanto. Gikan last year, positive 28. O, kini. November 2025, ha? Positive 28 ang score. Pagka March, kanikalon lang, nisaka pag-usahin noon. Nisaka pag-usah, Sara. Nga gisigyag-imbisigar. Pag-abot sa House Committee on Justice, ang iya mga higalang impeachment, kagipasaka ni Lambo ang impeachment. Ni Hantod kalon na ako. Nagmalampuson ang ilang articles of impeachment. Pero nisaka pa hinoon ang rating ni Sara. Si Marcos, gipasakaan kunuhay og impeachment, pag-abot sa House Committee on Justice, gidismiss ang impeachment ni Marcos. Pero sa'y natabo, gikan sa negative 3 itong November, karoon na negative na hino 15. Alay kong tapad tong result ni Marcos kuno dong. Pwede ba na matapad dong? Sige kuno. Kato, kana. Okay, kana. At ako ha, kinidili ni akong result ha. Result ni sa SWS. Ganito ba, masuko na ako mga higala nga ano ko nung sige kuno kong report. Aning, dili ni ako, report ni sa SWS. O masusi ninyo, tanawa sa Philippine Daily Inquirer, tanawa sa Philippine Star, tanawa sa kininiang uban nga mga media outlets, kana mga kasaligan, dito sa kauluhan, tanawa. Maura na, kina kong sigutan, maura. Nalakoy akong kagulingong analysis. No. Sa oman ni mo, pag-analyze ron, si Marcos o si Sara, panihas lang duha, ipasakag kasong impeachment. Pag-abot sa House Committee on Justice, ang Marcos, gidismiss. Paspasa na dismiss, oy. Pero ang kang Sara, wak madismiss, hanto doon na ah. Pero nga nung isaka man ang rating ni Sara day, si Marcos itibugsok man noon. Kita ninyo, analyze ako nung mayo. So, kini, matanaw na to nga, kining mga congressmen, ang mga tao nagtanaw. Dili mo reflect, wa mo reflect. Ang mga desisyon sa mga congressmen, dili mo ni reflect sa tinuod nga duot sa katawhan.
14: Straight to the point.
0: Ha? Dalawa, ngano man, wa nagud kubuto na on wa gyud sa Marcos kay wa gud mo salir impeachment ay. Ha? Pakpak mo wa sa Marcos. Sa mga congressmen, wa sa okay ra sa dito. Pero sa katawhan, laliman ka nang gikan sa negative 3, the same nga date ha? Ni anang November 2025, pila score ni Marcos, negative 3 na gudaan. Si Sara, positive 28. Sa karong Marso, pila kang sana ni Saka pag-iukusahin noon. Ang kang Marcos, itibugsok nga to sa negative 15. So, muna ko gingon, kini ako, analysis na ni ako ha, kada nga data na anatanan, bisag tanaw ninyo sa ubang media outlets, ha, kini ato, lahi na lahi lang akong analysis. Kumpleto og data, kumpleto tag facts, but nang akong analysis, lahi lang. Unsa may akong analysis ani? Nagpasabot, nga palihas lang duha, gipasaka ang kaso. Ngadto sa House Committee on Justice, impeachment, palihas duha. Gidismiss ang ka Marcos. Pero ano na negative 15 man sa mga tao? Sa mga congressman, wala na sa isa, pero sa mga tao, negative 15 siya. Ang kang Sara, naa impeachment sa Sara, pero positive 29. So lahi, wala na yung reflect. Ha? Wa mo reflect ang sa mga congressmen nga maingon sila ni sulti na gyud ang katawhan pinaagi sa mga congressmen lahi di ay. Kana mga higala bisan sa aktual nga eleksyon lahi ang mo resulta. Kita mo last 2025 eleksyon. Kinsay mga nang lusot higala nga mga kandidato? Ikaduha, makita nimo nga si Sara ikaduhang batch gitira sa primero quadcom gyud tira niya. First batch to. Sunod, gitirahan kini karon mahigala. Abot na gud sa House Committee on Justice. Abot na gud karon sa padung impeachment. Wag gipon mo, wag rutli. Lahit ni Villar, lutlan si Villar. Si Binay na lutlan. Si Sara, wag marutli. Ngunay, maglibog ang mga senador ani. Hindi abot mga higala sa actual voting na. Kay bisag kung saan paggamiton ang tanang gahom sa Malacanang pag-pressure sa mga senador, pero maghuna-huna gyud mga senador unsa unta man ning negative ni atong si Marcos negative man Sara positive man delikado madelikado ang atong political career ani kana kung ang katawhan padayon nga maghawa kamay para ni Sara pero kung matando gani ang support sa mga tao malagmit mapigtaran si Sara Duterte unsa kay may tabo sa impeachment mahigala matandog kaha ang support sa mga tao mahilis kaha ang support sa katawhan para kang Sara Duterte or muligon pa inigabot hinoon sa impeachment.
14: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong takna, alas 7:05 na, standby, RMN 558 Manila, masunod na kanunayon, mabalik ta sa tundugang pa mga komentaryo, dugang mga analysis, unya, sa ito pagbalik, mga sukit ng Pabinaw. Standby.
2: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: 93.9 IFM.
17: Napugnan po
18: niya.
19: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
20: Yeah! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point!
6: Idol, alas 7 sa isna. Salamat sa inyong pakig-uban ha. Grabe ha sa discussion ni Attorney Rufil. Eh. Dagan kitang makatunan o niya unang adlaw sa buwan dol. Lunes karon, Hunyo 1 mga sukintig paminaw ni tabok na punta. Salamat Ginoo basig makapanagkot mo ron dol. No, makatambong mong misa o sa simple nga paagi makaampo tag maka pasalamat ta sa tanan-tanan nga kana bang grasya nga yang gihatag taliwa sa mga pagsuway personal man sa karera man sa pag eskwela man, sa panginabuhi, sa patigayon o negosyo dol, ha? Dagan kitang mga butang ipasalamat sa Ginoo, no? Samtang buhi pa ta, pasalamat sa Ginoo dol. Ako na timbayaon ang mga taga-pahina sa Nicolas, mga taga-Tinago, mga taga-Pasil, mga taga-Buhisan, at mga higala dala sa Dulho Fatima, dala sa Kareta, may buntag dol, ha? Unya kay Basin, ganahan mo mo daog og 500 pesos sa GCash, pangan, address og tubag. Simple lang pangutana dol, unsa may i-search, i-type sa Facebook para nga makita ninyo ang page sa IFM for 500 pesos sa GCash, pangan, address og tubag. Idol, letter A, IFM 93.9 Cebu. Letter B, Pidea 7. Marapingan sa Pidea 7, may type dole. Pangan, address, o tubag, dali, dali, dol. Salamat sa mga nakiguban sa Baycon na muha sa Nescafe Classic nga booth pag Sabado o pag Domingo. Salamat, idol. Sa amo ang mga nahimamat, mga nianto, idol buiki, idol buiki, idol maiki, idol maiki, sa mga nanawag, sa mga DJs. Kompleto biyag yung tadol, no? Pag Sabado na si Mami Tik, na si Idol Tony, daghan kita, mga sukitig paminaw. Unya, naapag yun si Idol B. Kunya pag Domingo na napon silang Idol Aiko, Idol Kenny, Idol Dabs, si Idol Tuiti. Kunya naagihapon no ang tibok pwersa kami ni Idol Mikey sa IFM DYHP. So text me dol sa 0923-112-8701 for 500 pesos GCash. Ayaw kalimot mga sukinting paminaw, pangan, address ug tubag. No, ang pangutan na dol, unsa may search sa Facebook para makita ng page sa IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu. May letter B dol, Pidea 7. Uyaw, wasabi. Texi me 0923-112-8701. Pangan, address, og tubag. 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Okay, ato nang i-check ni atong bulahon ning mga nag-text diri mga nanawag, gamay lang kaayo dol. Ani may tag amoring ni idol atong paminawon una, ha. Ala ni ring yo dol.
17: Hello, good morning.
6: Hello dol, may buntag dol.
17: Idol, Moiki, may muntag.
6: Okay, lagi daw si Joel Rondina Arnoco sa 15256 Sambag 2, Cebu City. Idol, may buntag ni Mudiha. Nagunsa man, pa-duty? Pa-duty? O nagunsa naman ka, Dol?
17: Kuhaan ko, Dol. Sa balay, pag-ikan ako, mag-aaman ko ang DYHP na. Ikari na sa sakin lang. Idol, ko padong na duty, Dol. Maminaw na ko sa IFM.
6: Wow, okay. Madunggan na mag-iapunin mo sa training room field, di ba? Idol Joel, ni tubag ka diri, idol, ang imong tubag. Kay unsa ganito, unsa may i-search sa Facebook para makita ng IFM. Letter A, IFM 93.9 Cebu, or letter B, Pidea 7. Ay, naputol ba? Hello? At sabay lang kayo, naputol na mo ang tawag di ay. Abi ko, nagpadayon, idol, na pastilan. Dara. Okay, dara. Yes, sir.
17: Hello, idol. Naputol.
6: Naputol. So, sa may tubag ni mo, idol? A or B?
17: 93.9
6: IFM Cebu. Ay. Congratulations. Dawatang imuhang 500 pesos sa GCash, dol.
17: Salamat, idol. Salamat.
6: Dili day Pidea 7, dol. Congratulations, pero mga tanak ko, Dol. Nga nung IFM man o nga nung DYHP man imong paminahon, Dol.
17: Mau ginaisipan pa nga dito po sa probinsya sa Mogo na, Dol. Basa pa po, mo lang kami na DYHP. Ang pag-direct dito, mag-arap na tao.
6: Hangtod pag yun, hashtag IFM mo, deliver na sa nagbalita. Salamat kay, ha?
17: Mau, dyan mo kami to. Mag-IFM ko sa harap sa kinang. Padong mo mag-duty, Dol.
6: Ala, sige. Amping, Dol. Niya, ang imong GCash, Dol. Mora ni nga number? Or na kay laing number, Dol?
17: Okay.
6: Congratulations.
17: Salamat kayo, Idol. Salamat kayo. Regards.
6: Idol, pwede ba madungog? Quick lang, maingon kag mapugnan pa ni...
17: Mokugyan pa ni...
6: Lamat do lang ping, amping do lang ping.
17: Salamat, Edol. Salamat.
6: Okay, mga to idol, ang atuang nabunutan din rin, no? Si Sir Joel Arnoco sa Sambag 2, Cebu City. Congratulations. Busa ka mo, paminaw na sa idol, ha? At nung oras, alas 7:12 na, ha? O padangat sa tagpipila ka mga pahinomdomo niya lahos sa atuang Ironman Network News sa 712.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9.
5: I-F-M.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
13: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
13: Aww.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
13: Ikaw pa mo rin tsugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Ligi sa diri, oy. Classmate beta sa una. Bayo ka, kay sweet straight, trang pananaw. Aw. Kapungan ba ni?
8: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ang idol kong FM
5: 93.9. I-F-M.
9: RNN Network News. Ani na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RNN Network News.
16: Balitang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa salubong sa unang Martes ng Hunyo. At impormasyong hindi matutuloy ang pagbuo ng San Jose Del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan, itinanggi ng DOTR.
10: RNN Network News.
2: Buntag Pilipinas sa idupos
12: ng foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections narito ng ulo ng mga mainit na balita.
1: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RNN Network News.
3: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
20: Apat ang arestado sa paihi mo.
21: Impeachment complaint.
22: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
3: Sila ang mga mukha at boses ng RNN Network News. May paningintigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid
0: ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
6: RMN Network News.
11: Good news po sa mga motorista. Big time oil price rollback ang aasahan bukas, Martes po yan.
23: Uy.
11: Batay po mates, maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 5 pesos hanggang 6 pesos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. 9 pesos hanggang 10 pesos naman sa kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Kasunod na rin po ng posibleng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayun din ang pag-asang mabubuksan muli ang Strait of Hormuz.
6: RMN Network News.
24: Nilinaw naman ang Department of Transportation na mag-ooperate ang Metro Rail Transit 7 o MRT 7 na may 14 na istasyon. Iyan pong paglilinaw ay kasunod ng mga usap-usapan naman na hindi matutuloy ang pagbuo sa San Jose del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan. Ayon sa DOTR, mananatiling bahagi ng project ang SJDM Station at hindi tinanggal sa inaprobahang alignment. Kasunod nito, on track naman daw ang pagsisimula ng operasyon ng inisyal na 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa ikalawang quarter ng 2027. Habang sa 2028 pa, inaasahang matatapos at bubuksan sa publiko ang Tala at SJDM Station.
11: Ngayong araw ang deadline para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ang articles of impeachment. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, maaring isumite ni VP Duterte ang kanyang sagot hanggang alas 7 ng gabi mamaya. Sa pamamagitan ng personal na pagpunta roon o kaya po ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, lilimitahan naman ang access sa tanggapan ng Senate Secretary sa ika-anim na palapag sa mga opisyal ng impeachment court at miyembro ng legal team ng Vice President.
24: Ang National Capital Region Police Office maglalatag daw ng mas mahigpit na checkpoint dyan sa lungsod ng Pasay bilang paghahanda nga sa impeachment trial ni VP Sara. Siguro ngayong araw na to kasi mahigpit dahil sasubmit
11: ng sagot.
24: Si kasama natin sa balita Rajwa, Gerald Ulep.
25: Piniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magiging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado maging tabuong Pasay City habang papalapita ang impeachment trial ni Vice President para Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pagkipag-ugnayan sila sa office sa Sergeant at Arms o OSAA o sa Senate Security upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng Senado. Layan ng koordinasyon na mapatiling maayos ang sitwasyon na lagay ng mga sasakyan gayon din na ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal na papasok at labas ng gusali ng Senado. Maglalatag din anya sila ng mga checkpoint sa Pasay City para tiyakin ang kaayusan. Handa naman silang umalalay sa sandaling lumabas ang mga tao mula sa Senado at maaari rin silang magsagawa ng crowd control para mapanatiling maluwag ang mga kalsada sakaling magkaroon ng pagtitipon. Pinag-aralan din ng NCRPO at OSAA kung kinakailangan ang paglalagay ng mga harang o barrier sa paligid ng Senado dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga tao sa panahon ng impeachment trial. Ngayong araw, June 1, i-set na ang deadline para sagot ng Vice Presidente Rita Somoz kaugnay ng kanyang impeachment case. Si VP Sara ay na-impeach sa Kamara dahil sa mga allegasyon ng culpable violation of constitution, gross and corruption, betrayal of public trust at bribery. Kasama mo sa D-Dex and RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, RMN.
11: Maring itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang aligasyong railroading o pinapaspasan o minamadali ng majority block ang pag-amyenda sa Rules of Senate. Partikular dito ang probisyon para pahintulutan ang mga senador na makadalo sa sesyon via teleconferencing at makaboto online. Ayon kay Cayetano, binabaliktad umano ni Senador Ping Lacson ang issue sa paglalabas niya ng pahayag na walang mali na pagdebatehan ng panukalang baguhin ang Senate rules pero mali kapag ito ay pinaspasan.
26: Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading. Ang sinasabi po kasi niya na sa committee yung rules. Ang plenary po or yung plenaryo ay mas powerful sa committees. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po na sa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule and in fact, May 11 pa nag-start yan.
11: Inakusahan naman ng Senate President ang minorya na gustong kontrolin muli ang mga komite sa Senado. Kaya matindi ang pagtutol na baguhin ang Senate rules.
26: Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka. Diba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So, my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee.
11: Nilinaw pa ni Cayetano na walang kinalaman ang motion ni Senador Dante Marcoleta sa nagbabadyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
24: O ito sa kaugnay pong balita, may tuturing pa rin daw ng numbers game ang planong amyandahan ng rules sa Senado para nga mapayagan ang mga senador na makadalo o bumoto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon po sa abogadong si Edward Chico, may dalawang paraan para amyandahan nga ang rules ng Senado. Una, yung pagdaan sa Committee on Rules o kaya sa pamamagitan ng Direct Plenary Consideration. Doon sa Direct Plenary Consideration, hindi na kailangan dumaan sa komite para baguhin ang rules. Pero dapat anya, may backing ito ng simple majority o kailangan hindi bababa sa 13 senador na physical na naroroon para magkaroon ng quorum. Kaya, sabi po ni Chico, naging napaka-strategic rin ng ginawang pag-walk out ng mga senador na miyembro naman ng minorya noong May 26.
13: So with respect to ordinary matters, like halimbawa amendment of the rules, para maipasa mo yan, majority vote of the senators present lang. Simple majority lang if there is a quorum. Halimbawa, may 13 senador, they can already choose to amend the rules. Oh. Kaya yung walk out na nangyari is very strategic. Kasi na nag-walk out sila, nawala ng quorum.
24: Ang sabi rin naman po ni Chico na tila yung nangyayari ngayon sa Senado ay usapin lamang ng agawan ng kontrol sa pagitan ng mayorya at minorya na ang pinakidahilan ayon sa kanya, politika.
13: Sa madangule, usapin talaga ito ng kontrol. At sa madangule, kung laging minority ang nasusunod, mas madali silang manligaw ng iba nun para lumipat sa kanila. Pwede sila naman na maging Senate majority. So sa madangule, pinagtatalunan nila, syempre hindi naman nila aaminin yun. Papalabas nila, syempre sabihin ng majority, kailangan mabigyan ng pagkakataon ng mga senador na kahit wala na makapagtrabaho.
24: Mm-hmm.
13: Yun namang sasabihin naman ng minority, magiging unfair kapag itong mga senador na hindi naman pumapasok, hindi ba, bibigyan ng pagkakataon. So, papalabasin nila, usapin kunwari ng hustisya, hindi ba, magkabilang panic. Pero sa bandang uli, it's actually all politics.
24: Iyon po ang analyst si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
14: RMN Police Report.
11: Balita sa mga lalawigan, akyat bahay, nag-ala Spider-Man. Huli po sa CCTV sa Bulacan. Sama natin sa balita si Radyo Man Mike Sigral ng RMN Calabarzon.
15: Sa bigong pagnanakaw, ang tangkang pagpasok ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan, matapos siyang mabuking ng CCTV sensor. Sa kuha ng surveillance camera, makikita ang maingat na nag-iikot ang suspect habang may bit-bit na backpack at tila sinusuri ang paligid bago tuluyang pumasok sa bakuran ng bahay. Kayunman, tumunog umano ang sensor ng CCTV system dahilan upang agad na mabatid ng mga residente ang kahinahinalang kilos ng lalaki at mapurnada ang kanyang bahay. balak. Nabilis na kumalas sa social media ang video ng insidente kung saan iniahalin tulad ng ilang netizens ang paraan ng pagpasok ng suspect sa karakter na si Spider-Man dahil sa kanyang pag-akyat at paglusod sa bakuran ng target na bahay. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
11: Maraming salamat, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Central Luzon.
24: Punta tayo ng Jensen Slovenian National na rescue matapos umakyat sa poste ng kuryente sa lungsod ng Jensen. Kasama naman natin sa balita si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
4: Nagdulot ng pagkatakot sa mga residente at mga taong dumaraan matapos na inakyat ng isang Slovenian National ang isang poste ng kuryente sa Maida Proza Avenue, Barangay de Jangast West, lungsod ng Jensan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Jensan, City Disaster Office ng lungsod at Istasyon 1 ng General Santos City Police Office para mapababa ang 63 taong gulang na banyaga. Hindi ito ang unang pagkakataon para saktan ng nasabing foreign national ang kanyang sarili. Bago pa man ito, umakyat na ito sa kanyang tinutuluyang hotel. Una nang inareklamo ang nasabing banyaga ng hotel management na kanyang tinutuluyan dahil sa ingay na dala nito hanggang sa kinustudiya muna ng kapulisan. Matapos ipa-ospital, idunulog na sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Jensen ang kaso ng nasabing Slovenian National para matulungan at mapauwi na ito sa kanyang bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
11: Kapatay, dalawang sugatan sa banggaan ng dalawang motor sa Mulanay, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: Sa patay, dalawang sugatan sa nangyaring aksidente sa Sitio Bulagsong, Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Kinasasangkutan ng dalawang motorsiklo na minamaneho ng spek na si alias Dennis at ng mga biktima na sina alias Ferdy at Mike. Ang mga biktima ay dinala sa paggamutan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang biktimang rider ay sinikap pang i-revive pero hindi na ito nailigtas pa. Sa initial investigation, nagkaroon ng head-on collision ang mga biktima sa kasalubong ng motorsiklo na patungo Katanawan, Quezon. Napagalaman na pagsapit sa lugar ng aksidente ay inokupahan ng mga biktima ang linya ng paparating na motorsiklo sa hilang ginagawang kalsada. Sa lakas ng impact, nag-iwan ito ng isang patay at dalawang sugatan ang aksidente. Kasama mo sa Araman Calabason, Eduardo 6.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
24: Mindanao tayo, Lolo, patay sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Kidapawan City. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Jewel di Mapalao ng Araman Cotabato.
8: Patay ang isang 63 anyos na senior citizen matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang pickup truck sa Purok Malipayon Junction, Barangay Poblasyon, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ang biktima na si Nolito Albelda Discartin, residente ng Purok Maligaya sa Barangay Balindong sa nasabing lungsod. Samantala, ang driver naman ng pickup truck ay si Ernesto Casinday Takulad, 65 anyos, isang engineer at residente rin ng naturang lungsod. Ayon sa Kidapawan City Police Office, parehong binabay bay ng dalawang sasakyan ang kalsada nang bigla manong pumasok sa kabilang linya ang motorsiklo dahilan ng naturang aksidente. Dahil sa lakas ng impact ay tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jewel di Mapalao, Tatak RMN.
11: Mga kasama, aarangkada na po ngayong araw ang taunang National Schools Maintenance Week. Ito ho yung yearly taunan pong paglilinis ng mga classroom at iba pang mga pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda sa pasukan sa June 8. Ang tema po ngayong taon ay bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kaugnay nito, papakalat po ng Department of Labor and Employment ang nasa 240,000 na mga manggagawa ng TUPAD program upang tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Itong ligtas eskwela ay hanggang June 5. Una nang inanunsyo ng DepEd na pinagana na ang 2026 National Oplan Balik Eskwela kasabay ng pagsisimula ng school year 2026-2027. Patutupad po ng DepEd ang three-term calendar system sa mga pampublikong paaralan bilang kapalit sa nakagawi ang four-quarter calendar.
24: At alam mo ba, Kuya Sander, na tutugon tayo?
11: Siyempre.
24: Bilang tugon po
11: ng... Ikaw personally, ha?
24: Tumugon na nga, ito na nga.
11: Bawal online, ha?
24: Bawal. all online bilang tugon po ng Radio Mindanao Network sa taon ng Ligtas Eskwela. May magkakasapo ang RMN Networks ng Ligtas Eskwela Back to School dyan sa Tagalog Elementary School sa Valenzuela City. Mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kapit bisig ang RMN Foundation, IFM 93.9 Manila, Narinig Ko Na Yarn. Ang DWWW774, Your Ultimate Music Radio, at syempre DZXL News 558, ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila na maghahatid po ng tulong tungo sa mas ligtas at masayang pagbabalik eskwela ng mga bagets. Bukod po sa pagpipintura, ay, talaga nga kahit si Rico magpipintura pala eh. Mm-hmm. Paglilinis ng mga classroom, may inihanda rin kaming feeding program. Ayun, ito maganda. Storytelling session at pamamahagi ng hygiene kit sa mga estudyante. Aba, ano? Tara na! Tagalog Elementary School, Kuya Sander, dyan sa Valenzuela City. Para sa Ligtas Eskwela Back to School Project, hatin po ng RMN Networks.
5: Pwede kang mag-storytelling sa
24: pwede,
5: mga bata.
24: Pwede.
5: Kaso sabihin, ba't yung nag-storytelling para nagbabalita pa rin?
24: Laki ng boses. Baka matakot yung mga bagay.
5: Yan na, Tagalog Elementary School, Valenzuela, 8 a.m. Nandun na po yung ating mga kasama ngayon.
24: Yes.
9: RMN Network News.
5: Balik sa mga balita. Balita po sa Ibayong Dagat. Isang patay at mahigit 700 ang inaresto sa Paris, France matapos na sumiklab ang malawakang riot kasunod ng pagkapanalo ng football team na Paris Saint-Germain sa Champions League nitong weekend. Nabulabog ang sikat na Champs-Élysées Avenue nang magwala ang ilang grupo, nagsunog ng mga electric bike at nagbasag ng salamin ng mga establisimento. Napilitan ng mga pulis na gumamit ng tear gas upang itaboy ang grupo ng mga nanggulo na nagresulta naman sa pagkaantala ng biyahe ng tren at bus. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 780 ang inaresto sa riot at sa pagnanakaw sa mahigit 70 bayan na mas mataas po kumpara sa kaparehong gulo na nangyari na rin noong 2025. Nasawi naman ng isang 24 na taong

0: Sports tayo, ang National Capital Region itinanghal na overall champion sa 66 na palarong pambansa. At iba pang detalye mula kay Rajuan Prince de las Marias ng Armen Butuan.
1: Idineklara ang overall champion ang National Capital Region kung NCR matapos makasungkit ng maraming gold medal sa mga naturang kompetisyon.
2: Matapos masungkit ng National Capital Region ang 91 gold medal, 71 silver at 71 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na may 55 gold medal, 50 silver at 60 bronze medal. Habang nasa pangatlo naman ang Region 11 o Davao Region matapos makasungkit ng 34 gold medal, 32 silver at 34 bronze medal. Idineklara ang National Capital Region na overall champion sa loob ng 19 na taon sa palarong pambansa. Habang pinangunahan naman ni DepEd Secretary Stanley Angara ang closing ceremony na 66 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Formal na rin ipinasa ni Agusan del Sur Governor Santicane Jr. kay Quezon City Mayor Maria Joy Tanya Belmonte ang hosting ng susunod na palarong pambansa sa susunod na taon.
1: Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak Armin.
3: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman ho yung Profesor na Bayan si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: IFM, balita sa buntag.
7: Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boo's charming auntie. Idol Maria B.
8: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong pilion. Salapi ba o tinuod nga paghigugma?
9: Dili ko gusto nga makontento lang sa kung unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kana bang kaya mabuhat ako ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit ako ang bisan unsa nga gusto nako.
8: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod kanato sa ACS ug Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
10: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisang gabi?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang unang.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Renal.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
20: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
21: Ang keratin na may plus.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
24: 93.9 IFM.
25: Mapugnan pa ni.
6: IFM, balita sa buntag.
7: Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang bubong, anuman ang panahon. Mula sa Pioneer.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Tarihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM.
9: Napugnan pa ni.
10: IFM, Balita
11: sa Buntag.
12: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Si Boo's Charming Auntie. Idol Maria B.
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Tini Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
4: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Ratio to eh.
3: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Mula sa number one, smart dishwashing face.
15: Tanggaling-galing mo. Smart, two. Smart dishwashing paste ko.
16: Smart two.
15: Pritong ulam na masebo. Smart. Lato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS 93.9 IFM.
19: Mapugnan po ni.
20: Ay, ay, ay, balita. Suertres ug Lotto results.
21: Idol. Suertres result. Alas dos.
22: Dos. Tres. Cuatro.
21: Idol. Suertres result. Alas cinco.
22: Tres. Ocho. Siete.
21: Idol. Suertres result. Alas nueve.
22: Siete. Cinco. Cuatro.
21: Idol. Nakaigo ba?
23: Idol, naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol. Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
24: Now here we stand on a frame of the future.
23: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
24: Day by day begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking.
23: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
24: Radyo
23: Eskolar ni Idol. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
25: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm.
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: ang sampay sa loob, naamoy kulob.
1: Pambang kumakablog sa char.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
27: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
28: Unsa imong buhaton o sa matulog kung mag-lisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kung ang gugma o pangandoy mo ay mag-abot, unsa man ang imong piliyon. Salapi ba o tinuod na paghigugma?
30: Dili ko gusto nga makontento lang sa kung unsa may naaaning adlawa. Gusto ko og hayahay nga kinabuhi. Kanang mabuhat na ko ang gusto na kong buhaton. Makaadto ko bisag asa. Mapalit na ko ang bisan unsa nga gusto nako.
29: Paminawa ang sugilanon ni Marivic diri lang sa Dear IFM. Hatod ka nato sa ACS ug Unique Toothpaste. The Marivic Story. At tangi.
31: Idol mo, DJ.
32: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
33: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
34: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
35: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
36: Ang kiatan o sabaan, idol, kula sido.
37: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
38: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
39: Ang market man on the run, Idol, B.
40: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
41: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
42: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
43: Ang laagan nga Pretty. Idol Pretty.
44: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila paghatod sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.